0: Dali lang. Wag yan. Hindi yan. Hindi yan. Yung kanina. Yung kanina. Para mas klaro. Rong audio. Yan. Hanot.
1: This is really a great day for all of us.
0: Kay Kuan Nanay. Kay Gobernur Nanay. Wag muna yung kay Congressman. Kay Gobernur muna yung unahin natin. Yung 7 minutes. Unahon ta kay Gobernur. Bago kay Congressman. Daywa yan dong. Daywa ron. Separado. Yan. Hanot.
2: And siguro i-clarify ko lang ng quantitative meeting, but this will be more of...
0: Ay, hindi yan. Hindi yan. Yung kaina dong. Hindi yan. Hindi yan. Yung kanina lang. Dire-diretso biron eh. Nakakat na yon. Dali lang gina. I-plus tarta. Tagwagilit kwan. Iba yan dong eh. Hindi yan dong eh. Daywa to kayo na ang ginplastar na itong bagang kayo na gangkid. Dalo punta bi karon ay hindi na masyado anang audio ni manami. Anang audio. Kaya hindi mo na i-forward to doon kasi nakakat man to daywa nga to eh.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dali lang, Gida. I-plaster tanet mayad. Anong nangyari? Ano ang nangyari? Gusto mo, karakorang i-play sa akong... galing eh, bakit warin it video eh. Pwede ko man i-play, galing audio lang. Ara na? Negative. Oras manwa alas 8:02. Hatod ginyot Bimig Premium. Kitang-kitang galing.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kitang.

0: kita-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's ambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi.

0: sumong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
1: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Sining at Ion.
0: Okay, pag-istoryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gin kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Anunsyo halin sa Metro Calibo Water District. Base sa Memorandum Circular 114 halin sa Office of the President, ginapahisayod sa tanan nga konsumidor nga ro Metro Calibo Water District tellers ay magabaton gamang itbayad sa water bill hanin Lunes hasta Itwebes nga adlaw, umpisa alas 7:30 itagahon hasta alas 5 ithapon. Sa pihak nga bahin, ro opisina ay bukas halin Lunes hasta Itbiyernes para sa pagbaton it application for reconnection, service requests, ag iba pa nga mga maintenance requests. Abugid nga sagamat.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Suling 3, Poblacion Makato, Aklan, beside Makato Municipal Hall. Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
1: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo, komentaryo, walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
5: Balik sa aton nga pagpangalagad. Now, bago tabalikan si Governor, ag si Congressman Miraflores, hawanan tali mensahe ko di magpila. At thank you gali kay Captain Joyne Maglunso ita Sagibin Construction, aga Ayuda Development Corporation. Thank you gid Kapitan Joyne. Aga thank you man kay Engineer Titoy Rodriguez. Kung napapadalas ang pagbisita ni dating Congressman Tidarisco sa Aklan, napapadalas na rin ang pagbisita ni Engineer Rodriguez sa bayan ng Batan. Bakit kaya? Ha? Bakit kaya napapadalas kaya ta sa Batan Engineer Titoy Rodriguez?
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
5: Good morning kay Ma'am Gima Tolentino. Sir Mario Torreya, happy viewing una sa San Francisco, sa California, USA. Okay na, nung Marlo de la Cruz, una sa Porokdos. Okay na nung, nag-trip up a birong supply kuryente. Gulping napatay. Ito sa may Estancia area. Kaya naduwa Ramon nga audio sa radyo. Pero nakabalik na. Thank you, good, nung Marlo de la Cruz. Ag de la Cruz family, una sa Porokdos. Kay Toto J. Lord Ihoy. Oh, nga nagapamati samtang nagkakapi-kapi. Ag-shout out ko sa mga kaibahan. Gabigit kay Jan Linar Masalio, ag kay Ray Recto, ag kay JR Quasto, ag Ihoy Family, it huyaw-huyaw naman siya. kay Bongson nyo, shout out daw sa taga Ganson, Hamindan, Capiz, from Marikina City kay Bongson nyo. Thank you gali kay Konsehal Aye Melgarejo. Pasensya gid Konsehal Aye Melgarejo ha, it isansya ko nagtariwan nga daw wagi ko kapano kung sino nagsinggit abi. Kaya dire-diretso ako kay dating kagawad Richel Military Tisansya. Saan na galito ang nag-tambay-tambay sa libtong ko nagtaliwan nga daw? Wabi ako kapano, pero thank you, kid. Kaya Konsa Aye Melgarejo ag dating kagawad Richel Militar. Kay Roosevelt Herman, good morning, kid. Ag shoutout ko no sa Batoy family, ag Herman family, sa Munlaki, Ibahay. Baka buhay man ako kabalik sa Munlaki. Lasong agto dingdong sa Munlaki, buhi pa si Daniel Batoy. Ah, buhi pa ka to si Daniel Batoy, si Kamukong. O datorong lasong agto sa Munlaki. Ti, kabuhay yun ato. Pilaw tang dagon. Kabuhay-buhay yun ta. Kumusta ang Munlaki makaroon? Madam Bill Arsula, God bless sa Hong Kong. Blessed the Thursday morning, Engineer Bernardo Beray Moises. Ahay, piyesta ko na makaroon sa New Buswang. Agali. Wamanabit nagapangkangay sa taga New Buswang. Happy piyesta lang una sa may handa. Ag alam siya na yan. Abo siguro imong natipon ngayon og balita kamong mga katuduay. Matsigaw gid nag-operate it imong drone kahapon. Abo kita. Ha? Tawo kung matapos ko makaroon da. Utob yung sa matapos na to na. Rectoria, good morning Rectoria. Pa, nagabus-buhos ang kamudaywan ni G-Lord ah. Oh, good morning man kuno kay G-Lord Ihoy at kay John Linar Masalio at G.R. Quasto. Ngamayad mag-alagat Bamani. Yaman lang ron sa Purokdos. Huyaw-huyaw. Ginaosin gali ni Senador ginaosin gali si Senador Bato at NBI sa ADJ. Oh, posible ko na ma-operate una rong NBI National sa Kalibo. Di ba nga may amigo mo nga taga-una? Kailangan nyo man November man? Ah, gali. Ay, huwato na to niya taga NBI ah. Kung umagtugin man niya, totoo arbitore. Bujang Inday, happy monitoring. Kay dating kagawad, SB ag manog kapitan. Winjoy Villanueva Friends, nga nagapamati man makaroon. Kay makagwapo, talaga aklan gidman anang roots karon ni Bato. Ati, De La Rosa, abi. Ha? Siyempre mga De La Rosa eh. Agabong De La Rosa, iya. Good morning, ito ng jet. Gapamati, igon. Thank you, kid. Igbata, Din Reyes, siya nasa California. Okon. Ati, mayad. Okon, gali nung Marlo. Madam Chili Tempura sa Thailand. Ma'am Salumi Sulina Sorilla Villanueva, happy viewing. Joyful Thursday man, una sa Rome, Italy. Kay Rimo Tabuena Alindato. Hay, sino rong purilon? Politiko o negosyante? Rendo pangutanang, di ko masabat, Rimo Tabuena Alindato. Sino ba ang sinungaling? Sino ang sinungaling? Kay Don Doc Cipriano Kagawad, una sa Mabilo Kalibo, Dino Salminaw, tuloy ang tunay. In national government pa rin ang masusunod. Tama talaga si Mayor James. James Solanoy, dice lapping. Thanks be to God of Abraham, Isaac, and Jacob for a brand new day. Amigong Katulong Jet, shout out kay Dr. Jones at Mabilo from Tres Hermanos. Nanugot aro aklan, sino kita karapapati sa politiko o negosyante? Takot sino magkasugid ka na't minatod. Ay, si Congressman Jess Marquez ay kaibahan mo sa meeting, hinaga kita naka-schedule ka na. Dahil makaroon ay may ginatindiran ng importanteng event si Congressman Jess, kakabinsahi lang, bukas po magbibigay ng statement si Congressman Jess Marquez. Si attorney, former Vice Governor, SP member Boy Kimpo, hindi ko no makataot statement, ay may ginahugat pang development. Sa kunano mang klaseng development doon, hugato na ton dong development from SP member Boy Kimpo. Good morning man, aga blessed Thursday, Auntie Dailin, Ong de Filipe, una sa Libtong. Kay Toto AJ Bilinwa Bahawod, good morning man. Kay Jojo Panda, na ipatring ng Nancy Igos, ng Giuseppe de la Cruz, ang nanglina sa Blaon, sa Tinigaw, kay Jake ag Lucas Clyle Ropa. Bagong abot daw, nag-overnight. Dali sa piyesta sa dapdap.
6: Komentaryo.
5: Tangalan.
6: Komentaryo.
5: Ag siyempre, good morning gano'n na kay Wagilit Kontra Makarunda. Sa pagkakapitana, Lourdes Nene Reyes, kay dating kapitan Rolando Toto Reyes Itinigaw nga nagamonitor man makaron. Abay ni Tulpo, purilon ko na itong gobernador. Hambay mata ni Tulpo ron ha. Makagwapo. Kay Totoo Roger Rosero Nagales, happy Thursday man. Aga always good health man ha. Enjoy your day. Kay Totoo Roger Lozero Nagales. Kay Nanay Cleve Choco, Sir Lucien, una sa Toteng Reyes. Kay Nung Liland, Dabara Lorente, Ante Niña, una sa Mabini Extension. Okay. Ayos. Okay. Aba, thank you with Engineer Nestor Victor Tito Rodriguez ah. Matcha mainit-init gud ang sitwasyon. Ayo. Ay si Congressman Jojo Ang. Ag si dating Congressman Tel, igto makaron sa Altabas. Ay to mo kay Bull, kay Mayor Bulldog Ripoll, may medical mission man kuno sa igto. Grabe ha. Nga ni confirme. Saklan si Congressman Jojo Ang ag former Congressman Ted Harisco, si Engineer Rodriguez, pirmi man sa batan. Ag matsa mapapadala siya sa batan. Ha? Matsa pirmi ko taga Taymora una. Sigurado tang matsa pirmi ko tayo sa batan dagid.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Hara! Rong klaro nga pagpahayag banwa ni Governor Joel Miraflores.
7: And almost majority, no, na yung ano namin na kumususol talaga sa Boracay Bridge. So, one reason we mentioned to the President is the lack of the public consultation with the stakeholders and yung doon na kami na nag most of our topics na was on that note. So after the meeting we flew back of course, then the next day nalaman din namin na tinawagan niya si Ramon Ang to that was the position, no, of Aklan and the problem of the consultation. Why we know this, no, the next day, nagkausap na agad sila. Because during that week, may nag-reach out na rin sa amin from San Miguel to have a meeting with Ramon Ang. So we scheduled our meeting on May 13. So on May 13, we had the meeting with Ramon Ang in his office in Ortigas. More than an hour din yung pag-uusap namin. Together, apat kami from Aklan yung pumunta doon. Ako, si Kong Joven. We also brought Kong Jess Marquez of the 1st District and Attorney Boy Kim po, our board member. So apat kami yung pumunta sa office niya. And with him was, I think it's two lawyers, no? To assist him with our discussions. So, pagdating namin doon, very accommodating, of course. And, ano agad, no? Pinag-usapan na agad natin namin yung Boracay Bridge. And, present niya yung pros ng with the bridge kung ito ay matutuloy. And after we presented, no, his side, we also presented the side of the province and the stakeholders. So we mentioned to him that before this meeting, we had a meeting with the stakeholders, with the One Boracay movement na pinaabot sa meeting natin na yun, yung mga why we are opposing with the Boracay Bridge. So we told him yung with the part of the CBTMPC, with the yung mga tricycle, yung mga environmental concerns, lahat-lahat ang na-discuss natin, pinaabot namin sa kanya. And at first maraming kaming naging discussion, especially yung gusto rin niyang magawa for our country. and explain niya na he's doing all of this because he wants to help the tourism industry of our country. Parang yun yung ano niya talaga. And but sa pag-uusap namin, medyo naano rin siya, no? Hindi naman disappointed, but he knows na malakas yung opposition. Yung isang ano niya doon is with Attorney Boy, first time sila magkakilala. Nung pinakilala namin si Attorney Boy, ikaw, opposition, malakas ka talaga mag-oppose. So nakita nila yung ginagawa sa social media, with the media natin. So they know talaga yung opposition natin dito sa Boracay and in Aklan. So with kasi nag-present pa siya, present yung mga projects niya with other with the Bulacan and yung mga other LGUs. But in the end nag-agree na rin siya na hindi na lang itutuloy yung Boracay Bridge. So that's really doon din kami, no, na ano sa kanya, but he listened, no? Ramon ang listened. And with, of course, hindi lang dahil sa amin, dahil sa inyo yan. Palakpakan natin yung sarili natin because of you. Because the opposition made, yung noise na ginawa ninyo, lahat kayo, that's why talagang ano sila, talagang yung term pa nga na sinabi niya is he don't want to have conflict with the local community, which is, as a business person naman, I think that's the direction he wants to give us also, or to show us na he supports Boracay, but of course he respects the stakeholders, no, of Boracay and Aklan. So yan yung sinabi niya na we will not pursue, no, with the Boracay Bridge. So tatapusin na lang niya yung terminal, yung airport, and siguro yung ano na lang is yun yung ano niya, so yun yung napaabot niya, and we are hoping also that we convey this to the DPWH so that talagang may ano na, may closure na. So for us, no, this is a really a win, no, for all of us, because yung napaabot natin talaga sa kanya na now we are not for this bridge. Maraming maapektuhan, marami talagang magiging problema later on, and that's why si Attorney Boy nga talagang ano eh, pag nung sinabi niya yon, yung smile niya hanggang tenga, tapos kinamusta niya talaga eh, na mahigpit na this is our first time we've met her, but we really appreciate that yung ano niya, yung yes, yung ano niya na nag-inig na sa atin. So, yes, it's May 13 yun. So, medyo gusto na namin yung ilapas sa inyo, no? Agad-agad. But we also wanted, no, na dapat as a community rin na i-report namin sa inyo yung nangyari sa meeting natin. And this is the perfect date din na nagka-schedule tayo, dahil gusto rin namin na nandito lahat, no, para mapaabot din namin sa inyo yung good news, no, yung good news na ito. So kung baka may gusto ko pang idagdag sa mga
5: dato dong pronouncement ni Governor Joanne. So palakpakan do tanan nga ito kahapon sa conference hall or function hall, ita hinan sa resort sa Boracay. Now, 13 pagali ha. May 13 pa. Doon natabo nga meeting sa Ortigas. Igtos opisina mismo ni Don Ramon Ang. Ibahan doon ang daywa ka mga council. With Governor Joen aga Congressman Joven. Hay si Congressman Jess at First District. Aga former Vice Governor. Agsambilugid sa Bukalgid ko rin nga nga pagkontra sa tulay. SP member Rinaldo Boy Miharis Kimpo. Pero amo nagapangutana. Ha? Haman May 13 dong meeting na tabo. Haman kahapon yang 27 nagpatawag ita bukod tatot kwan eh. Hindi yun consultative meeting. Hambay ni Governor reporting. Ha? Kahapon yang sana nag-report sa stakeholders sa result at meeting. Kung nagtaniwan na bingan ng mga dinomingo, si Governor Joen, side man ka mo, nagpa-China. Ginanounce ko man yan iya. Last week, so sobras ang Domingo man, igto man sana sa Singapore, may summit igto at mga cruise ship. Agbase gani pilang adlaw nga ra, mapakana daw manda, ag June na roon ang balik. So, si Governor wasaklan. Kung magpatawagin man ita reporting or meeting, wa to gobernador. So, gin-schedule it 27. Ag siguro sa kabuhay dingdong ita gindagagan it mga inadlaw. Hinalipat siguro si Juan Ramon Ang nga nag-meeting sanda. Aga nakahambay mo nga hindi lang pagpadayon nung tulay. Bangod kong strong opposition, hindi lang sa Boracay stakeholders, kundi sa sarisaling sektor, itso syudad, sa aklan, saan ang ginapropose nga tulay nga gumastos yun. Gumastos yun, banwa. Gumastos it mabahugon si San Miguel. Wa pa man gaumpisa rong project, gumastos na siya kasi may pumaldo na.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: At samtang nagahambay banwa, ratong gobernador, nakibot si Mayor Promy Bautista. Nasyak si Mayor Promy. Cold flat putid. Wae mo kasayod. Nga, may natabog aling meeting. Ag nakahambay, takuno si Jojo. Si Jojo. Si Ramon Ang, hindi kong pagpada, yun nung tulay. Ag nakita ko sa mga uyahon, ni Mayor Promirong kasubo, bukonit kalipay, tagaan ang mabatian, ngarong tulay, hindi yun madayon, matsa na subuan gid si Mayor Promi. Haman baga, medyo masubo si Mayor Promi. Sana nung kabangdanan, Mayor Promi nga, matsa wak ating nalipay sa imong nabatian, kuni daw nasubuan ka. Ha? Hay matsa may una tang nasubuan, ay kwarta na, nangin bato pa.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Now, so, siyempre, busy ro gobernador, ang makarang naka-time. Nga, dapat una gidimaw eh, pagpresentar ka na sa mga taga-Boracay. Kapingid sa taga-Boracay. Boracay stakeholders. Sa One Boracay Movement versus Boracay Bridge. So klaro na, nag-umpisa sa pagbisita ni Marco sa Roa City, pag-take out it mga teacher, nga nag-ilabas kay Bahandro Aton nga nga Congressman at Second District Governor, nga ito ay suryahan sa luncheon meeting sa Baybay Roa City Capiz nung tulay, nga tinawagan ni President Marco si Don Ramon Ang, party sa tulay, nga pagkaaga, nagtawag nung council ni San Miguel, ginag-sit it meeting si Don Ramon Ang, kaya Congressman Joven na Governor Joen, dinaga si Congressman Jess, ag si Atty. Boy Kimpo, natabo rong meeting, natabo ko no. Arong pagbuhit pamisaga ni Don Ramon Ang, hindi lang pagpadayon nung tulay, tapusun ko lang ang passenger terminal at Godofredo Ramos Airport. Pero side baga ka mo, last, anong adlaw? Monday, matsaiya man sa aklan, si San Miguel Power Global nag-alin niya ni binuhi na naman ni San Miguel ang hydropower plant project sa Dabaoy.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: So, after Banwa, ita pagplastar kuatong gobernador sa natabo Banwa sa Rua City ag sa Ortegas. Good morning, anay, kay former PCL President. Ex-Ubisyon member at sanggunang panalawigan. Dating SB member, ag di ko alam kung ano ron ang plano sa 2028. Siya lang ang nakakaalam. Pero hinuna, kung makita kami, ikutana ko kung natuman kung ano ron ang plano sa 2028. Former SB member Rolly Nonoy Ikinya Jr. Kay Dr. J.J. Reyes Ikinya, good morning gid sa mga taga Rogs sa Cafe and Carwas. Una sa New Buswa. Si Congressman Florencio Tombocon Miraflores, saan naman nga pagpahayag? Hanot dong.
6: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
7: This is really a great day for all of us. No? And dagdagan ko lang yung mga nangyari. Why it came to that point na nag-usap kami ni Ramon Ang. As mentioned by the governor, we were invited to Tatis for the to witness the promotions of around 8,000 teachers for the whole region. And by the way, we were at first hesitant to go. Kami ni Gov. Joel, because that was the affair of Capiz, no? And we felt that hindi naman siguro kailangan pumunta pa kami doon. But on second thought, nung nalaman namin na around 8,000 teachers from Aklan, 2,000 teachers from Aklan will be the ones to be promoted. Sabi namin ni, usap kami ni Joel, that night, no? The night before the affair, napuntahan na lang natin kasi marami palang Aklano na mapopromote ng mga teachers. So, pumunta kami doon. Nandun kami lang napapunta doon out of the, all the congressmen and governors of Region 6. Of course, aside from the Capiz governor, kami lang nakapunta doon. So, siguro, we were really guided, no? We were really guided. So, pagdating namin doon, of course, after the ceremony, there was a private lunch at the house of Mar Rojas. And as you know, si Mar is a friend of ours. Actually, wala kami dun sa invitation na yun. We were not included in the private lunch. Pero bumulong sa amin si Mar. Job and Gov, sumama kayo dun sa kanilang lunch, bye-bye. A private lunch with the president. So, pumunta naman kami, no? And we were only around 6 or 7. The presidente, the wife, si Lisa, si Mar, ako, si Bob Joel, mayor of Rua City, and Secretary Angara, Secretary of Education. Kami lang. So, while we were having lunch, kasi it was not proper for us to bring it out in that lunch because it was not a proper venue for us to bring out the problem of the pigs. Pero siguro may guided talaga, si Presidente mismo ang nagtanong, kumusta pala yung tulay? So that was the opening that we were waiting for, and we presented the opposition of the stakeholders, all the issues that you raised during our meeting here. We brought it up to his attention, the loss of livelihood of our boatmen, our bicycle operators, our small porters, and of course the issue of the environment also, and the lack and the loss of income for the province of Aklan, that we will be losing almost 400 million a year out of the terminal fees that is being paid by the tourists going to and from Boracay. So yun ang naging meeting namin. And I noticed while I were saying that, si Presidente mismo nagsabi, hindi pwede yan na walang consultation. It cannot be. The surprise siya. It was really surprised that there was no consultation, no resolutions passed by the municipality of Malay, province of Auckland, to endorse the project. Nagulat siya, hindi pwedeng ganyan, no? Hindi pwedeng walang endorsement ng local government. So, we left it at that, after that lunch, hindi kami. The next day, ha? The next day, the next morning, we received a text from the lawyer of Ramon Ang, Attorney Jingjing, that Mr. Ramon Ang wanted a meeting with us. So, it means that right then and there, tinawagan na agad ni Presidente si Ramon Ang na why is this, there was no consultation done. So, yun nga, then we scheduled the meeting last May 13. At saka dun sa meeting, naumpisan kagad ni, we knew that it came from the president because sabi mismo ni RSA, I got a call from the president that you have opposition on some bridge na to, the loss of livelihood of our boatmen, the loss of income for the province. So he started to bring out his side na pwede naman natin pag-usapan yan, etc., etc. But in the end, we brought it to our attention the other issues like the environment, the the other issues of overcapacity, breaching the carrying capacity of the island, etc., etc. So yun nga, after the, those long discussion, nag-present pa siya ng ano eh, you know, I'm doing this for the country. Sabi niya, I'm doing this for the tourism industry because we want to expand the tourism industry in the country, and Boracay, etc., etc. is the prime destination. But sabi niya, if it is not acceptable to the community, kung ayaw niyo talaga, then I will not pursue the project. Because, ang sabi ko, ayaw ko na magkasamaan pa tayo ng loob. Yan ang sinabi niya na yung he listens, actually, he listened to your voice that he does not want to push a project to proceed with the project that is not acceptable to the community. Doon naman kami medyo bumilib sa kanya because nakinig siya. He listened to you. And he listened to you because after our meeting, we created a lot of noise already. I'm sure na natanggap niya rin kasi example kasi sinabi ni Gov. Joel na nung nakita niya, we introduced Attorney Boy to him, I know. Ikaw talaga ang lakas ng opposition mo. So, nakilala niya by the name si Attorney Boy. But, you know, galing sa inyo lahat yun eh. It all came from you. So, ayun nga. At in the end, sabi niya, well, okay. I will just finish that terminal building in Katiklan Airport. And doon na lang muna ako. I will not anymore pursue the bridge because of the opposition of the community. So that's the report that we would like to give to you. And we wanted to share this with you. Wala kaming sinabi nito. We did not say anything to the media because we wanted to report to you first before announcing it to the media because you were the ones who supported this movement, no? The One Boracay movement. I'd like to thank Boyet Sakdalan for organizing you. Talagang very successful ang One Boracay. You opposed Bida did die down. Kayo naman ang nag-oppose ng note to the bridge. And we were all successful. And this is a product of the community working together. So if we work together, there's nothing impossible in this world, no? At saka sabi ko nga, I think we're really guided by the Lord, no? Because at first, we were hesitant. Ayaw pa nga namin kung, ba't pupunta pa tayo sa Tapis, no? Wala naman tayong, tagapalakpak lang naman tayo doon, no? Diba? Sa mga ganong okasyon, tagapalakpak lang naman, eh. But sabi namin, Joanne, let's go. And we did. And then we had a private lunch. Actually, we were not invited to the private lunch. And then, all of a sudden, si Presidente mismo ang nagsabi kung kumusta yung tulay. Without all of this happening, you not have the chance to talk to him directly. At saka, immediately, in fairness to the President, he immediately called Ramon Ang to settle the problem. And we were able to talk to Ramon Ang, and he was gentleman enough to say that ayaw nyo, I don't want to proceed with the project, but ayaw ng community. And he even mentioned another project of his in Manila, yung Pasig Elevated Highway along the Pasig River. Diba? There was a proposal from him. But that was opposed also by the communities, like Makati and Pasig, and the cities along the Pasig River. And he did that also. Sabi niya, this is the second project na hindi matutuloy kasi sa opposition ng community. So, pa naman siya. At least, nakinig naman siya sa inyo. And that is a big... win for all of us here, because alam naman natin that ano yung mga disadvantages with the bridge construction. So yun. So yun ang the whole story, and we hope that will be the ending already of this. Nobody will discuss anymore the construction of the bridge dito sa Barangay. So, that's the, yan yung kwento dito. So, baka may mga, yes? Wait. Sorry na.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
5: Si Congressman Joven Miraflores. Sa pangtapos kapamisagan ni Congressman Joven kahapon sa nang pag-report sa Boracay stakeholders sa Boracay Movement Noto Boracay Bridge. Sabi na, this is it. Dahil nung ending. Dahil nung katapusan yun. Kabay pang wong kita diskusyonan nga tulay. Tapos na po. After nga si Don Ramon Ang naghambay, I will not pursue. Kung ayaw nyo, hindi ko ipurso dong tulay. Tapuson ko na lang rong ongoing construction it bagong passenger terminal building it Godofredo Ramos Airport una sa Nabas Katiklan area. Thinking, natuntanan niya, tapos na po. Wala na, tapos na. Abuhan ni kapo nagmuno, ikaw Mayor James, paano si Mayor James kara? Ano mahamba mo kara, Mayor James? Ano mahamba ni Mayor Solano ikara? Era wagon, tapos na ang boxing. Wala na. Di dapat istoryahan nga tulay. Ayaw ni tulay nga ginaubra ko no si Don Ramon Ang. Sus, Maria Kagusip. Dong Boracay Banwa, stakeholders, nag-post. Hara, wrong post, Banwa. May picture ni Don Ramon Ang. Ang hambay karat taga Boracay. Thank you, Ramon Is Ang. In behalf of Boracay noon and Malay noon, we extend our deepest gratitude for choosing not to pursue the bridge project in Boracay. Your decision reflects your respect for our natural treasures and your commitment to preserving the beauty of Boracay for generations to come. You have shown that the true progress means putting the environment and the future of our country first. Maraming salamat po. Grisem. Hashtag, thank you, Ramon Ang, thank you, San Miguel Corporation. Inagpasagamat, naghinugyaw banwa ang taga Boracay. Ah, nagpinalakpak banwa ang taga Boracay na pag-abot sa Kalibo kahapon, karapang kami sa may Tigayon siguro, nakabaton ako itkwan. Nakabaton ako it di lang minsahe. Aghara roakon banwa nga nabaton. Ara, pero unagid ha. Unagid nga nabaton ko. Agbago sunod-sunod nga nag-agabutan yung dayon dong kabuabo nga mga minsahe. Ara. Halin sa GMA News Online. Ramon Ang denies San Miguel backing out of 7.8 billion Boracay Bridge Plan. Wow! Nakibot kita. Hambay, itbalita. Ay may file photo pa yan ni Ramon Ang. Conglomerate San Miguel Corporation is not backing out. So, wate mo nag-back out of its plan to build a 7.8 billion bridge connecting top tourist destination Boracay Island to Katiklan in mainland Aklan. This was confirmed to GMA News Online by San Miguel Chairman and Chief Executive Officer Ramon Ang. Eh? Doon do, hambay banwa ni Don Ramon Ang, wa tayo mo nag-back out sa nasambit nga proyekto. Ag sunod-sunod na nga nagguwa rayon. Ah, ro mga balita nga naghambay tarong presidente CEO it San Miguel Corporation wa ta it ginahambay nga pag-back out dong San Miguel. Bukon kunot matuod, it is not true. Ah, aghaman taman at nakahambay taman na si gobernur ag si congressman karon. Ah, nga nag-back out ako. Wa dat maoron nga tabo nga meeting. Ang naghamba kong ga-back out dong San Miguel sa nasabit niya project. Pero not necessarily, ha? Nga rong tunay madayo na. Sa paghambang ni Don Ramon Ang, awa di mo ga-back out. Ini man but hambagon nga, tuloy na ang tunay. Kasi may mga legal battle pa yan. Basi kung mahambay ka mo nga, dayo na ang tunay. Kasi si Don Ramon Ang naghambay atras. Atras dong project. Hindi. Hindi man magsugot ka ra. Ha? Dong, One Boracay Movement, rumanga naga-opponer it hugot git sa nasabit nga tulay, bisan ng provincial government, hindi man magsugot kara, nga basta nga matapos tari karo, yun nga hampang. May matabogin nga legal battle, wapangani. Ha? Wapangani rong ginparigayon, or ginaparigayon, nga legislative inquiry, nga ginapatawag sa House of Representatives, pinagi kay ML Representative Leila De Lima. Wapangani, nakaschedule dong legislative inquiry about sa nasabit niya proyekto. Wa pangani kita gaagto sa istorya temporary environmental protection order. Wa pagitad ginistoryan nga tipo kara. Wa pagitad ginistoryan nga writ of kalikasan. So hindi man buta bagon nga porke naghambag si Don Ramon Ang nagwa te mo nag back out madayon ang tunay. Hindi pa. Hindi pa po. Mahaba pang proseso. Abo pang requirements nga dapat i-comply ni San Miguel Holdings bago na maumpisahan dong construction ni tulay. Assuming without granting nga ma-comply na ng requirements, maabot para sa korte, sigurado may ga-question gid kara. Maabot na sa korte. May tipo pa, may writ of kalikasan pa.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
5: Wrong pangutana makaroon. Sino ro nagahambal it matuod? Sino nagapinuril? Rumalita nga ra. Hindi man pwede nga ay rong nga GMA News Online una nga nagbalita eh. Nga maghambag it pinaumang rong GMA News Online ay na-interview na si Don Ramon Ang. Ang nag-deny ta si Don Ramon Ang. Wata o ga-back out. Ha? Dayon tarong 7.8 billion nga tulay. ay sigurado gumastos na si Don Ramon Angkara sa feasibility study tagagi kara kung pilang milyon-milyon sa Ruginas Sosyong Karina San Miguel sa paghimo pagangit feasibility study bago ginsubmit dong unsolicited proposal sa Department of Public Works and Highway.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo
5: Tulo. May mga taong ginpatawagon kara. Ah, may mga kumaon kara sa restaurant, may mga ginimbitahan sa Ortigas. Oh. May mga ginimbitahon kara ng mga tao. Pero battery of lawyers ni San Miguel para istoryahon sa nasabit nga proyekto. Natural. Ah, natural. Hindi gid malikawan dong token karon ag pagpasagamat. Kapin ko dito ka sa Metro Manila ginapatawag. Gagastos kat pamasahe. Masabagay, libre man pal eh.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
5: Aga sa open forum ha. Si John Aguirre kahapon kay bahan namon. Ha? Hey, nagpangutan na. May picture man na kamo, Congressman? It meeting? Approve, ha? Nga, nag-meeting gidman kamo? May natabo gidman nga meeting? Hey, naghibayag si Congressman? Ha? Tama man si John. Sin matudong proof nga nag-meeting kamo? Ha? May pinirmahan ba nga mga dokumento? Nga si Don Ramon ang nagahambay nga o hara ginapirmahan ko rin nga ra? Ha? Nga dokumento nga nagahambay nga si San Miguel hindi kong magpadayon ko na rin tulay nga gina-propose. Or picture man ang abinan ng lima. Lima, anong pito, pito sanday. Si Don Ramon ang agdaiwa ka lawyer ita San Miguel, igto, tatlo. Agro apat na ton nga official. Congressman Jess, Congressman Joven, Governor Joen, aga SP member Boy Kimpo. So pito sanda. Ubisan sana lang abing lima. Si Don Ramon ang abi, manog picture abiro na itong mga bugado nga to. Sadang lima lang gid picture. Ay ginausoy ni John to picture. Picture man na pangayo kamit picture. Agud maggamit man na namon. Siyempre, pag ubrat balita ni John, may ibotang may limang picture. Haron, si Congressman Joven, si Governor Joen, si Congressman Jess, si Attorney Boy Kimpo, nag-meeting. Ag nagkasugot, inipagpaday ng tulay. May proof man baga? May resibo. Tiwala gid. Wa. Dokumento. Ha? Nga nagahambay nga si Don Ramon ang nag-atras na. Wala. Doon ginahambay ni Congressman ay siyempre si Don Ramon ang nagahambay. Ha? Gaki. Sa gaki. Nga nag-istorya sanda. Nga naghambay nga gina-atras na ini na pagpaipurso doon proyektong tulay. Nga ni kanda bastante gun. Doon ginbuhian nga pamisaga itsang ka doon. Ah, dong ganon nga si Don Ramon ang
6: walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
5: Ag posible nga si Don Ramon ang base hindi man siguro magpa-picture gani. Ha? Ah, wa man na ilang ang magpa-photo si Don Ramon ang with our provincial ag district representative. Aton nga provincial official SP Boy Kimpo ag Governor Joy nagraton nga daywa ka mga district representative. Pasiwa man na ila si Don Ramon ang magpapoto, magpapicture. Kaya, wata, itibidensya nga may meeting nga natabo. O galing, siyempre, congressman nato nagahambal. Governor nato nagahambal. Ha? Natural patihan naton. Ay, atong governor, congressman mismo nagahambal. Sa atubang pat, kabaabong tao, mga dungganon nga mga Boracay nun, nga ito kahapon sa conference hall, ita Hanas or Hinans Resort.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
5: So, ano makaroon? Do pwede nga matabo? Ay, nag-

0: aton kara, ha? Aton nga mga provincial official? O si Don Ramon Ang? Agang-agang man si Don Ramon Ang mapinuril. Bakit? Purilon ba si Don Ramon Ang? Di ba garong promisat San Miguel nga ayusun dong mga eskwelahan sa Katiklan Airport, ang iba pa nga mga ginkasugtanan sa pagpatindog ita Katiklan Airport ni San Miguel, pinagi sa sangka concession agreement, hay kabo nga wa masunod. Now, si dating SB Ninit Agirigrap kahapon, nagpabati ba lang ako during the open forum naghambag. Ano man aro assurance, Congressman Joven, Governor Joen, ko statement nga rin doon Ramon Ang, ay di napagpadayunon. Ay may mga experience siya man nakita. Agtama, agin, wakagin magsaga. SB member Ninit Agirigrap. Wakagin magsaga sa hambag mo. Ano assurance matuod? Ay natabuon manara. Bukod nang sa airport, nga ra, sa Katiklan. Agnabas. Nga, may mga gitpromesang wa masunod. Asa makon, wa gihapon nga ni. Eskulahan nga ni. Nagihapon, nakatiwang-wang, wa gihapon may transfer. Eh. Sana ba, oy River Mana, ginatao na mong ihimplo. O hindi ko no pagpadayon nung Nabaoy River. Ay abo, ha? Nga nag-opener. May strong opposition man. May strong opposition man sa Nabaoy River. Ha, nga hydropower project nga ginapropose man ni San Miguel Corporation, ni San Miguel Power. Di grabe man itong pag-uponer. Ha? Was-wasan man yan eh. May ginimo itong consultative meeting. Igto man yan ako ka to sa Nabaoy. Pagkandak it consultative meeting. Grabe ka ito. Was-wasan man. Haos ini man masagang ita mga consultant ni San Miguel Power ng mga retired general pangani. Dong sentimiento katot publiko. Ang naghambay ngayon nga, hindi gun, okay gun. Hindi ko na pagpadayunan. After three years, bumalik si San Miguel Power. Ginaporso na naman, banwa, ang hydropower project ni San Miguel sa Nabaoy River. Last year, igto na naman ako nagbalik sa Nabaoy. Nagpatawag na naman it consultative meeting. Hindi gid badagar o tawo. Humipos, sobrang sangdag-on man nga nagahipos. Kung siyang adlaw si San Miguel, nagbalik na naman, banwa. Ginapurso na naman ang hydropower project sa Nabaoy. Doon nung gini-implo kahapon ni dating sanggunang bayan member at environmentalist, Ninit Agirigrap. Dahil may ato nyo taba na. Experience siya kay Don Ramon Ang sa mga promesang wa masunod. Agbase man ako matabuo man, wagid, matsangina buugang sa tubi. Runghambay ni dating sanggunang bayan member, Ninit Agirigrap. Nga base matabo, wapangani banwa, ha? Wapangani inabotit tatlong oras, ha? Wanganit na iwang oras siguro after kong pronouncement it magamang Miraflores nga hindi ba dahil nung tunay as per, ha? Don Ramon Ang nagwa rubalita banwa. Maria Kagusip, ginapamalibaran ni Don Ramon Ang nga wa tat natabong maurong istorya kanda kwaton nga mga opisyal sa aklan. Tipa paano yan?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
0: Ay, nako. Your words against mine. Dayara mga kasimanwa. Alas 9:10 oras sa Pilipinas. Dahil lang gid ha. Balikan ko yung mga mensahe, opinyon, pananawan, pagkatapos siya mangkara. Oras sa Tudyenyo at Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag ako it power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay, takapin nga laod laod. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaimino paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawahod dito ang benepisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagitao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bo okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
5: Mga butika.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
8: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238-4 Series of 2026.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa bangko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
12: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
13: Armando Castillo ng Danday.
14: Tatay?
13: Mindoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nagpisa ko ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras alas 9.21 na. O, atong tawatusti sa inyo mga mensahe o ah. Kaina para eh. Dali lang. Sige kita nautod kaina. Nautod kita kay... kay makagwapo. Iyan kita kay Tres Hermanos ah. Basta ako, Migjet. Idol ko si Mayor James. Ah, grabe ah. Kasi balita ko minsan, imawgid ko nung nag-drive it ambulance para ihatod ang pasyente sa kalibo. Mayor, pwede kagid mag-gobernador man sa mga panahong dati para makasamit man kamit imong serbisyo. Akatupat ah, si Mayor James na nag-drive at abunan siya ra. SB member pa ang imaw. Panahon pa ni Taimiding Saldivar. Ang ni Judge sa Nani Saldivar. Ah, palang gabi nanda si Mayor James nga eh. Si Mayor James dati, SB ra, imaw talaga na sinugo ni dati anay, Mayor Vice Mayor Miding Saldivar. Bisan kahaton din pasyente sa ospital. Nakikita ko ta dati ra imaw, reporter ako sa ospital ka to. At ang ospital ka to ay, nagdati pa ng ospital ah. Nga miserable pa na ng situasyon. Ah, pirmi ko tayong nakikita, naghato dito pasyente. Imo, ga-drive ambulansya. Tama, matay mo kong Tres Hermanos. Halay pa mata ka to. Di ba ka, medyo ginatunto ang nandakita kay Senador Batong, ha? Ito kung sandag, agatubangan, wamadakop, tapos makarong pag inusuyon, mga baghak. Tama ka, Ruwilim Yaba, hindi na nyo. Ikton matod sana nag-agatubangan, ha? Sa Senado. Wa, pagdakpa, makarong nga wagon ni mo sa Senado, ginainusoy nanda. Ay, tonto. Morning. Sinor nagahambag it minatuod. Kunta naghinyot black and white, kuusapan. Hambay ni Ma'am Pista ni Slaw. Doon kahapon naginahambay ni Toto Jun Aguirre. Resibo, ano ro, pamatuod, it meeting. O galing, syempre, gasalig ba dumagamang Mera Flores with Kong Jess aga SP Boy Kimpo. Naro nagahambay, doon ramon ang respetado. Respetadong bilyonaryong negosyante o naghahambag eh. Daw ginanggan sigurong resibo pa or proof pa nga nag-istorya sandali. Si Don Ramon Angon nga nilimong katubang eh. Without thinking nga may mga sirkumstansya nga nagkinatabo o niya sa aklan, nga si Don Ramon Ang, banwa, pumalya man. Hindi man gid si Don Ramon Ang, pero ng korporasyon, Don San Miguel, pumaltos man. So nagsaligon, rato nga mga opisyal sa aklan niya, si Don Ramon ang undok ay istorya eh. Tawong may hinambagan. Dung ganon, respetado. Kung ako man, di ka mag, kinangan pa ba ni Morong approve? Si Don Ramon ang undok ginagahambag eh. Doon hambag ka po ni Congressman Joven eh. Nga na yung nagsaligo ta sanda, okay yun ta. Okay tarong statement. Ni Don Ramon Ang, bastante ko ta para ihambag sa publiko nga atras ko ta si Don Ramon Ang, atras ko ta si San Miguel sa tulay. Para ka na bastante ko ta, okay ko ta. Wa ta sa nag-aisip nga after nga gumawa kahapon na bin, nag-breaking agi. Kami nag-breaking it una agi. Abaw, wangan ito iwang oras ay rumispan siya si Don Ramon Ang. Nag-deny ta imaw. Daya rumasadya makaroon. Di ba ka makagwapo, dice laughing. Good morning, kid. God bless man, Madam Rosie Isog Sandagaw. Kay Rimo Tabuena Alindato ang denied that he was withdrawing. Correct, Gid. O, gina-deny tanana. Wate mo nag-back out sa project eh. Katunong Jet, matsa nag-pangagap-kap itinog-hambay ratong gobernador. Matsa malang. O, hambag mo matsa imbinto. Ako, nag-pati man ako. Siyempre, gobernador na ito nag-hambag eh. Bukod man nito kung sino ang naghahambay nga tao, gobernador tanaton eh, congressman naghahambay. Yamang, binali ni Don Ramon ang ron ang statement. Si Dorong Pumaldo. Doon ako ginapakutaan naman kung sino orong Pumaldo. Ay, may Pumaldo ko no. Good morning kay Oka Ilin nga nag-monitor makaroon. Paring Abilito Prado de la Cruz, sila sa Purokdo, sila Serna. Sir Justin, palpak ang script. Pumalpak na script ay good morning again, Sir Justin. Happy monitoring nasa Guam, USA. Good morning man, Madam Blinda Taay. Nadalig isan na it fake news. Habang ni Chili Temporasa. Per RSA, tapusin ko muna ang airport terminal building. Parang may possibility pa ba ang subject Boracay Bridge? Oy, ay di anong hambay ko no, hey. Hindi yun pagpadayon. Hindi na pag-iporsorong tulay. Kundi ana lang tapuson doon ang project sa Katiklan nga passenger terminal. Doon lang manaro ako niya tapuson. Hindi nung tulay. Ay, after nga nag-pronounce na mag-ama, ay, inura siyang gid. Mga after siguro 2 hours. Gumawa ko doon, magabong ng balita nga ginadenay ta ni Ramon Ang. Good morning, God bless you always man. Engineer Cesar Gomez Taiko, Itibuswang. Base di man na mabaton ng words nga, back out. Alam nyo naman yung ibang attitude ng mga Chinese, sensitive, sanda. Oh, grabe si Madam. Siyempre, una ka sa China eh. Naka sa Hong Kong eh. Good morning. Divert lang sa batan to dumagit dong tulay ngaron. Ayos pa. Maglulunong istorya kung sino dong tama. Agsaga, gahambal karon. Hambay ni Aaron Francisco. Rong dumagit ag Batan Bridge. Karon istoryahan ko galing ha. Ay may update kita karon. Maabot dong China Harbor sa dumagit. Arlon Francisco. Katulong dyan ba si palabas ni Gubag ni Kong? Agul hindi magaduda ka na tao nga naka. Agali. Hindi man siguro Sir Junior Iges ah. Bukol man siguro. Good morning katulong dyan. Nag-greet man gali kami sa ginag-greet man. Okay. Kay Andreo Diluna. Good morning una sa Boss Barbershop. Nga nagpamati makaroon. Thank you, Gid. Amang ni Dungog ta. Pag quarter humugag, katunod yun, tapos yun ng istorya. Tama. May nanawag na iya eh. Retired police. Ay, ron man nga hambag-hambag. Pag abot it quarter, wow ta, ron hinambag. May nangaroon, tapos yun ta ron. Ha? Ah? Wow ta ron, perdit at quarter ron. Tama, kagid. Ha? Ah? Tama, kagid, dad. Good morning, Jit. Padayo, tagalirong welcome to San Miguel Island. Bayad Don Ramon Ang Bridge. Hindi pa man gid sigurado nga dayon. Hambay man ang adun Ramon Ang, why mo ga back out sana nga plano? Ah, nga butang at tulay dong Boracay. Hindi pa gid man sigurado nga kung naghambay si Don Ramon Ang nga what ka maturan nga ga back out ako, dayon yun ang tulay. Hambay ko nganik, abo pa. Abo pang requirements nga ginakomply si San Miguel. Ag siyempre, gaabot pa sa korte ra. Dong Boracay movement, banwa, sigurado gagson na nara sa korte. True tipo. Ora, writ of kalikasan. Ngani, mabuhay pa. Ah, ngahinampang ra, may legal battle para. Captain, good morning, Gid. Dating Kapitan Eupemio Tim de la Sena, Ita Makato. Una sa poblasyon na kay SB member, former Vice Mayor Nini Nerly de la Sena. Tulay na lang nandarong Iloilo, Tobacolod. Siguro, wag init mag-upos. Kalipay pa at both sides. Or, Iloilo, Guimaras. Ang Iloilo, Guimaras, dong Korean investors or the Korean government ay matsa nag-okay na. Matsa padayunan na rong pagpautang sa Pilipinas para sa Guimaras sa Iloilo Bridge. O daw madayun na eh. Kuuna nga to, ginpundo. It Korean government tong pagpautang sa Pilipinas para sa tulay. Dahil ko issued corruption. Pero makaroon daw, nag-okay na rong Korean government. Matsapadayunan ako ng pagpautang para sa Guimaras sa Iloilo Bridge. Ang pundo.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Good morning, Pod. Always monitoring and listening to your program. Blessed Thursday, everyone. Good morning, Gid. Kaya Nunghil Reyes, nasa barangay Estancia. Now, may aton pang oh, tagali. Sukat nga sukat yung gali eh. Pero about dumagit Batan na Bridge. Banwa, hararo update. Hararong pinaka-update it. Tulay ng dumagit at New Washington. Kung nagtaliwan nga adlaw, si former Congressman Ted Harisco, rong ginakilagang hari ng tulay daw. Ay imorong hari ng tulay ng Panguro program. panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo hasta ni Noynoy Aquino. Widow Swag Ilonggo, Representative James Jojo Ang, nakipag-meeting sa mga Korean investors. Araw eh. Si sinurengar ang sa Pilipina o sa printing ra eh. Naka-Amerikana si Kwan. Grabe ro ang hibaya ko eh. Naka-thumbs up pa. Oswag Ilonggo Congressman Jojo Ang. Una makaroon sa Altabas yata ra eh. Sanang likod naka naka-sunglass po. Naka-white suit man. Dating Congressman Ted Haresco. Tapos may sa likod nga nga Pilipina. Katabok na da ba? Puro incheck na yata ra. Ah, mga Chinese yun da. Dayro mga Chinese investor. Sandara ro, mga representante halin sa anong kumpanya yun da? Ararong kumpanya eh. Dong kumpanya is China Harbor. Ah? Dayro interesado nga mag-invest para sa dumagit ag New Washington Bridge nga gina-propose. China Construction Communication Company. Ah, sa idago may China Harbor, China Road and Bridges nga corporation. So maabot sa nasa dumagit, agbaagto sa batan para magkanakit survey. Sa disenyo, kung anong klaseng tulay kuno ro pagobrahon nga magakonekta sa New Washington agbatan. Kung di ako magsaga, base hinaga nga ni siguro, Friday. Base maabot sa batan ng New Washington, doon nga China Harbor nga ra. Doon nga China Construction and Communication Corporation. Friday eh. So, but base hinaga siguro. Maabot sana sa batan ng New Washington para mag-conduct it, survey, kung na anong klaseng design, itulay, ron ang pag-aobrahon banwa.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Doon na nairong update. Okay. Marami na comment. Maisot ko nga pangutana, ham-an it kabuhay man abi. 2 weeks bago ginguwa ko atong provincial official do suppose nga pag-urong it ni Ang sa pagpaobrat tulay sa Katiklan, Boracay. Wala na kina paathag ko naman it inabutan sa that daywang Domingo bago mag-media kon. Kung timprano na lang binuhian or quick exposure base nag-ain ng istorya, haman it ginmoon mo on it mabuhay. Aber, paki-explicar. Talk is cheap. But make no mistakes about it. I was one of the hundreds. Nay, perhaps thousands who silently rejoice when news broke out yesterday. But that Katiklan Boracay Bridge is off. Oh, sambilok ko na mo sa nagkalipay. O galing daw, temporary nga kalipay yan eh. Binigla kita ko denial ni Don Ramon Ang. Nawa, matodwa ahapangutana abira kahapon. Supuso may dapat ipangutana ko eh. Dahil pagdumdum kami, press con to kahapon. Press con ba? Siyempre para sa press, hindi gali press con to kahapon. Ay dumdum ko after ita consultative meeting, ay may press con ko no. So para on kamon to. Preparado ta ko sa mga pangutana eh. O galing pag-abot ay ito, nag-open forum, inabot alaso si tapon. Awa man ita ilabas ito sa kwan, sa conference room magiging pahaom. Pero siyempre, pero nag-invite ka mo nga province, sanda man ka mo doon nagpailabas, 2 p.m. na. Alas 2 at hapon na mong ilabas. So, wagunit, sino pa mangutana ka to? Inubos yung taga Boracay, doon pangutana. Hagto ta sa mga CR, sa mga ambulance, sa mga health facility. Wow ta, naduga ko ta sa istorya tulay da yun. Hagto ta sa kunano na nung istorya. Halipatan ta nung tulay kulihi. Ngarong main, topic ta kung ta ko nasabit nga meeting o reporting tulay. Hayhagto ta ka sa kung nanong concern it mga taga Boracay. Te wow tat natabo nga press conference.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo,
4: ay gusto ko tayo pangutana. Hamat inabot it daywang Domingo bago gin sa publiko dong meeting. Hambago base sa daywang Domingo nalipat na si Ramon Ang nga nagistorya sanda. Ay daywang Domingo tabi bago gin sa publiko eh. Pero hambay ko, ay napangutan ako dahil nga si Governor Abiyag, ibang nga mga stakeholders ay out of the country. Like si Governor, halin siya China, nagpa-Singapore, kano ang nakabalik ya saklan? O mapano na naman imot Canada? Ha? Official travel na naman ni Mau. Aga kahapon yung nung chance nga mag tililipon sanda with the Boracay movement against sa Boracay Bridge. So, amako mo dayong Domingo, ginhipusan for the past 2 weeks. Di ba? Ginhipusan naman. Ay kung nga paghipusira, si Laila de Lima, wow, magdusot resolution nga nag-request sa Committee on Infrastructure. Aga PPP nga magkandakit inquiry ko rin project nga ra. Pero mayad man yan eh. Mayad man jahapon. Mayad man. Ay may ginakandak na inquiry. Ako during the inquiry, ikto, kung naibitahon si Don Ramon ang mapangutan na ikto sa inquiry. Ando doon na tabo sa inyong istorya at May 13 ay naghambay kagali nga i-atras doon tulay. Tapos makon gina-deny mo. Mayad man nga ni ra. Ah, kung madayon dong inquiry sa House of Representatives para mausisan dong tanan, ano kita ruminatod sa tulay nga ra? Na ano kita dong matood sa tulay nga ra?
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Eh, okay lang. Okay lang nga madayon ng inquiry. Eh? Ay, may chansagon nga may plaster ito sa Kamara ng Representante, rotanan niya side. Mga nag-oppose, mga nag-suporta. Agon ano rong sitwasyon gid ita na yung nga proposed bridge. Nga suluhanon gilang kay, waman mit iba nga nag-intra eh. Doong suluhanon nga nag-submit it unsolicited proposal, si San Miguel Malang, wow, ibang nag-submit. Hay kanyo mo i-award. Kundi kana gilang ay suluhanon malang imaw.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Tulay, Manila, Aklan, mayad pa, matood man. Wodit, oroplano. Hindi kita magbarko. Tama ka, Rigi Flores Laurente. O ato ng tulayan nung kwan. Tulayan talang rong kwan. Manila, Tokalibo. Para wong kita at pagsakit barko. Ha? Or Katiklan, Manila. Ago diyan kita magkwan. Diyan kita magbarko, diyan kita mag-eroplano gun. Land, ah, by land na kita tanan. I-connect mo rin sa kwan, Batangas, Mindoro, Patabok, Itkatiklan. Kundi, huwag kita pag-eroplano. Huwag kita pagbarko. Gasagakyan na lang kita kung may sagakyan kita. Gabas na lang kita.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ah, Batan to New Washington. Ah, di mo butang bagon. Ti, wamat nag-oppose sa Batan New Washington Bridge. Aday ta okay tara. Sigurado ta ko watat ma-oppose ka ra. Aday nga rang Batan New Washington Bridge. Watat ma-oppose ka ra. Sigurado kita. Watat ma-oppose ka ra.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Again, I'm also for the Batan-Dumaguit Bridge. But the return of investment here is vastly different. Just come to think of what Boracay offers compared to what Batan and New Washington combined could give us ROI. Kabawaho nga pangutana ko naman it 2 weeks bago i-release. Ay, kanamit namin nga balita. Makes me think twice, even thrice. Sambilog ba lang sa Taganawon sa Rengarang Batan na Dumaguit Port, Robagay Run. Ay, bukod matlibre gagi sa tulay. Siyempre, in check, rogagastos. Bukod gobyerno, ha? Bukod, take note, ha? Bukod at gobyerno, rogagastos. Tag dating proposed to, nga tulay. Dating ginapropose ka tulay, ay ginapunduhan at national government. Okay? So kung gobyerno nagapundo, sigurado libre taron. Dahil tabi nga ra, Chinese investor dara eh. So kung ano man do gina-offer matood, tama man do nag-comment. Kung ano man do gina-offer sa Boracay, Katiklan, di ba may tulpe? Ha? May tulpe ron. Tanan nga klaseng bihikulo, tricycle, motor, bus, jeep, mga private nga nga mga bihikulo. May kanya-kanyang taripa yan. Parang North Luzon Expressway or South Luzon Expressway. May tulpi yan. Hindi ka pwedeng dumaan ng libre dyan kasi may private investors nga nagagastos. Aga-invest na nakarat bilyones. Nga dapat maibalik man kandaruan na nga investment ag makaginansya sanda. Do yun paro aton nga taganawon. Alimbawa, maabot hinagaro taga China Harbor, may survey, may design, nagka-okay yun sanda, okay man sa ni Washington, okay man sa Bataan, then agto kita sa taripa unda yun. Ano ro taripa karon? Basi kung kapagangapaw man. Ha? Basi sobra-sobra man. Tanan na biga bagay kung may bintaha, may disbintaha. Ha? Kung may bintaha rong sang kabagay, may disbintaha man doon. Ha? Di ba ka?
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Rancho, Rancho, Rancho.

0: ano ba ginabalita na kakonkaray? Gainit nga ni, gawinarang, sanda, nga ni. Pero ano ginabalita? Mukhang ibalita mo gigakon makaroon. Ako na nga extra nga drone. May extra bi ako nga drone eh. Matsama paaltabas ako nga extra drone makaroon. Eh ito makaroon si Congressman Jojo ag si former Congressman Tidarisco. So ako nga extra nga drone, mapaltabas ko no aga. Huwag atunta kung ano rin ang hipugot ko akong niya drone ito sa altabas. Ro update ag development doon na itong matalakay. Numan siya, hinaga ko lang galing balikan si SB Jerome. Ay may anang gustong i-clarify ha, kung natabong insidente nga pag-strapping ko anang panimagay. Ay matsa iba ko noon nagagawa ang istorya. Matsa ginabutang-butangan ita ibang istorya. Matsa ginaubrat si kirong istorya. Ah, matsa iba taro ginapagawa ng sitwasyon. So gustong klaruhon da ni SB Jerome. Inaga ko lang galing balikan dun. Si Congressman Jess Marquez, hinaga, ah, ruhaton nga Congressman sa First District, kay kaibahan ni mo during that particular meeting, inaga tabalikan. Si Atty. Boy, hindi anay ko nung maghambag. Ay may ginahugat ni development. Tao kung anong development na ginahugat ni ka Attorney Boy, hugaton talang kung anong klaseng development. Kabay pang good ang development. Kabay pang manaming klaseng development. Orong sunog sa mabilo, karon lang sa programa Todo Action ang detalye. Kaibahan dong update ag development ko mga insidente-aksidente na ginatabo sa aklan sa nagtaliwan nga 24 oras. Nangin ka partner sa technical side, Engineer Ding Dong Rubiso. Sangagan kong bilog nga Foresight Radio Todo Aklan. Pangabay, abi pangutana sa imong drone ito sa altabas kung anuran na nga pag-isahin sa Boracay Piasco nga ra. Ati, papangutana ko galing. Ah, kung ano rin Boracay Piasco nga matood. Trabaho lang, walang personalan, banwang nagatakilid, mangin hilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM. Magsaway sa lipunan, may wrestling, release, silent, pabuno, to jail the generous. Inyong napakinggan ang Todo Komentaryo, 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo, Todo Komentaryo, Todo sa balita, Todo sa issue, Todo sa entertainment, Todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo, Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Pio Health News, D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Matatags, magabot ka.
4: Sorihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amuning nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanis mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag ginamakuha, well, labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala do halos wala layo sila tanan sa tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabakterya man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kala na mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala. Kamo na, Sir Boy, no. Especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system. Dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system.
5: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Amo na kay pictos ang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo nung tumbo katoy ka labuy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat,
5: sumagabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kaya nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid, naga panami sang imo nga ghrelin kag ghrelin hormones no, amo ni siyang imo nga appetite hormones no ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 bio no? Ang D3 bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio compared no sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI no sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid Sir JP no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3 bio na kita Sir JP no.
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs no, ang bakugan ni gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones, ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects, so dapat nami ang imo nga source of energy clean energy ka dapat ketones no. Kaya ang ketones no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
6: That's why isagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes Sir JP, oh. Immediate pa no kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pag it Sir JP nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatas,
0: magabot ka.
4: Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu no, indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pwede pala mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities no. So sumong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood no, amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
5: boringot
4: ka, pwede man ang nami ang mood mo, haga yum-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema siniya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kung nami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: Sir Boy, dira na ka sa lalay, ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Cool.
5: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
4: Correct.
5: No? Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa
4: iya
5: happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon mag D3 bio, kay ang D3 bio, Sir Boy, nagaserbe ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga kung example, ah, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones, importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria probiotics nga putik tahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka kaulaunod ang imo tiyan. Wala ka mangiginawa tudo, wala ka manggagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito'y bayo, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural. Because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So, amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga, gasuki nagidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 bio.
5: So sa aton nga mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no? Piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag kung nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 bio, ang D3 bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, Sir Boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Sir Boy, no? Sigiyon lang nilang pagtumar sang DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgod raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon. Hay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man. Hay pag-inom na na, dayang More Power, hay nagmayad. Ay, imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man. Hay magbakagon kamo. The best trying more power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Rodero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung negosyo ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makaugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: The station with the best music. Best music.
7: I love the music.
4: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Yee!

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular git nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
6: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani-carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nuno.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Isiling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong

0: plano naton punggan ang pagkurinot sang panit nga bisan ga edad ka na mas tigulang ang imo yang mga classmates sang sa imo lantawon kay nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So estudyante subong all about skin. O imo panit. Kaupod sila ka diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
1: Ayong aga, Sir JP. Sa itong yung mga suki, ngatik pala mati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kong kadabog taon na ito, magtulok to si Spio. Do ka nami sa ngaton skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang mighty C alkaline vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton nga mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas Probiotics.
2: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, Kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sinyula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sinyula sa inyong mga bisyo. Kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw, wala agad tigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
2: Batchmate na si Richard?
0: Ha?
2: Batchmate?
0: Magulang sa sakon, gawa.
2: Ate, okay.
0: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
2: Gabi. Manong Tong.
0: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin.
2: Hindi ka naka-guest, no?
0: Hindi ah! Lantaw ka bala, lantaw ka bala, ko. Ikumpara bala ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kaedad ni Sir Boy, si Terso Cruz, lantaw ka bala ang mga skin namun, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag nga collagen and elastin, no? Mga component ni
1: sa...
0: Extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen, amunin siyang ga-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin, ga-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da. Ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi mayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init, ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, ganyan, grabe, kid, magpa-balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni mag-recover. Hindi ka ka-recover na yun. So, ang imong, ari pagit, Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body why na mayo ga produce collagen and that's the time gagsige ka na sag gisige na yasag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo doon gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sa imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang

0: process of aging. Ang detail expert ba dito kapanami man sa production sa imo nga collagen. Di may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yan
1: kulong? Eh. Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
0: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
1: Napitoan Friday, engineer.
0: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling dito X 500 Sir Boy.
1: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Ang collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. Mm-hmm. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka. Ning kampyon man ang akon health. Duway man ko gabisyo, way man ko ano. Nga akon tupad balay, kaya panigilyo ka gainom ya. Nga mas young looking sa akon, kay basic ka DTX 500. Ha? Dasi ka mighty C, no? Amo nang kung da mo makita, nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan niya gid niya nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka-DTX 500. Kag naka-mighty C.
0: Oh, lain gidya Sir Kevin ano, kung naga-DTS kag.
2: Yes, Sir JP no. In addition no sa functions ang collagen no. Sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
0: Mas dasig mag-ayo
2: compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang nagapanubo sa collagen no? In fact, ang balik Sir JP nagapanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So samtang nagaedad kita ng aton selula nagaedad man Sir JP.
0: Tira, kung mo konsekwenta anyos kana 50% na lang mga 40% na lang release mo sang collagen.
1: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
0: Ati amo na na pari Richard, thank you gid sa
2: So ang gakatabo na Sir JP no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
0: Okay.
2: So kung magkadto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum Sir JP. Makita mo gida antioxidant.
0: Amo mangyapon.
2: Vitamin A, vitamin C.
0: Gusto.
2: No, so ang ini nga mga vitamins,
0: small amounts. No?
2: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. Gusto. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat no, pati ang gwa sang inyong lawas naga glow.
0: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayu home kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
2: Hindi si Richard De La Torre.
0: Richard Gomez namin ko.
1: Basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa.
0: Akong babae.
1: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
0: Ang abnormal.
1: Hindi man ah.
0: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Pulo Pascual. Okay?
1: Nag-text na ganyo.
0: Sige ah, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niaga pa dula baho ilok ha?
1: Mm-hmm.
0: That's why expect ka mo kung inom ka mo dito expect banded, mabuligan ka niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya sir boys ang ilok?
1: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no? Tapos ligo mo palang medyo may amoy araw ka na. Ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon, may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbon eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garing ko, why ka man ga koronot. Ang nami pagidi may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
0: Mm-hmm. All right. Sige. So agap ako ng Pizzer Boy.
1: Mm-hmm.
0: Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi gina pangapi ko Sir Kevin kay nga.
1: Mm-hmm.
0: Ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguo, gari nagumba.
1: Mm-hmm.
0: Ang ako niya DTX Coffee Mix nami.
1: Swabi.
0: Pero kung to may ulo kwan ka, may ulo acid ka,
1: mm-hmm,
0: may yatag karon si Sir Kevin nga kape simo nga mas nami pagidi akon may acidity ka pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget Sir Boy,
1: mag DTX Premium,
0: yes,
1: Coffee. Oh, no? Oh. Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
0: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sa buluban yusan, mga Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
2: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sa nga nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga clinical probiotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik na UTI.
0: Yes, and of course ang para sa maraming circulation, Sir Boy, kita is
1: mag-extend yes. Food supplement. Oh, ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
0: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung planakit sa muscle mo.
1: So, sakto lang init, kampiyon.
0: Gasulod, sa yung lang ginapangkuha itong mga planakit sa imo nga muscular pain. Kag may mga variants ka pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tion sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
1: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, gamasakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
0: Ay!
1: Ang isa sakit dyan.
0: Ay!
1: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
0: Oh.
1: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ala da sa lamisa. D3 Bio malang niya, para malang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanat. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanat, kundi kung iban pa ang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. Sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo ang D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly, patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya, sige, tawag na sakit chan. Ano mo ba ni D3Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imutan, ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why amat-amat kwa ang sakit chan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo chan, kayang-kaya man pat yun. Sa ginatawag nga D3Bio because of its medium chain triglycerides, and of course tumod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3Bio. So, da mo makita that D3Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
2: So, pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap, nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time, ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
1: Siyempre, may paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas sa gatawag nga underarm body odor. Kaya man papution sini kay may rich in vitamin E ini nga namik gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imo deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
2: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind na lang kamo, no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500, ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite, basta naka D3Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
1: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumal sa D3Bio. Ha, D3Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sa lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sabat na. Ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11:37.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Webes. Petsa 28 na po tayo sa buwan ng Mayo taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylin Ortega Ributar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa headline balitang lokal, Boracay Bridge Project hindi na itutuloy ng San Miguel Corporation ayon kay Governor Mera Flores.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, Ramon Ang itinanggi ang pag-atras ng SMC sa Boracay Bridge Project.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Kakaugnay na balita, Aklan, Governor Mera Flores. Sinungaling ayon kay Ramon Tulfo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba pang balitang lokal, barya sa water vending machine ni Nakaw.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, bagong PRO 6 Director pinaigting ang koordinasyon ng pulisya at media.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, LTO 6 nagpatupad ng intensified enforcement sa Northern Iloilo. 370 na motorista na sita.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At lipat naman tayo sa headline balitang national, Pangulong Marcos at Emperor Naruhito pinagtibay ang ugnayan ng Pilipinas at Japan sa state visit sa Tokyo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa kaugnay na balita, PBBM nakakuha ng 210 billion pesos na investment pledges mula sa Japanese companies.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Iba pang headline, kasong obstruction of justice laban kay Senador Padilla isinusulong sa DOJ ayon sa CIPG.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At COMELEC tiniyak na may halalan sa 2028.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At dako naman tayo para sa headline balitang international, isa patay. Siyam ang sugatan sa pagguho ng chemical tanks sa Washington, USA.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline balitang international, 31 patay sa matinding pag-atake ng Israel sa Lebanon.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para naman sa headline balitang sports, Aklanon Swimmer, kampiyon sa palarong pambansa 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At initials na MA sa suot ni Catherine Bernardo, pinag-usapan ng netizens.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At sa headline balitang negosyo, kakulangan sa supply ng kuryente, itinuro sa sunod-sunod na brownout ayon kay Representative Yap.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Sa headline balitang pangkalusugan o health news, sa NIP Micro Planning Workshop, isinagawa sa Aklan para palakasin ang bakunahan ng mga bata.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Mas 11:41 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Hindi na umano itutuloy ng San Miguel Holdings Corporation ang kontrobersyal na Boracay Bridge Project ayon kay Aklan Governor Joanne Mera Flores matapos ang isinagawang consultative meeting kaugnay ng proyekto. Sinabi ni Governor Mera Flores at Kong Joven Mera Flores na personal umanong kinumpirma ni Ramon Ang noong Mayo 13 na hindi na itutuloy ang tulay dahil sa matinding pagtutol sa proyekto. Kaugnay nito, Napag-usapan ang naturang usapin matapos silang maimbitahan sa isang lunch meeting kasama si Pangulong Marcos sa Rojas City, kung saan nabanggit ang mariing oposisyon sa Boracay Bridge. Tapos nito ay inimbitahan na umano sila ni Ang sa kanyang opisina kasama si na Congressman Jess Marquez at sangguniang panlalawigan na Member Boy Kimpo. At doon sinabi na airport passenger terminal na lamang ang tatapusin ng nasabing kumpanya.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, itinanggi ng San Miguel Corporation Chairman and CEO Ramon Ang ang ulat na umatras na ang kumpanya sa planong 7.8 billion pesos na Boracay Bridge Project na mag-uugnay sa Boracay Island at Katiklan, Aklana. Not true, sinabi ni Ang sa GMA News Online nang tanungin tungkol sa anunsyo ni Aklan Governor Jose Enrique Joen Miraflores na hindi na matutuloy ang kontrobersyal na tulay. Nauna rito, inanunsyo ni Miraflores sa naturang pahayag nitong Miyerkules ng umaga sa isang press conference matapos ang pagpupulong nila ni Ang noong May 13. Samantala, wala pa ngayong pahayag si Governor Miraflores at ang Aklan Provincial Government hinggil sa pagtanggi ni Ang sa pagpapatigil ng konstruksyon ng Boracay Bridge.
1: Kaugnay na balita, tinawag naman na sinungaling ni Ramon Tulfo si Aklan Governor Jose Enrique Miraflores matapos ang magkasalungat na pahayag kaugnay sa kontrobersyal na Boracay Bridge Project. Sa kanyang social media post, sinabi ni Tulfo na si Governor Miraflores umano ang nagbalita na umatras na ang San Miguel Corporation ni Ramon Ang sa konstruksyon ng Boracay Bridge na mag-uugnay sa isla at mainland Aklana. Gayunman, pinabulaanan ito mismo ni Ramon Ang sa panayam ng GMA News Online matapos niyang sabihing hindi totoo na umatras ang San Miguel Corporation sa nasabing proyekto. Dahil dito, diretsahang sinabi ni Tulfo na sinungaling umano ang gobernadora. Sa kabila nito, may ilan ding naniniwalang makatutulong ang nasabing proyekto sa transportasyon at economic development sa Aklan. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na reaksyon ang kampo ni Governor Miraflores hinggil sa naging pahayag ni Ramon Tulfo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balitang lokal, nagreklamo sa mga kapulisan ang isang negosyante matapos umanong nakawin ang pera sa kanilang water vending machine sa barangay Poblacion Kalibo madaling araw nitong Webes. Ayon sa nasabing may-ari, dakong alas 6 na ng umaga nang matuklasan niyang bukas na ang vending machine na nasa labas ng kanilang bahay. At ng kanyang tignan ay nawawala na ang plastic bags na naglalaman ng tinatayang nasa 2,000 pesos. Pinaniniwalaan na prasahang sinira na hindi pa nakikilalang kawatan o mga kawatan ang padlock para makuha ang naturang pera. Sa ngayon ay nagka-record ng insidente sa Kalibo Municipal Police Station para sa kukulang investigasyon.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, arestado naman ang tatlong lalaki matapos maaktuhang nagsasagawa ng iligal na sugal na bilyarda hapon itong Miyerkules sa Altavas Public Market sa Barangay Poblacion Altavas sa Aklana. Ang hindi na pinangalan ng mga sospek ay pawang mga nasa legal na edad at mga residente rin ng Poblacion Altavas. Batay sa ulat ng Altavas PNP, na-recover sa lugar ang dalawang cue stick, isang billiard table, plastic triangle rack, 16 na billiard balls, isang set ng playing cards at pustang pera na nagkakahalaga ng 120 pesos, kabilang ang marked money na 20 pesos. Samantala, dinala ang mga naarestong individual sa Altavas Municipal Police Station na mahaharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 o Anti-Illegal Gambling Law.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sugatan naman ang dalawang minor de edad matapos aksidenteng mahagip ng isang motorista gabi ng Miyerkules sa barangay Camansi Sur, Numancia, Aklana. Ang motorista ay isang 28-anyos na lalaki na residente ng Bulwang, Numancia, habang ang dalawang biktima na pareho ang 16-anyos na lalaki at babae ay residente naman ng Camansi Sur. Batay sa initial na investigasyon ng Numancia PNP, may hinatid umano sa nasabing barangay ang motorista at habang dumaan sa lugar ay aksidente nitong nasagi ang dalawang minor de edad. Ayon sa motorista, blind curve o palikong bahagi ng kalsada ang pinangyarihan ng insidente. Agad namang dinala sa ospital ang dalawang minor de edad upang mabigyan ng kaukulang paggamot.
0: Todo balita.
1: Mas 11:47 na at dako naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Malapit na inatasan ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo sa mga hepe at unit commanders sa Western Visayas na paigtingin ang koordinasyon sa media kaugnay ng pag-uulat ng mga insidente, krimen at public safety concerns. Ayon kay Tuanyo, mahalaga ang maagap at tamang pagbibigay ng impormasyon upang mapanatili ang tiwala ng publiko at maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Aniya, malaking bahagi ang ginagampanan ng mga media sa paghahatid ng mahahalagang balita sa mamamayan. Hinimok din ni Tuanyo ang mga pulis na maglabas ng initial updates sa mga insidente kahit sumasailalim pa sa validation ng ilang detalye. Dagdag nito, mahalaga ang pagiging responsive, professional at bukas sa pagkikipag-ugnayan sa media bilang bahagi ng serbisyo publiko.
0: Todo balita.
2: Dagdag pang balita, umabot sa 370 na motorista ang nahuli sa ipinatupad na intensified enforcement operation ng Land Transportation Office sa Western Visayas sa Northern Iloilo. Kasabay nito, pinaigting din ang kampanya laban sa mga kolorum na sasakyan bilang bahagi ng operasyon ng ahensya sa iba't ibang bayan. Sakop ng operasyon ng mga bayan ng Huy, Barotac Nuevo, Barotac Viejo, Banate at Anilawa na pinangunahan ng LTO Field Enforcement Unit, katuwang ang LTO Barotac Viejo District Office. Muling nagpaalala ang LTO 6 sa mga motorista na tiyaking updated ang registro ng kanilang mga sasakyan at lisensya upang maiwasan ang multa at iba pang parusa sa mga inspeksyon.
0: Todo balita.
1: Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: National.
1: Mainit na sinalubong nina Emperor Naruhito at Empress Masako sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos sa Imperial Palace sa Tokyo bilang bahagi ng apat na araw na state visit ng Pangulo sa Bansang Japan. Nagpalitan din ng mga parangal si sina Pangulong Marcos Jr. at sina Emperor Masako bilang simbolo ng matibay na ugnayan ng Pilipinas at Japan. Muling pinagtibay ng dalawang bansa ang pangakong palalimin pa ang kooperasyon sa larangan ng ekonomiya, seguridad at people-to-people exchanges para sa kapayapaan at mas matatag na samahan ng Pilipinas at bansang Japan.
0: National.
2: Sa kaugnay na balita, nakakuha si President Ferdinand Marcos Jr. ng kabuuang 3.4 billion US dollars o tinatayang nasa 210 na billion pesos na investment pledges mula sa mga nangungunang kumpanya sa Japan matapos ang isang high-level business roundtable nitong Miyerkules. Ayon sa Malacanang, ang malaking investment commitments ay patunay ng patuloy na kumpiyansa ng mga foreign investors sa ekonomiya ng Pilipinas at sa direksyon ng kasalukuyang administrasyon. Inaasahang magdadala ang naturang investment ng mas maraming trabaho at oportunidad sa bansa habang pinalalakas din ang ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Japan sa mga susunod pang mga taon.
0: Todo National.
1: Sa iba pang balita, isinusulong naman ng Philippine National Police CIDG sa Department of Justice ang reklamong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla at iba pang individual. Ito'y may kaugnayan umano sa naging papel nila sa pag-aalis ni Senador Bato de la Rosa mula sa Senado noong Mayo 14. Ayon sa CIDG, batay sa kanilang investigasyon, hindi ito simpleng pagsakay lamang kundi isa umanong planadong operasyon para maiwasan ang pagkakadeteka habang isinasagawa ang pag-alis sa Senate premises. Dahilan upang irekomenda ang pagsasampa ng kaso sa Department of Justice.
0: Todo National.
2: Piniyak naman ni Commission on Elections Chairman George Irwin Garcia na tuloy ang halalan sa 2028 at walang posibilidad na magkaroon ng no election scenario na magpapalawig sa termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang naging pahayag ni COMELEC Chief bilang tugon Naging pahayag ni Amy Marcos hinggil sa posibilidad na hindi matuloy ang eleksyon sa 2028. Ike Garcia, malinaw na nakasaad sa konstitusyon ang pagsasagawa ng eleksyon, kaya imposibleng hindi ito matuloy. Sinabi rin niya na maaga nang naghahanda ang COMELEC para sa presidential elections kahit 2 taon pa bago ito idaos upang matiyak ang maayos at patas na halalan.
1: Todo National. Alas 11:52 na, dako naman tayo para sa balitang international.
0: Todo International.
1: Patay ang isang individual habang siyam naman na ang sugatan. Matapos ang pagguho ng malaking bahagi ng chemical treatment facility sa Longview, Washington sa Estados Unidos. Kabilang sa mga nasugatan, ang 8 empleyado at isang bombero na rumesponde sa insidente. Matay sa initial investigasyon, bigla umanong nagkaroon ng pagkasira ang isang tangke na naglalaman ng chemical mixture sa pasilidad ng Nephon Dyna Wave Packaging Co. sa Longview, Washington. Agad namang rumesponde ang mga otoridad upang masiguro ang kaligtasan ng mga manggagawa at mga residente sa lugar. Nilinaw naman ng mga opisyal na wala umanong banta sa kalusugan ng publiko at walang nakitang mapanganib na epekto sa kapaligiran matapos ang nasabing insidente.
0: Todo International.
2: Sa iba pang detalye, hindi bababa sa 31 na katao ang nasawi habang marami pa ang sugatana. Matapos ang panibagong serye ng airstrikes ng Israel sa southern at eastern Lebanon. Kabilang sa mga nasawi ang ilang kababaihan at mga bata ayon sa Lebanon Health Ministry. Kasunod ito ng pangako ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na palalakasin pa ng Israel ang opensibang militar laban sa Hezbollah. Ayon sa Israeli military, higit 100 na pasilidad at infrastruktura ng Hezbollah ang kanilang pinunterya sa isinagawang pag-atake. Ito na ang isa sa pinakamalakas na pagbobomba ng Israel mula nang ipatupad ang ceasefire nitong April.
0: Todo International.
1: At para naman sa balitang sports,
0: Balitang sports.
1: Panibagong karangalan ang naiuwi ng Aklan at ng Region 6 Western Visayas matapos masungkit ni Carl T. Hilario ng Calibo Integrated Special Education Center ang gintong medalya sa 50-meter backstroke ng Para Games Swimming ID Boys sa nagpapatuloy na palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Pinahanga ni Hilario ang mga manunood matapos dominahin ang nasabing event at maiuwi ang panibagong gold medal para sa Western Visayas. Kinilala rin siya bilang inspirasyon at tunay na idolo ng mga kabataang atleta dahil sa ipinakitang husay at determinasyon sa kompetisyon. Siya na ang 2 aklanon na nakasungkit ng gintong medalya para sa Western Visayas.
0: Balitang sports.
2: At para naman sa detalye ng balitang showbiz, balitang artista, usap-usapan ngayon. Sa social media ang suot ni Catherine Bernardo matapos niyang rumampa sa isang event. Suot ang modernong barotsaya na may letrang M at A sa disenyo ng mga pusong nakalagay sa kaliwang bahagi ng damit. Hinala ng ilang netizens patungkol mo na ito sa rumored boyfriend ng actress na si Mark Alcala. Marami ang kinilig at nagsabing tila unti-unti nang ipinapakita ng kapamilya actress ang espesyal na ugnayan nila ng batang alkalde.
0: Todo Balitang Sports.
1: At dako naman tayo para sa detalye ng balitang negosyo. Iginiit ni Representative Arthur Yapa ng murang kuryente party list na kakulangan sa generating capacity ng bansa at hindi umano late reporting ng NGCP ang pangunahing dahilan ng rotational brownout sa nitong Mayo. Sa pagdinig ng House Committees on Energy at Legislative Franchises, sinabi ni Yap na hindi magkakaroon ng brownout kahit may pag-trip na planta kung saan o kung sapat ang supply ng kuryente sa bansa. Inwestiyon din niya kung bakit nagkatoon ang pansin sa umano'y late submission ng ulat ng NGCP kaysa sa aktual na kakulangan ng supply. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na kulang ang detalyadong ulat ng NGCP kaugnay ng pag-trip ng dalawang transmission line na nakakaapekto sa halos 3.9 milyong consumers. Depensa naman ng NGCP na nanatiling normal ang operasyon ng Luzon Grid matapos ang transmission line tripping at lumala lamang ang sitwasyon nang magsabay-sabay magka-aberya ang ilang power plants kasabay ng mataas na demand sa kuryente.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa detalye naman ng balitang pangkalusugan o health news sa matagumpay na isinagawa ng Aklan Provincial Health Office, ang microplanning workshop for the National Immunization Program o NIP nitong May 25 to 26 sa Marzon Hotel upang palakasin ang implementasyon ng bakuna sa lalawigan. Layunin ng dalawang araw na aktibidad na sanayin ng mga municipal health officers at NIP coordinators sa epektibong microplanning strategies, mapabuti ang catch-up at outreach immunization activities at mapataas ang immunization coverage sa iba't ibang munisipalidad sa Aklan. Inangunahan ang workshop ng Provincial Health Office, katuwang Department of Health Center for Health Development sa Western Visayas at si Dr. Namrata Bata ng World Health Organization.
0: Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ang aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita.
3: Mga katodo, rungtanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan itaton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na ako ginainom. Uwa na ako take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Farm.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 6 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 2.
0: Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan.

0: Dato' Mansyang peribanuan sa mga negosyante sa Minecraft Karibo Public Market. Kaba naman sa aton yung mga negosyante sa Minecraft Karibo Shopping Center. Sa aton yung mga katodo, sa aton yung mga bulantero, bulantera, banwa. Kaya katutukid, magkaroon ka raga Udradlaw. Kabahin daw, ganagin okay, banwa, ruwanto niya sang maga, ita adlaw nga Webes. Daw kapinggit sa aton yung mga katodo, ganagin monitor, magkaroon ka raga baga panyempo. Sa aton siyempre, banwa ka mga tricycle drivers, sa van, nga jeepney drivers. Aga padayon pa sa gihapon, ginagawarya-warya sa pinakawaga mayor, ganagin. Ita aton niya, banwa ka na ita kalibo. Daw ka man naman na bilog ka probinsya katakan, siyempre mga katodo. Sa pinakawaga terminals, daw iya sa aton sa sentro, ita banwa, ita kalibo. Sa eastern, naga western part kung aton kraga probinsya. Sa aton niya mga drivers, mga katodo, nga makaroon kraga mga panyempo. Araw iba na aton niya mga ibangod, naga uilabas, makaroon sa pilakara mga karindirya. Daw kapinggit iya sa aton sa mga terminals, daw iya sa kalibo. Pero iba, siyempre, naga pila na makaroon, naga wat kata pasahero. Makaroon kraga mga pangorason, samtang naga pailay kay grabe, kasingkar, doon aton niya init. At siyempo, makaroon kraga adlaw, ita Webes. Sa ato man siya, siyempre mga katodong, mga igbangot, mga katodong, nagamonitor sa tag, sanandang kabaga pa ni Magay. Samtang doon iba na ito, mga igbangot, masako sa paghahikotar, pagpreparar, ita ilabas, makaroon ka na nga hapon. Arong iba, nagapahilay-hilay na makaroon kay tapos naman ka na ita ilabas. Pero sa mga wapaw na nakailabas ka mo lang, bahala magpreparar, ito inyo nga pa yung nagahon. Makaroon ka na gaon to mga katodo. Kay kami man siyempre, magatod kinyo, magpreparar. Ita pila ka mga balita, ganag kagirabo iya sa aton sa bugos nga probinsya kera ita Aklan.
1: Servisyong tunay na di natitina mula Lunes hanggang Sabado.
0: Sarang ang makatodo ang magkapartisipar sa ito kapagpangalagad magkaroon kera kahapon. Ako may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagpagayag magkaroon kera kahapon. Pwede ka muna nga magkakomment sa ito kapag ililiba ang pinaagi sa amon na Facebook Live. Sa Facebook page kung Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito ang gano'ng pag-atawa at ligwa, no? Sa kabagusan ko ito kagapag-ililiba. Siyempre mga katodo, hindi lang man, no? Pagkalipatan nga i-like, i-share, ito nga pagpangalagad makaroon nga hapon. Para mas mabuo na ito, no? Nga mga katodo, magkapamati, maka-update si tapila ka mga balita, kapinggit daw sa mga balita lokal nga aton nga pag-atawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Aga siyempre mga katodo, para gabagin mas updated kamo sa managakadabo sa aton na bilog na probinsya kara Itaken. Pakipalo, no? Ro aton niya pagpagalagad do particular do aton niya Facebook page mga katodo para automatic every time nga may ina nga mga news and public affairs program. May mga breaking news na ginatratar dong Radyo Todo iya sa probinsya kara Itaken. Makabaton kamo nita notification mga katodo, agod nga mangin mas updated gig kamo sa managakadabo sa bugos na ton niya probinsya kara Itaken. Gani pakipalo, pakilike, aga pakishare do aton niya pagpangalaga sa Webes nga edisyon ita aton nga palatuntunan.
2: Ang pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
0: Sa kinanggaan, maging kaibahan sa rodek ang pagpangalagad si Katodo Reynalda Banjola. Pag-aililiba kita banwa hasta launa imidya magkaroon ka nga hapon. Pag-aibang kita siyempre taton niya mga Todo reporters. Pag-naka-standby naman banwa sa anda kong atagsa-tagsa kabaga areas of responsibility. Pag-atsa kita banwa, no, itapila kabaga balita. Direkta sa aton niya mga municipal police station. Sa bilog na aton niya probinsya katakan. Kabaga police.

0: reports, no? Gano'n tipon. Mga ginos po diyan, banwa, itaaton ng mga municipal police station kung nagkataliwan ng mga enoras. Kaya ba, no? Kaya insidente, kaya nagkaginabo sa bugos nato ng probinsya, insigida ron. Aga-iga basyada ni Katodong Jezreel Nermar. Kama naman mga katodo, rin pinaman ka mga balita direkta sa ato ng munisipyo kaya ita banwa, ita kalibo. Sa pila ka mga aktibidad daw nga ginpatigayon kita aton nga LGU Kalibo. Iga ba siya daman makatodo sa kabugusan ka ato nga pagwaragwag makarong edisyon ni ato nga pagpangalagan. Pinagi hindu na sa report ni Katodo nga Rolly Boy Herrera.
1: Kapag may balita, may aksyon. Aksyon.
0: Yaman mo sa itong pagpangalagad sa itong kapagwaragwag makarong edisyon ni Tatong Kapala Tuntunan. Pila sa mga balita nga itong kapagataw at ligwa pagatrataron sa itong kapagililiba makarong krang hapon. Daya makarong makatodo nga santro ita topiko ita aton nga pila kamakaigbanghuran. Kapingid no sa aton nga mga social media account. Kita nga mga kanon nga nagabailuhanan makarong ita komento. Matapos kahapon makatodo nga ginkalipay ita pila naton kamanegosyante. Sabayin kira kong isla Taburakay mga bura kay non ang mga igmangod naton banwa nga apektado in kaso nga madayon tay ka construction kung bura kay bridge mga katodo no kay kahapon na highlights naton naton banwa sa ato nga pagpangalaga do nangin pronouncement kahapon ang mga katodo ni Governor Joanne Mera Flores agaging pabut sa gabanwa hindi na pagpadayunon aron plano nga tulay nga nagakolekta sa bahin kong isla it Boracay daya ka mga katodo matapos ang ginapat tigayon nga consultative meeting with the stakeholders una sa bahin kong isla kara ita Boracay makatodo kahapon kara naglaw nga matapos sa ginanonsyar ita aton nga gobernador naghinugyaw banwa nagpasagamat ro aton nga mga Boracay non aton nga negosyante banwa akapinggid sa mga taga isla it Boracay pero right after karon banwa after ita pila karon nga mga inoras nagapagwa man karon ita statement no si Mr. Ramon Ang makatodo ginaga pamaliban nga mana wa tamana ita kamatuuran mga katodo nga mag-aatras na abi sa plano ang tulay nga magakolekta sa isla it Boracay that's why makaron mga katodo grabe rong bailuhanan makaron ita komento na ita aton nga mga igmanghod kapinggid daw kita ang mga kanon mga katodo sa roday krang mga senaryo makaron ang aton nga obserbaran kapinggid sa aton nga mga social media account kaya syempre mga katodo normal no hindi man aton mabaso aro aton yung mga igbangod nagapabot ko anda kong sentimento komento banwa na nugid man aro nga may karong kamatuuran aron dahil karang sitwasyon banwa although no kaabo kita mga nababasa mga katodo mga negatibo karang komento may kantanan sa ginapresentar naton nga balita na no, makaroon karang hapon yes ato gagapag ililiba pero sa gihapon mga katodo no siyempre aro aton yung mga kaigmahuran mga katodo nagagaom sa gihapon that's why tama man kay importante ang makapagawa ano ita statement banwa aro aton karang gobernador may kantana no sari karang statement yung papagawa ani Mr. Ramon Ang mga katodo akong San Miguel Holdings Corporation agud nga maklaro no or nasambi karang mga senaryo makaron no kay siyempre no hagos kahapon na napuno hagos ita pagkalipay aro na mamatsagan mga katodo ita aton yung mga kaigmanghuran especially sa mga taga isla kara ita Boracay no aton yung mga apektado kara banwa ng mga trabahador mga katodo nga una nga maiguan aing kaso banwa gamadayon rodeka construction akong tulay nga nagakonekta sa isla kara it Boracay mga kaabyanan yan sa toga pagpangalaga do ereplita hindi na banwa aron nga statement ita aton kara gobernador mga katodo kung paalin ang mga katodo na umpisahan rodeka nga istorya hasta inabot sa punto kahapon ang nga gin-open banwa agin announce si tatong nga gobernador sa gin-natratar o gin-patigayon ang consultative meeting auna sa Isla It Boracay.
1: May balita, may aksyon.
0: Standby banwa sa tong nga pag-ililiba sa aton nga pagpangalagad ang makarog kang edisyon ita aton nga palatuntunan. Samtang sa piyakabahin makatodo pila pa kabaga balita sa aton nga pag-ililiba makaroon ka nga hapon ya makatodo sa aton nga pag-ililiba rung implementasyon banwa ita aton nga LGU Kalibo sa Ronday Karang Republic Act 9003 or otherwise known is otherwise known as Ecological Solid Waste Management Act of 2002 makatodo may mahugot ra magkaroon nga ginapatuman ginaimplementar iya sa aton sa banwa ita Kalibo. Okay, nagdidigad ka naman katodo ng mga gabi. May pila kita kabaga violators banwa gagin isyuhan. Ita citation ticket banwa. Matapos ka magbayolar, no, mga katodo. Sa Rekrang Republic Act 9003. Makatodo, no, iya sa aton sa banwa kera ita Kalibo. Kita na ito mga katodo, na yung katuwang ita aton nga Solid Waste Management Team. Makatodo, isa ro aton nga barangay poblasyon BIPAT. Makatodo sa pag-implementar may una kara banwag nga pila kabaga na isyuhan na ita si citation ticket matapos nga magbayular mga kaabyanan.
1: May balita, may aksyon.
0: Samtang sa piyakabahin pila pa kabaga balita sa ito kapag-ililiba magkaroon ka nga hapon aron dahil ka makatodo nga mas gimpabasko ka kampanya kontra illegal gambling kaya sa ito kraga probinsya Kritakan agos nga nakabaton da banwa ita nagkanarinari kraga mga negatibo nga komento. Makatodo ron dahil kraga pila kabaga operation nga ginapatigayon itaton nga baga kapulisan. Nang pareha sa lamban na ton magkatodo maintok man magagmay ron dahil kraga pila ka mga asugay hasta may una kraga banwa nga involbar nga pusta may kwarta nga involve magkatodo agi nakabig sa Japon nga sugay magkatodo ron dahil kraga nagliligad no nga mga ginpang aresto itaton nga makapulisan no ron dahil kraga nagahampang kreita pool mga billiard Ronday ka nga hampang ka nga tungit sa baryo nga nakaangdan na itaton ka nga mga pumuyo ang right after banwa ita ilabas usoy ka ita pesto palipas oras palanghap ka ita presyo ka ita right, langhap ka ita pres ka nga hangin makatodo buyot ka ita baraha at ang nakaangdan na gibaga na itaton nga mga kaigmahuran sa kabaryuhan o galing wa kita makatodo na ita mahimo daw kaysa damban na ton dung pag-implementar pagpatuman makaroon ita kampanya against illegal gambling ay hugot makaroon niya ginapatuman ni Tatong Karanga Paaklan PNP. Ang mga sentimento banwa ita iba na ton ng mga kaigmanghuran kaabo man na una ng mga sugay like illegal numbers game ang rampant iya sa ton na probinsya Katakyan. Ang nakatodo pero hamaan niya uwa ka rin ginadakop itatong kagabaga otoridad. Ang una man na ka ginadakop mga katodo ay parang palabas lang mana and then piyansahan mga katodo kay although no may hindi ito mabalibaran. Ka makatodo nga sa Gihapon padayon ang nag-exister karang operation kung illegal numbers game ang partikular ron dekara nga STL Bukis ang makatodo nga makaroon rampant iya sa aton karaga probinsya Takyan at that's why daya rong pila ka mga komento ita aton nga mga kaigmanghuran partikular no ron dekara napapang aresto sa pila ka mga nanari karaga sugay mga katodo ita aton nga mga igmangod pero hindi na aton doon pwede banwa no nga irazon aga porke mana kami ang manaro nakikita kami ang manaro na aresto pero daya manaro matudtod ang sugay nga may una karabanwa nga mga kapitalista ang nagaganar ito mabaho kara nga kita ang mga katodo padayon ang naga-enjoy sa anda ko nga operation no particular banwa ronday kara nga operation akong illegal numbers game sa anton nga probinsya Itaklan at anton kara nga pamatian mga katodo may punto man araw ginapaabot itanton nga mga igmanghod ang mga katodo pero rong mayad karon mga katodo agod nga malikawan nga kamo maging subject banwa hindi ka nga may nadlaw kung katon na ton makatodo kay makaron sige daslara nga ginahimo nga mga operation ita aton nga mga kapulisan kapingid makatodo iya sa aton nga probinsya Itaklan.
1: Pagana sa pananghalian todo aksyon
0: samtang sa piyakamahin makatodo pila pa ka mga balita sa aton nga pag-ililiba makarong edisyon itaton nga pag-pangalagad aksyon napabutsag banwa ni Engineer Ami Francisco ang imaw aminado banwa sa pagbatikos ang rabaton sa anakor nga opisina may kantanan sa rekra nga mahinay nga construction ita aton nga Kalibo Public Market Ay, naka kontraktor Banwa nga Rotaplex. Ay, di taman manipod manigar Banwa, nagliligad karagabagi inadlaw. Ha, kaabo karagabagi reklamo rung na nababaton. Ha, humalin sa aton nga manegosyante. Ha, sa aton nga temporary public market makaroon. Ha, mga katodo, bangod yan sa kawadaan, ita ronday karang customer.
1: Aksyon.
0: Ha, karagapamakag una sa nasambi karang public market.
1: Aksyon.
0: Sa particular di kara sa may San Lorenzo Drive. Mga katodo, nga nagapaabot ko anda ko nga sentimento.
1: Aksyon.
0: Ano, sandi ka naman, ano, sa pagpabutyag. Ani Engineer Ami Francisco, itato nga LGU Calibo.
1: Aksyon.
0: Mga katodo, nga rung mga pagpapatikos, no, sana ko nga tagatapan. Mga katodo, Ami na dugid imaw, no, nga may una ka naman, nga mga nababaton.
1: Aksyon.
0: Mga katodo, sa hindi na, sa pilag ka mga impormasyon dugang karon pinaagi sa report. Ani katodong Rolly Boy Herrera. Okay, naka-istorya sanda kaina ni Engineer Ami Francisco. Aita aton nga LGU Calibo.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon. Todo aksyon.
0: Ayang mga katodo, aro pila ka magabalita nga itong pagkatawat ligwa pagkatrataron sa itong pag-ililiba makarong edisyon ito itong pagpagalagad.
1: Aksyon!
0: Sa liya po na, padayin ka mo mga katodo nung no, magkapadagat inyo karong magamensahe. Ang pila ka magpagpanamayaw concern nga ipabot sa itong pag-ililiba makarong karang hapon.
1: Aksyon!
0: Kaya itong itong pagkatawat ligwa no, sa kamugusan ka itong karang pag-ililiba. O ito itong galing karang malay municipal police station na chief ha, nga si Police Lieutenant Colonel Alain Terence Salikdan. May anak karang na ba ito nung order no, nga imaw igari assign makatodo aga magkarondong mag-aakto aga OIC no isa rong deputy chief of police no nga si police captain iso sa kambay mga katodo pero may nabaton kita nga information makatodo nga while wa pa nakaabot rong nga magapungko bilang bago ka nga hepe tamalay PNP makatodo kasandig sa ato nga information nga buo makatodo halin sa NCR aron dahil ka magabuos no sa kay police lieutenant Colonel Alain Terry Terence Lictan,
1: aksyon.
0: Hepe ita aton nga malay PNP.
1: Aksyon.
0: So patay na magkatodo sa pagpadalit inyo kagabag ang mensahe ha, pila ka magapag panamiyaw concern niya gusto ipagabot sa itong pag-ililiba ha, kaya ito ang itong pagkatawat ligwa no, sa kabagusan ka itong pagwaragwag makaroon ka lang hapon. Paki-like ka aga paki-share na itong palatuntunan at the same time paki-follow no, doon mo na Facebook page ha, para nga maging mas updated ka mo no, sa managakanabo ha, kapingid no, sa ito ng mga Canon OFWs. Happy viewing ha, sa kay kagawad Michael Villanueva Sulina nagapamati makaroon una sa may barangay Lagin Banwa sa Banwa Tanuman siya. Agaraga usoy ita ice candy after ko na mag-ilabas. Na mausoy ko na rin mo ita ice candy. No? Kay grabe kasing kayo. Parang init makaroon. That's why nga manami man doon magpagamig-gamig. Graton karaga mga bibig ba? Happy pamatiman kay Madam Sally Senyeres na karoon sa may Banwa karita tangalan sa barangay Baybay. Likewise kay Ma'am Elizabeth sa Germany. Good morning. No? Kay agahon makaroon sa Pongso Germany. Una sa kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Chili Timpurasa sa Thailand. O naman kay Ma'am Bel Orzula sa Hong Kong. Aga siyempre una kay Sir Christopher Zoller Iatar sa Los Angeles, California. No, halinggid sa mga dungganon niya pamilya sa Banwa Great Malinaw, sa Zoller Iatar family. Pero magkaroon una na sa Los Angeles, California. Oy, kay Part 2 din pilayo si Ani una sa matagabarangay Mutag sa Banwa Katmalay.
1: Aksyon!
0: Sa Malay Community Riders Club nga nagapamatigid makaroon. Iya sa aton nga pagpangalagad.
1: Aksyon!
0: Naman sa kay Bro Yoloyo Garbo sa mga taga Global Pain.
1: Aksyon!
0: Maidaid man nga hapon may nga pagpamati no, sa RG Pain. Una sa barangay Lagin Banwa sa Banwa Karaita Numansya. Sa kay Chick Boy John Delmar Garingalaw una sa akong nga makasimanwa sa Banwa Karaita Nabas. Kay Madam Princess Dimple dyan sa Isla ng Boracay. Kamusta yung negosyo natin dyan, Madam? Kay Ma'am Princess Dimple. Sa mabait at magandang si Princess Dimple. Sa gustong bumili ha, ng mga souvenir items na may tatak na Boracay, pumunta kayo no, sa pwesto ni Ma'am Princess Dimple sa E-Mall. Dyan sa barangay Manok-Manok, Boracay Island, Malay, Aklan. Kay Ma'am Rubilin Baraka, happy viewing. Na nagamonitor man makaroon nga mga panyampo sa aton nga pagpangalagan. Una ka dahi, Bro Russell Senyeres, kay Papang Sunny. Na sa mga taga-barangay Yapak sa Senyeres family. Ay dahi gigi ka nga hapon, aga may gigi nga pagpamati. Una man na sa aton mga negosyante sa Uyotorong, kanday nung Woody Nabara. Nagapupaway makaroon no, kay Odo Adlauman. Siyempre, una kay nung Ili Nabara sa may Kalibo Shopping Center. Sa mga taga Chamsi Restaurant, maayad-ayad gid nga hapon. Tao naman siyempre kay nung Harley dito ma sa Harley's Bindungguan. Sa kay Master Nonoy Nicolás sa Nelas Etery. Sa kay si Richard Gino Ambito sa Barangay Andagaw, Kalibo. Siyempre una kay Pari Unyok Junior Relente sa Relente Family. Kaya nag-monitor man makaroon sa Barangay New Buswang. Aga siyempre una sa kay Sir Ramon Munja. At kay Mrs. na no, sa Barangay Bagto sa Banwa Caritaleso. Aga una sa nang gwapo, amahugod ag mayad. Ang mekaniko no, kay Jam Jam Andrada no, ita Rockscan Motor Parts no, sa Poblasyon Lezo Aklan. Salamat sa always niya pagtutok sa tagapag-iliba. Ko may imbitasyon rin kato ni Duna si Sir Ramon no, sa reunion no, ita Pamilya Palmon aga de la Cruz no, na karon sa may Barangay Pilisiano sa Banwa Itbalete.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
0: Kay Sir Roger Lucero nag-alis sa may mga utradlaw no, aga may laging pag-uilabas makaroon ka nagabaga panyempo. Kay Madam Beng Nalikatore sa Barat Dumansya, kay Madam Mari Angie Rumakin nagraga pamati man, what problema rung order ni mo haom na pero hinaga ko gang ayatod kay grabe kasingkar dung chimpo makaroon niya sa Kalibo. May 29 minutos manwa nagkatariwan sa oras ita alas 12 oras makatodo hatod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix, your cup of success, healthy gut, healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier iyo. Gani no, sa aton nga mga katodo, sa aton nga mga igmangon, kapingid sa mga mahilig una magkape, dapat hindi lang basta-basta kita nga kape. Dapat siguradoon na aton yung kape nga aton nga ginainom. Mayroong kape mga katodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayad itaton nga mga kagawasan. Ina-recommendar ginamon rung pag-inom ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Tagya po na sa Rangang Babakar dong More Power sa Broadcast Center sa second floor kong Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblasyon, Kalibo, Aklan. Okay, maabon na to niya mga katodor, nagpahayag, nagpabutsyag kung ano kay piktibo sa anda nga mga gawas, umpisa nga Sunday nag-inom ita More Power. Now, kaparasgid ni Auntie Jessie Marte, nga suki it More Power, ag nagapamatigid makaroon. Una sa Marti Family sa Roas Avenue, iya sa Banwa It Kalibo. Aton Banwa nga pagpanumbalik, kung ato nga pag-detail, yun aton nga mga headlines nga balita, duga nga mga minsay nga gimpaabot, aton nga mga igmangon, balik ka na aton pagkatapos anay, itapila ka mga reminders.
1: Todo, aksyon! Todo!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ng aton nga regular part partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, yung mga tagpalamati sa Siningation.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
10: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
11: Sanfon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ansang Sumag, isda ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-mycolagen, kag-glutathione.
11: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Live amidst nature.
1: with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
11: Samphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo,
14: isang ka-teacher.
13: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
11: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
15: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
16: Balik sa Tugapaga Pangalagad sa Tugapaga Ililiba. May 43 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alas 12. Now, sa Gyapon, padayon ka po nagpabati sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola. Iya sa ito nga pagpanganan.
11: Todo Aksyon.
16: Hoy, happy viewing na yan sa kay Wilan Kualas, taong nag-monitor sa atong pag-iliba. Likewise, kay Rosal Digan, happy viewing. Kay Papang Ninito Kasidjid, una sa may barangay Mutag, no? Sa Banwa Karaita, Malay. Bauna, hidlaman kita sa atong mga kaapin, no? Sa mainland, no? Sa Banwa Karait, Malay. No? Graga pupamati man magkaroon. Iya sa aton nga pala.
11: Todo aksyon.
16: Aga siyempre, ang mga pare Romel Kahilig, no? Sa Manok-Manok Proper, kanday pare Romel Kahilig, ha? Manok-Manok Proper, Burakay, una kanday Pipoy, John Paul Argilias, no? Graga monitor man sa aton nga pag-ililiba, no? Makaroon kanaga baga pa niyan po sa aton ang pag-pangalagad.
11: Todo aksyon.
16: Na, salamat na sa pag-tutok, no? Sa aton kanaga mga katodo, nga naga-monitor, makaroon kanaga baga pa niyan po sa ato nga pagwaragwag makarog adlaw ita oy
11: todo aksyon
16: kita makatodo no sa pagtao ita ligwa sa pila ka mga balita nga aton nga pagtrataron makarog kay edisyon ita aton nga pagpangalagad
11: todo aksyon
16: no kahapon na dino makatodo na highlights nato no sa ato nga pagpangalagad arong pagpahayag no kahapon ni Governor Joanne Miraflores sa ginpadagayong karaga consultative meeting no with the stakeholders una sa anton sa Isla Caraita Boracay no nga kahapon no ginkalipay ganira no ita aton nga mga Boracay noon no kamanaman do anton nga mga negosyante una karon sa Isla Caraita Boracay ruan na karon nangin pahayag no makatudo ginkalipay ginpasagamatan no makatudo ita aton nga mga negosyante mga Boracay noon makatodoro ato nga mga igmangod una nga aapiktado if ever nga madayon do construction ni try kag tulay nga nagakolekta sa main kong isla it Boracay.
11: Aksyon.
16: No kay kahapon no ana kag ginpahayag makatodo nga sandigma na no sa natabo no nga meeting na no, with Mr. Ramon Ang mga katodo nga ginpabutyag banwa nga indi na ipadayunon Aron day kada nga tulay mga katodo nga nagakonekta sa isla Itburacay. Iba kapon sa nakaroon nga sisto mga katodo ay mapatian natin dong pagpalakpakan ita aton nga manegosyante nga during the time una sa rekara nga meeting aga pila karaga sektor nga present banwa ku kahapon karaga adlaw sa Sangka Resort una karon sa isla kada Itburacay.
14: Aksyon!
16: So, kabo-abo kada banwa ron nalipay ro mga kapinpano ro anton nga pila ka mga organisasyon nga umpisa pa gragupok runday karang plano no nga pag construct itulay nga magakonekta sa isla kay Itburacay ay uwagid baga nagbag-o no ro anda karon nga panindugan do anda ko nga suporta mga katodo ag sa gihapon hugot nga pagpamagabag mga katodo sa rekreng construction or paano nga pag-construct itatulay nga magakonekta sa bayang kong isla Itburacay.
14: Aksyon!
16: Daw kahapon, yung mga video nga nagpahayag, ratong nga gobernador, kaabo-abo, karabanwa, aron nag-share, makatodo, nagpasagamat, kapinggid ratong nga mga Burakay nun. Kay daya karabanwa, ro anak ko nga pagpahayag, gagin pabutyag, na ita San Miguel Holdings Corporation, mga katodo nga hindi na bay abi madayon no ronday karang construction ita day karang tulay no mga katodo kay daya man aron na busa sa meeting no mga katodo aga ro aton nya pila ka mga matag-as karang official nga una kada presente no kay na naumpisahan na open ronday karang concern no mga katodo asaray karang construction ita atulay problema kat during mga katodo nga may una nga aktibidad naging patigayon sa bayan kara kung probinsya kita kapis no kung matanda na ito doon kara nga mga manunudlo nga mga na-promote no ina karong gin patigayon nunday kara nga outtaking ceremony ang arong nangin dinapit ka ito ga bisita isa ro anton kara nga presidente
14: aksyon
16: nakaangkon ka ito manwa no ita chansa no nga nangin kaibahan ita ito kara gobernador no na i-open banwa roday kara nga problema nga may una nga karang hugot nga pagpamagabag mga katodo particular sa ato nga mga stakeholders agarato nga LGU malay doato nga LGU province agright after kato banwa after itapila ko nga mga inadlaw no may nabaton nga imbitasyon no halin sa council ni Mr. Ramon Ang nga ginaimbitaran mga katodo sa sangka meeting no agdikatura yun nga natabo. Aro day kaya pagpahayag banwa, mga katodo, that's why kahapon, agin open, no, mga katodo, sa natabo nga consultative meeting, una samahin, kung isla Itburacay, mga kaabyanan.
14: Aksyon!
16: So, kaya mga katodo, ano rin pila ka mga impormasyon. So, makaroon, right after kahapon nga, nagkalipay, ro, anton nga pila ka mga Burakay non, doaton nga mga stakeholders, now sa isla kaya Itburacay mga katodo by after to ita siguro mga pilang oras man to banwa no nga nagkalipay araw aton nga mga kaimanghuran una nagpapagawa mga katodo ita statement no si Mr. Ramon Ang mga katodo may kantanan sa ray kaya nga naging statement ita aton kaya nga gobernador kahapon karaga adlaw naging kakibot man no ita aton nga mga igmanghod kapinggid aro aton nga mga stakeholders una sa isla Itburacay ro aton nga mga Burakay non aro aton nga mga kaigmahuran ang una nga mapiktuhan ing kaso banwa nga madayon arunday karaga construction ita tulay nga naga kolekta sa bahin akong isla Itburacay
14: aksyon
16: okay nagpapagawa kara banwa no ita statement nga naga pamalibad. Now, mga katodo, si Mr. Ramon Ang may kantanan sa nangin pahayag, no, ita aton karaga gobernador, anagin pamalibaran. Mga katodo, no, bukon mana ita matuod. Aro anak ko nga pag-atras, mga katodo, itry karaga San Miguel Corporation sa Burakay Bridge Project, although nga naman ginambay mga katodo na nga madayon do day karang proyekto.
14: Aksyon!
16: That's why nga nakibot man do anton kaga magkaigmanghuran. Kahapon magkatodo ag makaroon nangin sentro da, no? Ita pagbailuhanan makaroon ita mga nagkainyain karaga komento halin sa aton ang mga pumuyo kapingid ka aton ng mga
14: gan. Todo, aksyon.
16: No, magkaroon ganin, no, kaina, may nakita, no, tao lang kung mga alihiti mo itong mga Facebook page, magkatodo, nga, parang something nga gin-screenshot, magkatodo, gamit, aruray ka ng account, itatong kagagobernator.
14: Todo, aksyon.
16: No, nga magkaroon, nag-circulate magkaroon, no, sa social media, mga katodo, pero ginbasa gaman na ito, no, magkita nag-akuan ka ito, kay basi bakon kung hindi man da lihitimo, basi baga makon kung may una gang baga, no, ginaga-obra-obra ita account, gamit rong picture ita itong kagobernator.
14: Todo, aksyon.
16: And then, may, sa parang something nga nagpadaga ito ita minsay, no, mga katodo, nga makaroon, no, siguro, aware naman, nagagapta na makaroon da, no, sa ito niya mga social media account, right after banwa, aron dai kara nga nagkagadabo kahapon una sa bahin kong isla kara ita Boracay.
14: May balita, may aksyon.
16: Ato mga pumuyo magkatulog na kagunta naman siyempre normal malaman nanugid man narong matuod, nanugid man narong kamatuuran mga katodo sa runday kara nga istorya. Ang magalit iba na ton na magibangot agang-agang man man ng aibutanggid sa risgo, aibutanggid sa agang-agang ita ton nga gobernador, ita aton kara nga congressman sa 1st District, Rwanda Kron nga mga pangagan kung uwa man na ita kamatuuran. No, mga katodo, runday karang nga anda nangin pahayag. O galing mga katodo, ay siyempre, wagid abi, no, ita, kumbaga parang verbal yung man abi, no, nga o istorya. No, mga katodo, aga dato, na, nagligad pa nga, I think, May 13, no, natabo, runday kagina sugid, ang meeting banwa, pero kahapon gidyamang, nagpapatawag no ita consultative meeting sa anton nga mga stakeholders una sa isla kara ita Boracay mga katodo may kaantanan sa Boracay Bridge Project mga kaabyan.
14: Todo, aksyon.
16: Sa mga tinatulit o manarong naging pahayag ita to nga gobernador kahapon no sa natabo kara banwa nga a consultative meeting sa isla it Boracay.
17: And almost majority no yung ano namin na tumususol talaga sa Boracay Bridge. So, one reason we mentioned to the President is the lack of the public consultation with the stakeholders and yung doon na kami na nag most of our topics na was on that note. So, after the meeting we flew back of course, then the next day nalaman din namin na tinawagan niya si Ramon Ang to that was the position no of Aklan and the problem of the consultation. Why we know this no then the next day nagkausap na agad sila because during that week may nag-reach out na rin sa amin from San Miguel to have a meeting with Ramon Ang. So we scheduled our meeting on May 13. So on May 13, we had the meeting with Ramon Ang in his office in Ortigas. More than an hour din yung pag-uusap namin. Together, apat kami from Aklan yung pumunta doon. Ako, si Kong Joven. We also brought Kong Jess Marquez of the 1st District and Attorney Boy Kimpo, our board member. So apat kami yung pumunta sa office niya and with him was I think it's two lawyers no to assist him with our discussions. So pagdating namin doon very accommodating of course and ano agad no pinag-usapan na agad namin yung Boracay Bridge and present niya yung pros ng with the bridge kung ito ay matutuloy and after he presented no his side we also presented the side of the province and the stakeholders. So we mentioned to him that before this meeting we had a meeting with the stakeholders with the One Boracay movement na pinaabot sa meeting natin na yon, yung mga why we are opposing with the Boracay Bridge. So we hold him yung with a part of the civic MPC, with the yung mga tricycle, yung mga environmental concerns, lahat-lahat ang na-discuss natin, pinaabot namin sa kanya. And at first marami kaming naging discussion, especially yung gusto rin niyang magawa for our country. And explain niya na he's doing all of this because he wants to help the tourism industry of our country. Parang yun yung ano niya talaga. And but sa pag-uusap namin, medyo naano rin siya, no? Hindi naman disappointed, but he knows na malakas yung opposition. Yung isang ano niya doon is with Attorney Boy, first time sila magkakilala. Nung pinakilala namin sa Attorney Boy, ikaw, opposition, malakas ka talaga mag-oppose. So nakita nila yung ginagawa sa social media, with the media natin. So they know talaga yung opposition natin dito sa Boracay and in Aklan. So with kasi nag-present pa siya, present yung mga projects niya with other with the Bulacan and yung mga other LGUs. But in the end nag-agree na rin siya na hindi na lang itutuloy yung Boracay Bridge. So that's really good thing kami, no, na ano sa kanya, but he listens, no? Ramon ang listens. And with, of course, hindi lang dahil sa amin, dahil sa inyo yan. Napalakpakan natin yung sarili natin because of you. Because the opposition made, yung noise na ginawa ninyo, lahat kayo, that's why talagang ano sila, talagang yung term pa nga na sinabi niya is he don't want to have conflict with the local community, which is, as a business person naman, I think that's the direction he wants to give us also, or to show us na he supports Boracay, but of course he respects the stakeholders, no, of Boracay and Aklan. So yan yung sinabi niya na we will not pursue, no, with the Boracay Bridge. So tatapusin na lang niya yung terminal, yung airport. And siguro yung ano na lang is yun yung ano niya. So yun yung napaabot niya, and we are hoping also that we convey this to the DPWH so that talagang may ano na, may closure na. So for us, no, this is a really a win, no, for all of us, because yung napaabot natin talaga sa kanya na now we are not for this bridge. Maraming maapektuhan, marami talagang magiging problema later on. And that's why si Attorney Boy nga talagang ano eh, pag nung sinabi niya yon, yung smile niya hanggang tenga, tapos kinamusta niya talaga eh, may mahigpit na this is our first time we've met, sir, but we really appreciate that yung ano niya, yung yes, yung ano niya na may mag-sinig na sa atin. So, yes, it's May 13 yun. So, medyo gusto na namin yung ilabas sa inyo, no? Agad-agad. But we also wanted, no, na dapat as a community rin na i-report namin sa inyo yung nangyari sa meeting natin. And this is the perfect date din na nagka-schedule tayo, dahil gusto rin namin na nandito lahat, no, para paabot din namin sa inyo yung good news, no? Yung good news na ito. So, Pong, baka may gusto ko pang idagdag sa mga...
18: Pampagana sa pananghalian! Todo aksyon! Todo aksyon! May balita! May aksyon! Todo aksyon!
16: So, yung magkatodo, naroon na kaparty kahapon, no? Itapagpahayag ni... Governor Joanne Mera Flores, no? Kumbatian nyo kay ina, grabe rong paghinugyaw, no? Ita aton niya mga stakeholders, no? Sa bayan kong isla, kara ita Boracay, no? Magkatodo, may kantanen, no? Sa naging pronouncement, no? Kung aton ka nag-governa, no?
18: Toto, aksyon!
16: Pero sa Gapon, magkatodo, wak pamamdagid, no? Ita, kung kay may pilapa ka baga development, no? Ang ginahugat magkaroon, daw magkatodo may kantanan sa Ronday Karanga Istorya Tulay asa isla it Boracay.
18: Kapag may balita, may aksyon. Toto, aksyon.
16: 1 minutos man, wala katariwan sa oras kalita. Alauna, sa Gapon oras, sa Tukinyo, ita more powerful biotic 8-in-1 coffee mixer. Cup of success, healthy guts, healthy life. Sa ato nga pagpanumbalik, rundugang pagabalita, balik ka na ito pagkatapos palit duga, gabaga, pahanom top.
18: Toto, aksyon.
0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamati anaton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya ag manami man daanang lasa at manami man daanang binipit sa itong gawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak para kainom, try yung kamuhay. Wak madula at manami binipit sa itong gawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niyo yun?
4: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor na rin nag-okay na sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Mal, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kitang

0: Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isang ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen.

0: kay AJ.
1: Samsung Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT,
3: Breadwinner!
2: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow.
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
1: Sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon! May aksyon!
6: Todo aksyon! Sa tagapaga ililiba, may 11 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita alauna. No? Sa Gapon, ha? Padayon ka mo nagpamati sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Bancho.
1: Todo aksyon!
6: May nagpamati kay Nelski Dalmasyo, no? Gdaga monitor sa ato ka Facebook Live. Sa kay Carly Torneya Santiago, may gigapagpamati, no? Nagpang-imbitar. No, makaroon ka lang ng mga panyang
1: Toto, aksyon
6: ay nagasada sa Baisitsuwaton sa Barangay Lalamb sa Banwa, Itabat.
1: Toto, aksyon.
6: Inaga, may panibago, no, nga development, no, sa nakarang istorya tulay, no, sa Isla Karaita, Boracay. Abantayan na sa programang Todo Komentaryo ni Katodong Jojette Dajetta Reyes. Check tanay Banwa rung linya ni Katodong Roliboy Herrera, no, direkta sa Tuga Municipio kita Banwa, Itakalibo. Kay Gim Pabutsaga Banwa, no, ni Engineer Ami Francisco nga imaw aminado sa pagpagbatikos, no, sana kon nga opisina bangod sa mahinay nga construction Itakalibo Public Market. Check taro detalye sa report ni Katodong Roliboy Herrera.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
6: Sa line number 1, Katodong Roli with the report, please come in. Katodong Roli. Dalagda kay gina-fix na to, no, rulin niya ni Katodong Roliboy Herrera para sa pagbasyada, no, itadugaga impormasyon may kantanan, no, sa ginapresentar na to niya balita makaroon ka nga hapon sa ato nga pagpangan.
1: Todo aksyon!
6: Kaya hapon na may kapapamati sa ato nga special drug enforcement team, no, Itamalay PNP sa Isla Taburecay agragapamati makaroon, no, sa ato nga pagpangalagad dauna sa may Sitso Kagban, Barangay Manok-Manok.
1: Todo aksyon!
6: Siyempre, no, kay Police Officer Delgado, no, ag Police Executive Master Sergeant Mainit, no, rung Team Loyal itaaton nga Leso PNP nga nagapamati gid magkaroon nga mga panyampo sa aton nga pag-ililipa.
1: Kapag may balita, may aksyon!
6: No, rulin niya ni Katodong Roliboy Herrera para sa pagbasyada, no, itadugaga impormasyon may kantanan sa nakagabalita, no, direkta una sa aton nga munisipyo Itabanwa, Itakalibo, makaroon ka lang ng mga panyampo mga kaapit.
1: Toto, aksyon!
6: Okay, ginagapit, no, itatong karaga technical partner, doon nakaroon nga linya, no, para sa pagbasyada, no, kung anakaroon nga balita.
1: Toto, aksyon!
6: Kung aga-agang, balikin mo partner, unahon lang si Jisrael kung aga-agang roon anakaroon nga linya.
1: Toto, aksyon!
6: No, balikin lang galing mo, no, kay, kung may hinaroon anakaroon nga signal o hindi na mabatian doon mo, karoon nga busas.
1: Toto, aksyon!
6: Okay, kasi kung may diferensya na naman doon anakaroon nga ginagamit nga kwan, nga mga abilidad, no? Ngani nga hindi na mabatian doon anong bagong bakay nga itong nga gadget. Baga, base ko nagka-deference.
1: Toto, aksyon!
6: Nagkita kay pinangat ko na ito si Katodong Jezreel Nerbar. Antes na ito, no, balikan doon linya ni Katodong Roliboy.

0: Roy Herrera o da sa atoan niya munisipyo itabanwang Kalibo. No? Kay may sunog kay ina nga natabo. Ya karon sa may barangay Mabilo sa Banwa kara ita Kalibo sa yoron naton adong investigasyon no ita aton nga Bureau of Fire Protection na Kalibo no may kantana no sa Sambi kara nga insidente no gragunta't ka ina karon nga agahon no kama naman may aksidente man no motorsiklo versus tricycle ka ina sa Banwa no man siya sa linya si Katodong Jezreel Nervar.
1: Radyo Todo live report report
0: sa detalyed mga balita Katodong Jezreel pasok.
2: Panodong nga Rinald pa tayong pakarangin dito sa Pidahan, no? Itatong ka nga Kalibo PNP, Kalibo BFP Station, Panodong Rinald, no? Rung sambitan ka nga sunog, na natabo na sa may bahing karay, ta Mabilo, no? Kay na ka nga agahon, Panodong nga Rinald, sa may sitio, Tagua, Panodong nga Rinald. No, CNE, na sa pagkipag-angot natin, sa ating ka nga BFP Kalibo, no? Panodong Rinald, is nagkapatigay sa makaroon ita mapping, sa sambitan ka nga area, kung sina tabo, rung sambitan ka nga sunog, Panodong nga Rinald. Based information kay ina, may sa around 9:09 kadtong Rinald, nakabatong ka rin para mga personnel, ito itong karang fire station mo, no, anungod siya na namitang karang sunog, magaling ka sa sangka PNP personnel kadtong Rinald niya, ito man nakabase sa namitang karang lugar, at kung sa scene yan, ipagabot na lang kadtong Rinald sa area is fire out, so tarong namitang karang sunog, dahil ngayon nagpatigay mo takarait, bucket brigade, no, rong pinaka mga residente, particular na karang mga off-duty, ng mga BFP personnel no, ito katodong Reynald sa nasabitan ka ng lugar no aga sa makaroon kaya sigidas pa katodong Reynald doon nga patagaling ng investigasyon kung sa hindi ba katodong Reynald galing nasabitan ka ng sunog sa initial ka ng investigasyon katodong Reynald no is nakabaton siya nga itatawag no rung nasabitan ka ng tagbagay magaling ka sa ng inkampod nung nasunog ito nga ni katodong Reynald doon nasabitan ka ng aanaw sa ka ng bagay rung bagay nga is ano ra ginapanagiyahan no it si Sir Lita Vicente nung ginahambag ni Katodong Reynald nga awa tanga ni karet tawo rung nasambitan ka nga panimagay kat natabo ka radong sunog no sinin isa sa tuwang man nga nagabakta sa kalsada aga napanuhan ka doon rin aso aling sa kusina it nasambitan ka ni Giovanni Sirato Katodong Reynald na sige naman nagpangit bulig tanda ka nga kagapit bagay no aga di ka rin ni Katodong Reynald sige naman matang nagresponde pero itong mga otoridad ito karang sa nasabitan niya lugar aga natigayin ka nga nagpatigayon it nasabitan ka nga bakit brigade ito karang sa lugar aga natap na matagi Katodong Reynald no sabitan ka nga sunog sa makaroon ito mga personnel Katodong Reynald itatun ka nga BFP Kalibo para man Katodong Reynald nung sa Euron kung sa scene kita ba Katodong Reynald nagaling ka nung nasambitan ka nga sunog aga kung aling kita Katodong Reynald nung rason man aman nasunog di katokamping apart itanda ka nga panimagay Katodong Reynald samtang dugang pang balita mata isa sang ka vehicular accident man pero nagaguntad no sa may bahing matakarai talaging banu ista naman siya kayo naman na Katodong Reynald nga agahon. Based information na buna itong magaling sa naman sa PNP, nagtawag kita Katodong Reynald, no, isa magaling ka sa may barangay Bubog, kung sambitan ka ng motosiklo, dahil di karon isa parang intersection, parang Katodong Reynald, kung magabot ka sa may kurbada nga parte, no, it, iskilaan ka rin it, Laging Banwa Integrated School, ay may iskinita ng pasodig Bubog, di karon nagaling Katodong Reynald, rung nasambitan ka ng motosiklo, aga rotricycle mo ta, is, naga, biyahe, no, paagto ka rin, numan siya kung siyang Katodong Reynald is pagwa ka rin ang motosiklo ay wate lagi mo ka rin na panuwa tricycle wabala na kapehino lagi hindi ka to Katodong Reynald nga aksidente mong habunggaan is tricycle no aging taga rin sa bilog ka rin nga biktima rin ang private motosiklo hindi ka rin Katodong Reynald sa atin ka rin nga Aklan Provincial Hospital para man sila kayo nga pagbuong no aga kaina ay ang istorya natin ka rin investigator natin ka rin naman siya PNP is nakataga naman Katodong Reynald nung mag-istorya rung both parties no, regarding man Katodong Reynald sa insidente awa man sa nakasahid pa ka rin mag-arreglo na Katodong Reynald o kung na possibly man no, makarang klasik insidente kung bukong magiging Katodong Reynald ita malala dahil ang kon man ita pinaka mga lastro sa kinesari ka rin nga party Chawas nung driver motorcyclo ay pag-istoryahan naman siguro Katodong Reynald magkabanan ka rin mga medical expenses sa sunod katong naman sa PNP rung ipagka-cover ka Katodong Reynald sa nasabitan ka na nga kung masairan kung sino ka na doon may saga kita Katodong Reynald So, makaroon ay pagayon pa man, norong investigasyon ni katong karang anuman sa PNP na to'y man sa nasambitan kara ng insidente. Bukod kara katodong Reynald, no, sa pagsikyar na ito matay, di ba karang mga municipal police station, yung katong karang abugot sa probinsya, naging matutaway man, no, agwa mangitsirad ng Reynald, no, itang mga madugong insidente-aksidente, naging respondian na itong karang mga otoridad katodong Reynald. So far, diyan ang matod nga balita, magkaisa itong area of responsibility para sa todo aksyon o kumahan si katodong Gisrael Narbar ng Radyo Todo, kaibigan.
1: Radyo Todo, live, report, may balita, may aksyon, todo-todong pagkana sa mananghalia, todo aksyon, todo-todong aksyon, balita, hindi palalagpasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
0: Apugig na siya matsaripo ni katodong Gisrael Narbar na sa pila ka mga balita, gagim basyada, makarukaragang hapon sa ito niya pag-ini.
1: Todo.
0: Hoy, ibigay nga sa umahan kay Madam Belle Orzolano sa Hong Kong, nagapamatigid magkaroon sa itong pagpangalagad kay Madam Maria Lizelle Alarcon Indocta, no, una sa may Sitio Talisay, Barangay Aquino sa Banwa Ita Ibahay, nga nagapamati man magkaroon karaga mga pan.
1: Toto, aksyon!
0: Hoy, kay Marta Jomar Solano, no, sa Isla Carita, Boracay, may giging nga pagpamati, no, aga may giging nga hapon, siyempre, una sa kay Kapitan Raymond Quinto, nga nga nagamonitor man sa aton nga pag-ililibas sa Sitio Kabanbanan, Barangay Manok-Manok, Boracay Island, Malay, Aklan.
1: Todo, aksyon!
0: No, nakatutugin magkaroon, no, sa aton kagapagwarag, huwag magkaroon ka nga hapon. Dalagda kay ginagagat-agat aton magkaroon doon linya ni katodong Roleboy Herrera, no? Direkta sa aton nga munisipyo kay Tabanwa, Ita, Kalibo, sa rekarang nangin pahayag, no? Or si Engineer Ami Francisco, aminado, no, gamay una gin karama katodo nga pagbatikos sana ko nga opisina may kantanan no sa delay nga construction or mahinay nga construction it Kalibo public market.
1: Radyo Todo live report report.
0: The line number 2 katodong Rolly with the report, please come in.
3: Yes, katodong Renal, no, nasubidan gid na nato, no, sa anang opisina si Engineer Ami Francisco Rada ng municipal engineer natuoy sa pangusisa man sa aton ng mga kalibunhon kung naanay mo ng disposisyon kung aton ng municipal engineer katuloy sa pagka-delay no? It construction kung aton ng kalibo public market no? Ay naginsinto abi imaw it pagmatikos ng aton ng municipal engineer alin pa kung nakataliwan ng mga binuha na sa pag-iit sa mga makaroon no? Po dahil naka-apiktot mabahaw aga mabahaw ng kawadaan no or akapyabihan para sa aton mga negosyante nga nagabaligya no sa aton nga temporary public market katodong Reynald at according kana ay wa kuno imaut mahimo ko dahil inarong susi sa aton nga kontraktor diyan nga Rotaflex agrong sintro amit kapabayaan no nga nakita ko ang mga kalibunon na irong opisina ko aton nga municipal engineer. No?
0: At di ba Katodong Rolly, di ba nagligad to may mga pronouncement nga makatransfer na ro aton nga mga vendors isa buwan ka ita March una gid to.
3: March.
0: Oh, yes, tapos nasundan na naman Hunyo naman ko no.
3: Oh.
0: Okay. Hey,
3: so, makaroon lagi adjust si man sa ano mo man nga bugan.
0: Ano mo man taga bugan? Bo aga makaroon niya nagakwalta naga nagasentimento ito na ito ka negosyante sa temporary public market kay iwaas na karaba katunong Rolly na ginakita na?
3: Ngayon nga ni katunong Reynald nga kung siya ginabaton ko hindi lang manased yung pagbatikos sa opisina, no? At siya nga ginambala, hindi kami nga incompetent yung andang opisina ano, sa pag kunta, pag tutok din sa rin na construction.
0: Hey, wamanin mo, mahimo katunong Rolly, kung di ba tunong gidro nung pagbatikos ka na, ay normal man dun sa ito ka negosyante nga magpaabot ko anda ko nga sentimento kasi syempre sandaro na butang sa agang-agang anda ko nga pangabuinaan katodong Rolly.
3: Ang maanang sabat nga ni katong tanggap ang namin ang pagbatikos kanda itang mga kalibunon dahil sa kapalpakan kuno itrotaptek sa construction ko ating kalibo public market. So sa bato na yun, no, ang nadugangan pag yan sa ating krematorium nga ra sa bato pag yun nga medyo hindi masyado good nga kuan ka na halos po dahil rung anang opisina rung ginabato no aga according ani kay mga engineer Amalia Francisco ay pwede sa ginato mga command and responsibility rung opisina mismo ni Mayor Juris rung sambato sa mga ginabato kara pero rung mga pagbato kay Mayor Juris ay ginapasa na sa ating municipal engineer po dahil ada sa trabaho ra ko ato ni mga municipal engineer with regard sa rin mga infrastructure project na gina construct ya sa ato niya Banwa at Kalibo. Gani, na nato ay isan ambaron ako, ambaron kami nga incompetent, ay din matamana katudong roli rumatuhod, no? O dahil gani sa kapalpakan itrota.
0: Oo, butang bagon katudong roli, another 6 months na naman dung pilitin siya itatong mga negosyante sa temporary public market.
3: Yes, so Moreno nga.
0: Ambuday ka ron after 6 months ay may una na naman kailangan extension ng taon na naman.
3: Basi 2020.
0: Ay, mamba rin. Wa man man ako nagambay kung nino, no? Basta 6 months ay makisagsayon kung buwan patat na, no? Ito, 2028,
3: 2027? Yung basi pa na ganyan, ito mga vendors ka na katulong Renal, no? Pero dahil nga, ginawag at punurong approval, ito ang mga vendors sa bagong nga design at variation. Sa ito yung mga stalls na sa at table na sa ito yung public market.
0: Oy, bati ano man to kapon do mga statement itato nga mga vendor sa temporary public market karong iba alauna medya nagaulita nagasaragot ka todo roli kay sa kawadaan nga ni ita mga nagapamakay di karong nga area.
3: Oh, gani o tatawo.
0: Oh, tatawo kay may video ka to si Katodong Jun ni in between siguro 2 to 3 o'clock ita hapon nga kawan-hawan ta. Ginagagawan ta ro mga latok.
3: Muro gani ginambay sa ating mga vendors ka medasin lang sa damat ginabasin na rin sila ko ating mga engineer ulo yan mabaho kita aron kawad antara sa dang negosyo ka todong Rinald.
0: Kapudlay ginabi ka todong Rolly doon ang sitwasyon kasi siyempre ro mga pagpalindahan naman alibawa ako man na nagpalindahan ako aman maadto pa ko ito kaabo man yung mga talipapa may una man yung mga area di karoon nga nagabaligya man may una pa kara sa private market nga raw nga mas kumbiyente kapag yung magpalindahan.
3: Ay, isang ganit si Engineer Ami Francisco Amidano, isang mana ako ganit, mana katodong ruli ay, at saan ang tamaraan, mana ako magpapakita.
0: Ay, Oron, wag ka matparkingan ito katodong ruli. Kung siyempre, kung may sayakyan ka, ay ito ka pati, malibot ka, kagayo, patintikangon kung magpapark ka kung imong sayakyan.
3: Ako nagpurso ka sa kayo na interview ni Mal, kung ano mga disposition ng dati, dahil sa rin ang sintron sa dahil sa pagmatiko, say, istorya man na kita, hindi ako pag-interview.
0: Ay, matya imo mag-iapon doon, na-imbihap ka na, ikaw nagpapot ron.
3: By the way, katunog rin lang, gina-confirmal ka to ni Miss Herlyn Samuel at Tulad West, no? Natuwi sa mga pag... Kung paano nandang nga nag-pandemic?
0: Oo, okay, kaya magkaroon na, rung implementation katunog roli, tatong karang RA number 9003, no? Hugot, magkaroon ginapatuman, itatong solid waste management team, ito LGU Kalibo.
3: Sa dry run pa ang manangra, katulong Rinald, by June to mas start, no?
0: Mm.
3: By June
0: pa. Kaya man, may una nga kuhan, may una yung madaman issue at mga citation ticket?
3: Yes, sa dry run, di ka rin masayuran, no? Para kawaan sila sa halimbawa, na anong
0: okay.
3: Gusto magpinaumang sa buhay basura, magmo, taga-pastrana, taga-baka.
0: So, rumpol implementation ka da, kara, isa this coming June pa?
3: June pa, yes.
0: Okay.
3: Mag-i-kupermal ka, atong kato nga taga-sulad west, katulong Rinald, no? So dahil may butang sa mga tao gali from 6 to 12 midnight. Doon na pagbantay.
0: Oo, kasi kung waabit mo kan, kasi kung waabit ka to Doroli, ita monitoring team, ay hindi na tumatap na o mga abuso ng magkuhan, maggaboy ita basura. Siyempre, kung wamat nag-monitor abi, di ba, sa mga kuhan, sa iba ni Murubatasan, ita mga Pilipino, basta pag once kita, tarong nga libre ka, magkatsansa ka, ay haboy, natrobisan sa'yo na pang bawal.
3: Tama rin katulong rin lang. No? So, yun yung pagbantay na 6 to 12 in the midnight. So, ang nagkaroon pagbantay. Para makakuhan din na kung sinurong na pinanghaboy at basura. Ang magmuhay taga naman siya ta. May taga naman siya. May taga ni Washington. O, isi pa baga.
0: Sa kung gano'n, sa Boracay, gano'n katulong roli, hasta kita magahon doon duty kung ta monitoring team, nag-monitor sa pag-aboy ng basura?
3: Oo. So, rung scientific ticket na gina-issue na nag-depende sa volume ito ng basura nga ginaboy sa tulong rin lang, no? Kung abo-abo, ganyan, mababaho man ang pinalidad mo, no? Parang gano'n.
0: So, basi, nag-depende magaling sa volume ito basura?
3: Yes, tama rin sa tulong rin lang, no? So, rin na buo natin yung information, halin sa ating taga-solid west, no? Particular, kay Miss Erlyn Samoy, katulong rin lang.
0: Okay, sige.
3: So, doon yung pag-compermal ka to, no? Na padayon, no? Anong pag-patikayon ito, dry run, with this particular with segregation na dapat agangin nga segregate yung mga basura ay ginatisik na naroon mga sigurdan kung baga na segregate na ay kung di ka rin na segregate ay wala na sa lugar no para mamadla rong nagdaboy at basura nga dapat agangin sa lugar kung dahil naging komponerisyon ng mga teams no may representation rong ikwilahan may representation rong KSWU, may representation ng Tanod, may representation ng barangay officials, yung iske chairman, may representation man, no? Sari nga, composition nga gindilog para sari ang programa na dapat aga ngayong kooperasyon itagsa-tagsa ka mga kabarangay ang katulong Rizal. Ginakungkat sila siya.
0: Sino?
3: Barangay, tina, yung barangay Tinigaw. Ay amuro na ito, pangdang nga nagasunod sa ginapot naman nga integration at pagbutang itatura nga sa tama nga lugar. At the same time, yung barangay Andagaw. Na-mention ka ito.
0: Ay, siyempre, mapisa, matabira na po ng barangay. Siyempre, nahuya man doon ang mga pumuyo ron, yung mag-biolar ka ito ng ruli.
3: Oo, gani kong congratulations din sa kay Barangay Captain Nene Reyes at kay Barangay Captain Juliet Onyet Melgarewa at Andagaw. So, yun na yan itong mga itong mga information ay report no hindi sa itong area of responsibility or panikol sa la ato nga LDU Kalibo para sa tulong aksyon. Ako naman sa tulong Rulibo Herrera ay Radyo Todo kaibigan.
1: Radyo Todo Live Report Report.
0: Abogin ka siyaman sa ripon ni Katodong Rulibo Herrera direkta sa itong munisipyo Itabanwang Kalibo. May 30 minutos na banwan nagkataliwan sa oras kara ita ala una. Agi na ko kapos ita banwan at sempo sa toga pag ililiba sa toga pag pangalagan sa Webes nga edisyon ni Tatuan nga pagwaragwag. Kung pila ka mga balita nga wala to mga botwata matatar sa toga pag ililiba makaroon nga hapon bantayan na sa pila ka mga news and public affairs program itradyo todo sa Aklan. Makita nga mga ilibata ay nagangadlaw sa Biyernes edisyon ni Tatuan nga pagpangalagan. Partner naton sa technical science si Katodong Jan Albert de la Cruz. Nakamandilin Katodo naging kaaksyon makaroon nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Habag Kainan. Todo aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
5: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
6: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
5: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa bangko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calibo, Aklan.
1: Sampon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansa Sumag. Isda ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw. Kag pagtuon ang Sampon Gold Coffee Mix. Gapa active kag gapa sharp sa mind. Kag may collagen kag glutathione.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Naggabi ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Sampon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sampon Gold Coffee Mix.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound.
1: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, pulang po. Aga Mindoro, pula. Ay, ma 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. May 44 minutos kung nagtaliwan sa oras. It alauna

0: Welcome, mga palangga! Mayanayan, good afternoon sa ito niya mga suki ka mga tagpimiti and welcome sa Webes ng edisyon pagpangalagad programang
1: Palaot Wasan.
0: Of course, and still, with your sinadyahon! You're beautiful and cute, Tita Lils de la Rosa. May naigit niya afternoon sa ato niya mga suki ka mga tagpabati. Makaroon nga pet sa 28 kita sa buwan it mayo dagon this meal 20 is up nga tuwagun lang ang June 1 na. Pasok ka na naman ng klase. Kumusta mga pelangga? Alright, so na-miss Juan ako. Alam ko naman na hindi. Ginabawi agad. Ginasabi agad kasi mas masakit pag sa inyo pamanggaling na waka man naman, titelos na-miss. Okay lang. Ako lang nga, gigawin pa nga, hindi niya naman ako na-miss. And it's okay. Ay, naku nga naman talaga. Paldo. Nakaloka. Sa ato nga mga suki nga mga tagpagamati. Once again, welcome sa nga pagpangalagad. Makaroon nga adlaw. Hopefully. O nakamutanan-tanan sa mayad-ayad nga, mayad-ayad nga kahimtangan, makayo sa anuman nga kapahamakan. Sana nagsimula ang inyong araw na masaya. Magandang inyong gising. At nagising kayo sa tamang side ng inyong tulugan. Sana nagising kayo sa tamang huwisyo, nasa tama at saka magandang inyong mga mood. Yan. Sakit ang sungaw? Ilang ganun? Sakit ang sungaw. Naangkit ko abi, siguro may galinibak ako. Siguro si Janet, guro galinibak ako na. Imamalabig ako dun kuan, mahilig alibak. Si katodong Janet, imamalak ako dun mahilig alibak. Kaya angkit ko siguro ako yung bibig dahil ginalinibak na. Ginalinibak na ako. Kumusta na yung adlaw itwebes? Bawa. Nagahabil-habil yung marang aton nga ulihi kundang webes sa buwan it mayo, no? Sa aton nga mga pinalangga, nga mga tagpagamatid. Kahit nagakuan gid, grabe paldong-paldong gid sa fiestahan, makaroon nga Mayo. Halin kapit sa uno, sa i-31 may mga fiesta gid, no? So paldong-paldong gid rong mahilig mamiesta, paldong-paldong gid rong dong inyong diet, no? Ambang man sa sarag gali kita ma-diet, kung baot ginakao natural, ano pa, yung kaunon mo kapat pagka-diet gid eh. Madayat kagit kayo wakat ginakaon. Amay una man, pero hindi ka pareho ko fiesta. Siyempre kung fiesta talaga, kapabarar pagkaon, di ba? Sarisaring putahe, sarisaring menu. Pero, kwidaw ka mo, kaya hindi ka actually, bukod matuod, it madali makaroon dong, like kung may mga ano. Saan ginagawa na tulog? Bakit ay? O di ba, nagalinibak ako, naginakutanan ako, kusin kung ako natulog, maritis ka talaga. Natural sa bahay, sa kwarto. Sa higaan, gali sa higaan. Sa higaan ako natulog. O, ano na problema? Saan ka na ako natulog? Ay, bukod na tangoy, makaroon di ba, John? Bukod na tangoy, makaroon doon naghahanda-handa ka sa mga fiesta or handaan. Wow, man ako sa nambang abdi nga, ano. Pero, hindi po biro, no, kay okay lang matano ko talaga pinaghandaan mo ng buong taon, no, nag-ipon ka. Dahil iba matano ron niya debosyon or anda matano niya panaad, no? Nga every fiesta, gaano gid matano sa daga, handa. Kung ano man ada nga mga rason, ti anda matana. So meaning, ro, anda matang preparasyon kung hindi nga mga nagprepara nga karang adlaw o makarang adlaw din fiesta, makaraman niya adlaw din preparasyon. I mean, gin preparahan. Para sa fiesta, no, ginalagaan it baboy, ginalagaan it mano, ginalagaan it sapat, o kung ano lang ang pwedeng ihanda, ginalagaan it baka, o iba baka, ginkatay, ginlechon, may baboy, may masasari-sari, may kanding, o, di ba? So, talagang ginanaron, intention gid ana matanang alagaan mga sapat para sa fiesta. Kiti mabaho matama to mga maitipid kiti kun adlaw-adlaw mga ginam ginabakan man abi itpids. Di mo mun mapansin or imo nga ginagasos adlaw-adlaw ka man abi nagapakaon iti mga sapat alagaan para sa fiesta. Pero hindi po biro ngayon sa matuod lang gid no. Pero mga naghahanda-handa ka maliban abi sa magaoy, magaoy trabahoso kiti kun waka man it ay makaron kung nag-hire ka pa it ng cook. Diba John, kung nag-hire ka pa it nagagaha, ay natural, suhuan mo pa, pakaunon mo pa, patagayon mo pa. May ano ba na, may kung mag-overnight pa rin, napaman yung patungugot, di ba? Kung nag-hire ka it manugaha, ay di po, biro. So bayaran mo pa ron, di ba? Liban sa manugaha, bayaran mo ba kung mataran mga ingredients, liban sa karne, kung may mga alaga, mantimot, sapat, nga inuganda sa fiesta, ti imong mga panakot, nga ginamba, mga panakot, imong pang sahog. Hindi man pwede nga gahaon mo ka na niya puro ginaga. Bisa na ginaga, may sahog man. Bisa na adobo, may panimpla man. O, diba? So, like, kung ginagaha mo, ganyan po tahit eh. Ginagahan mo, ganyan bakan, itana nga pang sahog eh, para magnami ang lasa. Kesa yung manutawo. Ay, pakaunan mo, kung mareklamo pa kay mag-asay, rin yung nga kwan, apritada. Rin yung nga minudo, what hot dog. Rinyo nga pansit magupsi o tingin mo tawo o ro tawo no ro kita may di kita ni mo malikaw nga may mga tawo gid ba ang kamana karon nga ginapakaon mo lahat nga ni nga bukod mo magani ko tat obligation magpakaon kay sa gaganya fiesta te welcome everybody eh no welcome rog tanan nga basta fiesta open man ro baga pero sige ko di ko pamista dapat mamista ka kung may ginatuyo kag mat imo yung bang may nagkangay gid mat anak imo nga may tuyoon kaut imo baga di ba. Di mo taro niya pasimpalad kalat imo ang businessan. Kay sino kalat imo to mag-feeling close? Bisan kay sino lang mag-feeling close, baga? Ha? Bisan kay sino gawin lang mano to masaka nga panimagay to feeling close nga daw kilala mo man. Pero sa nga ganya fiesta ganit, alang nga man niya pagayason ka. Or hindi ka pag-entertain on kay fiesta ganit. Ipakanoon ka ganyan lang kami pagkaon man. Tapos bayawong kwinta, libakon pa dayon ikaw, abi. Libakon ka pang atagbagay, it na tong naging pasaka mo, nga wao man yan, hindi mo naman kaano-ano, wao mo man yan, nakilang. Picture ang rae mo, nga handa, i-post sa social media. Wow, nagsaka ba, nagpamista, para kami ito sa bagay, para rin ka tudong lilyabaw, ah. Nano, man. I-post ka pa, bidayin. Nano, man, randa nga gaha, man, hindi ko maintindihan, anong lasa? Ano to, kare-kare, or pinayukan? Ah, gari-gari. Ano ba na to? Nang chicken curry or pinayukan nga? Ano to? Di ko maintindihan. Ikaw para magain. Ikaw para napakaon. Ikaw para magain. Ikaw para gaoy. Ikaw para magain. Ikaw para gumastos. Ikaw para gaoy. Ikaw para magain. Wow, ikaw para ginlibak. Ikaw para gimpo. Say sin dos ni siya, abdi. Sita ros ni siya kung manakaroon itong iwag ang mabisita, di ba? So, abang kung gani kaginam. Sa nga ganyan rin ginisuryahan, gina natin fiesta. Bukod at hanggang makarunghanda sa mga fiesta, tuod na ron kay kung wakat imo it, ano makaron? Kung wakat imo it ng ararako niya si Kanka. Kasi, ay ano? Ano ra? Teme? Tag... Ah! Oh. Iba matagal rin imo nga rin. Okay. So, di ba? Baya mong pinta, ikaw niya ni Tana nag-amumar, abibar, ay, ikaw parang kwan? Ikaw parang magain? ikaw parang magain? Kaya rin mo ka handa mo, nakasatisfied dyan, nagpanlasa. Iti mo ka mga bisita. So, anyway, sige. Mas importante, kung maghanda ka mo, okay lang man, aran, kami inyo tanga panghanda, pero hindi ko maghanda kung inutangan, kaya ba, kasakit sa ugo, ha? Masakit sa bagugi, inisip, gabayad. O isipan nyo, baga mangutang ka parang sa fiesta, may panghanda ka kay napasubo ka, kay may pamistahan ka nga to, tapos ay sinukot ka, te, mamista man kami na sa inyo, pamista ka man ganyan man niya sa amon. Gawin sa kukta ni fiesta. Kaya ako naghambag, tagagi ako, oo, fiesta sa amon, sa Domingo, pero di ako magpangangay, kaya man, wala man ako tanda. Wala man ako itanda, di man ako maghanda. Pwede ka mong pamista ito pero sa amo niya kagapit bagay, sigurado may handa. Hamit ka ginagaprank ka ron eh, kay siyempre alangan man ta na. O, Hindi kita yung prank ka nga wakat imo itanda kay kung antunan ko. Kung di na pasubo ka, imbis nga tawahit ang pangabuhi mo. Hindi ta madali makaroon ng maganda sa mga pista-pista nga ro, no? Bali, balagin ko siya kung handaan personal mo, like birthday or what. Kasi paano medyo, kay paano medyo maobliga ka gid nga mag-preparar, bisan conforme. Pero yung pista, hindi taga na ganun ka, ano, no? Boy, hindi po siya ganun kadali. Hindi ganun ka, ano lang, kay, like, abi ko, ako, no? Halimbawa, ako, te, ako bala, ako malang, ako rong magastos, ako rong ma-preparar, ako rong mag-aha. Oh, ako pa rong ga-oy, ako pa di kakaon, kay busog ako sa hugom sa ako niya ginaga. Bago ko ma-appreciate ra ako niya ginaga, pagkaaga pa, sunod pa nga mga inadlaw. Kaya nabusog ako sa hugom, ito ako niya ginaga, di ba usually, experience dun it mga kusinero, haba? Feeling kusinera, totoo yan. Pag ikaw rin nag-aha, wakat gana magkaon kay man, sa sinamit sa amit, yagi ko imo nga ginagaha, busog kagot imo. Kaya kung uras at kaganaan, hindi kagot imo makakaon. Kay busog kagon, o oh, diba? Kay busog kagon sa imo sinamit sa amit sa imo nga pag... sa kamahagon, nabi makaroon kung mga ano nga ra? Kamahagon kung mga bagakon? Kung mga panakot? Oh my God! Sana tagagi nga presyo daw maungo kat imo gagi sana nga presyo kaya nga ni nga imo nga kun naghanda ka agree imo wala nga budget gismil pagpahimunungon lang e kwan mo gun lang don is i-save mo gun lang baka mot bugas o baka mot sang ka sa ako nga bugas ron na pilang bugan pa siguro yung kaon don sa sulit pa ni magay kun imo ang budget wala nga gismil hindi mapasamang samang kay bakit basi sang kap sang kaputahe nga dewa kaputahe ang gin siguro imo karon niya may ano mai eh alangan mo ano magbaka ka tig dewang kilo dewang kilo alin nun mo tig dewang kilo nga to kung aboring bisita mo ay sa nga ganyan fiesta tagani ron kaya agtunay kagini mo tao bisan eh nahuya ka man kapi pa kung magapit ka sa karsada o oh, kaya kami magmumugi mo titalis o eh hindi mo pagsamtito hindi magkaon kay ginbugo ka ano ba diretso lang sa unahan. Mambal kagit lang ay lapasan na yon. Yeah, normal ta katon dun nga mga aklanon pwede nga aton katon nga mga Pinoy nga gapang agda kita kun gakaon kita, di ba kaon ta? Kaon ta na ya. Kaya hindi ako kakain kaya hindi ako kumakain ng anay. Ang kwan la, ang Ilonggo, ang Tagalog, nag-istorya, o, oh, kaunta, kaunta anay. Salamat pare, di kasi ko kumakain ng anay eh. Kaunta anay, ang balit ng Ilonggo, ang balit Tagalog, thank you pare, salamat, di kasi ko kumakain ng anay eh. Ay, nano, manabas Ilonggo, kaunta bla. Ay, basta lang hindi ako kumakao ng bala. Ah, oh, di nakaintindihan. Basta lang hindi siya kumakain ng bala. Kaon tabla, bait ng Ilonggo. Te, pagkaintindi it ng ano, it Tagalog, makaon ko na it bala. Ay, basta lang hindi ako kumakain ng bala, pare. Ay, nakalabang. O, oh, di ba ga? So, bukunta na it ng kwan, hindi ta nagahog-ahog makaroon doon kwan. Okay, ta, malipay ta kita ng mga nagapamista, no? Lipay ta kita ng pamista kay may ma-invite kita. Ti, kung nag-invite mo, tingin mo takato niyo, nag-pusa, gina mo ta naghahanda o nagagastos. Kaya ti may andawat ang panggastos. Kay, unlike before, no, kato, natandaan ko takator sa mga fiesta. Hagos ko, kato nga mga chimpo, sa mga na-akon pang nabugtawan yung tana nga sa chimpo, kumbaga. Hagos ka to mag-fiesta sa amon niya ron. Hagos na niya mga bagay. Taka to may handa. Bisan kong for me. Pero samta nga naga, ano, nga nagabuhay, nga nagabuhay. Asa nga nagugang. Bilang dagoy yun, anang nga waagin ako naghahanda-handa it pag-fiesta. Sa mga fiesta-fiesta. Kaya hindi ko afford. Kaya hindi ka pwede nga maghanda it yago-gago. Tuot man. Yung bang maghanda ka it yago? Yung pagani isang saltada po yung ganit ng daton ko imong handa, ubus na, ay nag-ano ka lang ka to, di ba? So, hindi pwede. Hindi pwede kung ganun lang yung handa mo, yung para lang sa isang saltada. Kasi tanyero tao, halit at patroad lang sa tapon. O, hindi kayo maano ka. So, hindi ganun kasimple lang kung maghahanda ka, lalo pag mga fiesta, lalo sa mga baryo, sa tuod lang. Sa mga baryo, ay! So, but anyway, sige, basta importante, rung iba matangaw niya naghahanda, ti anda matana rung Pasko na aga, fiesta gali. Katodong Jodel sa mubuhin aga, ba si Kapitan Wendell ko noho, nagapangang, nabasa ko wala sa GC. Kaya gin-mention ko. Si Kapitan Wendell Taiko, nagapangangay sa barangay mubo sa mga taga-todo, fiesta ko na hinaga. Ti for me, but, parang, 2 years ago yata na pamiesta kami ito kay Kap Wendell, no? Dinagaman kami ito ni Katodong Jodel. Ay, ito kami na pamiesta kay Kap Wendell. Anyway, sige ah. So, basta rin malaro akong pahadumduma lang doon ah. Depende matagahapon katon doon or kinyo. Kuti kung gusto matan yung maganda sa fiesta, tiin nyo matan. Kamu matagagastos, buko matatako. Diba? Buko matana ako, it kapasakit it ulo kung ito inutangan mo rin imo nga ginhanda sa fiesta. Buko matanat ako rung ginasukot it inutangan mo kung ikaw matanag pangutang para panganda sa fiesta. Te, ikaw gitana rin eh. Te, kung gusto mo nga medyo stress-free, worry-free ka, no, sa mga bagayran, te, don't dare, okay? Huwag. Kung maghahanda ka ng fiesta, mangutang ka para ihanda lang sa mga ganyang handaan, huwag. Mangutang ka para sa mas makabuluhan. Like ito, oh, papasak rong pagbukas at klase. Oh, may mga estudyante. Yan, bisan magpangutang ka para sa mga estudyante mo, preparation uniform, notebook, bags, gamit sa eskwelahan, pag-enroll or whatsoever. O ano man owner, kinagano ko inyong mga unga sa eskwelahan. Yan, valid reason yan ng mga pangutang kay normal. Eh, para man sa mga unga, pero kung mangutang ka para panghanda mo sa fiesta, ay naku, huwag na. Pero depende matagapon kinyo ni agangan matana ko kamo matagabayan. Dasi sabat pa bago na tigabot ti tayo sa mangutang ta kami para sa pista amon mata sa bagay. Eh ako na lang din eh kasi ko na wa baga na abot ka inyong painuino ro din yung mga bagay. Kay syempre nakakadugang man it stress ka tudod adlaw-adlaw. Nga, 'di ba? Nagkuan ka, nagmamirbisyo ka ko imong isig katawo tapos para gyud sa rondo yun eh. Te. Isang adlaw malawa man yan eh. Pamakal mo kugang, panganiring inutang mo kugang, pamaabuno, abunado ka man gihapon te. Gaoy ka pa. Hay isipa ba nga, gaoy ka gun. Nangutang ka pa, gumastos ka. O may bagayiran ka, sakit pa o. Isipa ba nga, permisyo sa imong kagalingon. Rayo mo nga ginubra, instead nga matawa ito rayo mo nga painuinom. Gawa takot giniisip nga iba maliban lang yung abis sa rodaya nga pagbukas at klase kayo may mga estudyante ka. Aron yun lang pag, aron yun laro imo nga, palitikan it ogo. Hindi lang pa palitikit ogo niyo mga fiesta. Okay? Pero ako na ba ko gani? Depende mat ako may inugastos mata ka mo. Go! Agka nga yan ninyo. O galing ako abi kung ginakangan niya rahay. Ako yung pangutan naging may video okay. Kakaloka! Tumangutan na tagagi ka may video okay kasi naboboring ako. Tuod lang kita. O ako naman makarutaro ako niya attitude. Like may mga gakangay ka kung sa occasion, ako yung tang una karoon niya ginapangutan ako may video okay. Kasi alam ko kung ala, sa inyo, ako niya feeling once nga may makaroon ako na ba't niya may video okay. Parang mag-i-enjoy talaga ako. Yan. Feeling ko mag-i-enjoy talaga ako baka sa sarili ko. Bisan buong matakakot ka pamati gali. Pero feeling ko ga-enjoy gita ako sa sarili. Bisan ako na taka sarili ro ako niya palipayon. It paghagad kilinanta, bisa mo magreklamo matao na nga mga kalapit nga masangag ako or hinaan galer video okay, hinaan galer sa speaker para. Matao hay gid oh. Kay kun uwa namingawan ako. Oo, may mamingaw. Okay lang man ta na ro kun yung may mga ka-close gid igtungorong istorya bagay masalimuot nga mga istoryahanay bagami oi pero kun doyon nga ginkangay kami and then Pasko last, ano nga to? Kailan ba yun? Itong week lang yata, no? Itong week lang ba yun? Kailan ba yun? Kasi on leave ako, matanag. Leave ako this week, 2 days. Kaya may ginikasikaso, get matana ako. So, may nagkangay kakon it ng ano? Nagkangay kakon it ng fiesta? Oo. Hey, syempre! Pagkangay tagi kakon, hey. Hambaga si Ma'am Lilia. Actually, bukon it. Direct ko, gin-relay pa na sa ako nakikilaga man. Kangagi na si Ma'am Lilia, ay may video okay kita man. kaysa yun dyan, ginadang kapag may video okay, ay magtot si Ma'am Lilia ba sabihin. Ay, syempre nagka-prank ko, tagagi ako dun eh. Pero marako na gabang ang demand ako ha, nga kung kangayon ninyo ako, ay dapat marintak, ay ginarintahan man, abiro video okay, makaroon, tila man rinta mo kung 700, 800, di ba? Kung medyo mo, magayo pa sa kung sa ibang baryo pa kamo nagarenta tig 1,000 yata ada nga sukot mahal man. So dugang pa to sa inyo nga budget. Kung wagid man ba mat problema bisan speaker lang. Ginapatos ko gahapon bisan mga Bluetooth speaker nga ron ba at problema. Do, mirmi na nga. Do, mirmi mga garoon niya. Kwan excited, magkatabang sa mikropono. Uragata, sa inyo rin malaro ako niya happiness, stress reliever. Bisan sin, oh, masiguro kamo man siguro may inyo man niya mga interest. O may inyo man nga gusto sa kabuhi nga mapautwas ba rin inyo nga mga ano. Hibubunot, maliban sa pagkanta, inyo matang gusto saot, inyo matang gusto marites, so diba, may kanya-kanya matang-kitang hilig, kaya ako, pag sa mga makaon, bukoy manakot masyado sa mga maritisan. Sa mga handaan, yaron, wat ako, mahilig sa mga maritisan, gusto ko tanakon kantahan, yan, happy tako karun sa may. Gusto ko tabago ako umulit kay kapaligos, takot hugas, kapaligos, takot itugas for me, gusto ko pag mag-uli ako kapaligos, ako for me itugas. Eh, feeling energized ako, no? Feeling ko tangam, talagang, ano ko ita, total, yung pang, naibigay mo talaga yung best mo kasi pinawisan ka talaga ng bonggang-bongga. Wow. Anyways, ako man lang dun, istorya-istorya, kuris-kuris. Pero, let's take it lightly lang, mga palanggara aton nga life. Rung ginaginamba ko sa ako niya kakilaga kahapon. Hamba ko sa ako niya kakilaga kahapon, pagkita namon nya bako di taman ta di tanaman mabalaan kabuhi tabla or gila ulot I don't know no pero rugi ta pero ako nya kwan baga ako nya ro ako nya bukang bibig ro ako baga nga ro ako nya pang ano ko pang motivation ko sa ako nya kaugalingon ro kita pero ako ginabang wa tabi na ako na sayri kun hasta hinonor ako nya kabuhi eh no. So kung may, hampas sa mga ko, kung may time ta nga mag-enjoy, may time kita nga mag-banding, let's do it. Kasi may time naman, may tiyempo man eh, may pagkakataon naman, may panahon, kahit ilang oras. Okay, ako dito mabalaan ka po hita. Subong ga-istorya kita, subong ga-unulupod kita. Dito mabalaan buwas kung ga-kililita or mag-ilibakti pa kita buwas or susunod yung mga inadlaw. At least, di ba? May nagkaroon kayo ng time. Nagkaroon kayo ng time. Sinuman mauna sa aton, sinuman mauna sa aton, kung sinuman kay, 'di ba, di ta man gani mabalaan kung alin. At least may i-reminish ka bala. May i-reminish ka sa imong painuino nga ay. Kasadya ta kami nga nagbago ta na si anhing ano ya. Nag sadya ta ro amo nya pag ililiba. Na may handumon ba kimo dira ako nya ano. Dinda ako nya. Dinda ako niya. Di ko man mabatian siguro kung ako marumaduga sa ibabaw at kalibutan. Pero ang ginamin nga rung last nga memory kimo nga maaiwani mo sa imo nga mga tawo nga nakabanding or mga tawo nga nakaibahan mo is masadya. Masadya. Yan. Masaya ang memory na naiwan mo sa kanila. Rundo ako niyo po. So, sabi ko, wala man ta, Juan. Ay, importante, wala ta ginapero.

gawin sa iyong kapwa or wag mong gawin sa isig katawo mo. Kay same thing lang man din o anda karon niya ang bagong kimo. Di diba ayaw mo rin gawin to sa'yo, di wag mong gawin sa akin. So para kimo, ganun din. O wag man ako na ilang abrahon mo rin ka ako, kaya hindi ko rin yan gagawin sa'yo. Parang ganun lang din ba? Always put yourself in the shoes of others for you also to understand kung ano ba talaga ang feeling kung ginawa mo yan sa kapwa mo, di ba? Kung namin wisyo kahit imong isig katawo, tibutang mo mabagari mo kung galingon kanta, agsandaman nga gamakaroon kimo kung mao naman ng patsyagon mo, para at least maintindihan ni mo, ay, perwisyo, tagal ang ginobra ko. So, ma-realize mo na mali. Ma-realize ni mo rin imo nga ginobra. Di ba? Hindi na kailangan ipaintindi paroon kimo or i-remind kimo everyday. Rin imo ginobra, hindi na tama. Rin imo ginobra, perwisyo na sa imong pamilya, perwisyo na sa imong kagapit bagay, perwisyo na sa imong isig katawo. Hindi na kailangan yan. May isip ka na. Matured ka na, may edad ka na. Kailangan pag i-remind sa iyo everyday. Rudoin niya mga bagay. Kung kailangan, di, sige eh. Pero siguro hindi naman tama. I mean, it's your responsibility na rin. Katandaan mo rin mga bagay. Nga, ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iyong kapwa. Responsibilidad mo yan. Hindi responsibilidad ng iyong... hindi responsibilidad. Kasi katawa nga, i-remind ka. Dapat ikaw nakaintindi ka kay mag-usrit ka gun. Dapat ikaw nakaintindi ka kay mag-uwang ka gun. May edad ka gun. Nagkakaedad ka. Kung nagkakaedad ka, dapat rin imong pag-intindi sa pagpangabuhi. Nagasunod man, nagamatured man utok mo, nagamatured man mindset mo, hindi lang ang imo nga edad. Nga hanggang baguno ni Tibaba nga may magugang mo, pero wat ginguangan, yan. Magugang mo rin edad mo, pero batang isip ka pa rin, para hindi ka pa rin nakakaintindi. So, rin din ako niya ginamin. Diba ga? So, chill lang sa kita sa pagpangabuhi, may mga problema, pero, diba? Isipon mo makaroon, oo nga, no? Ano ba? Mabudlay man atubangon ng mga problema sa matuod lang gid. Mabudlay nga atubangon ng mga problema pero ko alang talikdan mo makiko talikdan no tiwa man yapot solusyon. Di atubangon wala gid sa mabudlay. Atubangon mo na lang. Namangiti sa iyong mga labi. Kaya hindi tumago sa iyong puso ang iyong mga ngiting importante. Importante lang naman dyan, ma-exercise yung muscle mo sa face lock. Oh, kasi nakangiti ka. 'Di ba? Nabanat mo ra imo nga kwan, nabanat mo ra imo nga itsura, nga hindi mo na kailangan nagaloy-loy ra imo. Banat-banat ta man inyo nga mga ano, inyo mga face nga hindi man siya magano, maglosh siya ang inyo mga pagmumukha. Ay nako. So, wag natong masya, hindi natin pag-ikwan, hindi natin pag-ing indulge ra ato nya kabuhi. No, sa mga aron nagkaganabo sa aton niya palibot mga my goodness, sa mga balita nga aton niya nababatian, mga ay parang kung imo nga pag-aisipon baga halin sa aton niya mga matag-as nga opisyales, pagto sa aton niya mga probinsya, munisipyo, barangay, may di mo intindihan kung puro matatalino aro aton nga mga opisyales kung aton nga nasyon, kung aton niya probinsya, kung aton niya banwa. Kaya sa sobrang talino na rin, hindi rin natin magtitin kung sino bang susundin natin. Kasi, sino ka na ba nagsugunin may natuod? Sino ka na ba garong ato niya pagapatihan? Okay, di ba? Sino ka na ba ato niya pati? Pero ato niya patihan kung ano nakikita natin. Kita nga tao to see is to believe. Okay? Kita nga mga tao, kahit ano pang sabihin ninyo, aminin man natin, kita, mas nagapati kita kung ano yung nakikita natin. Kung ano ro ato niya nakikita. Okay? Kaysa sa atong mga nababatian. Eto kung ano nakikita mo physically, nakikita mo na talaga yun. Then, yan yung resibo mo. Yan yung evidence mo. So, kung salita pa lamang yan, wala tayong pangahawakan doon. It's more on verbal. Wala kang pangahawakan doon. Pwede pang mabago yan. Pwede pang hindi mangyari. Pwede namang may dagdag yan. Pwede namang may kulang. Eh, ganun naman talaga eh. Pero, rungdong pinakasulid gid-ana nga ebidensya nga makita mo, syempre yung physical na nakikita mo na totoo yung mga nangyayari yan rumatuod nga nagakaganabo nga nakikitaan mo mismo and not ka kung ano lang runababatian mo kahit ikay pwede matang mabailo abirong tanan marami na mga pangyayari sa buhay natin. Di ba? So kung ato to tanan nga i-absorb kita nga mga pumuguyo, i-absorb natin doon tanan, abe. Isipan nyo ba?

Yo, di mo niya ni masasari mo nga ilisip po na problema sa sagutit panimagay. Tapos abihay, ha? Tapos abihay ano? Dugang parong mga nababatian mo sa balita. My goodness. So, hindi ka man pwede maghaba nga mga bayi na santa. Kaintindi ko naman santa. Hindi ko namin natin pwedeng baliwala. Okay, kita man mismo apiktado man eh. No? So, kahit pa paano may una gigitang makahambagin kita, makakomentogin kita, alam mo yun, makabuhi kagid ko imong kung ano rong gusto mong ihambag o sa imong painuino baga. Pero syempre importante kay hapon once nga may mga ganyan kang na naririnig, nakikita nga mga balita, mas importante kay hapon alam mo yung punot dulo. Sayod morong dong ugat, di ba? Itrundo yun niya ron niya mga balita. Para, di ba, mag-react ka man. React ka sa insakto. Hindi yung basta lang mag-sinamok. Hindi lang basta nga mag-sinamok. Nga waka man ganiit ng... Waka man yanik intindi sa matuod-tuod niya istorya. Kay wala ka man yanik nakasahid kung, ano, kung anong punot dulo ng istorya. So kabudlay kang nga mag-react. Mahirap kang makialam kung wala kang alam. Nagets nyo? So, mahirap kang makialam sa isang kwento na wala kang alam. So, ang mabuti dyan, mas maganda dyan, mas maigi dyan, alamin mo muna yung kwento bago ka makialam. Kasi pag once alam mo yung kwento at makialam ka, may punto ka. Yan. Pero kung hindi mo alam ang kwento at nakialam ka, wala yan. How show ng imo nga mga komento, ang imo nga mga pananawan o mga POV. Woo! Ginanatlawis ang imo. Karoon yung inagamba pag makaroon itong imo nga magiging, alam mo yon? Ah, abo-abo na makaroon nga mga, kung ano ka at imo, kung imo kang gitana nga ni nga patulan, ang imo kang gitana gani nga, alam mo yon? Magbinasa ka lang ba sa social media, tatagang, pero nagagugawa nga mga balita, toxic na, no? Toxic sa mind mo, toxic sa mood mo, kaya ina-apit yung haro imo nga mood. Napit ka na imong adlaw, kung rin nga mga balita nga hindi maganda rin imong mga ginabinasa. Napit ka na imong mood, pati rin imong, di ba? Tamo nga ni, bisan nagapamantaw ganit mga video nga makasugubo, nagatangis ka, di ba? Nagaguha ka man. Like mga reels nga, mga vlogger nga naga-content, no? Mga video content nanda nga may mga makauguo. Ay, nagatay sa apiktado rin mood mo. So, para kung gusto mo maganda na mood, eh di, manood ka na mga nga mga videos sa mga palabas na nakakatawa. Para malipay ka. laughing out loud, yan. Yung tawa talaga na may tunog. Yeah, para at least ma'am, makaano ka, maibuga mo yung ano, sama ng loob. Sama ng loob niya, yung nga ginadagay. Naku, samot-sari na yung ating pinag-uusapan mga palangga. Basta importante kang enjoy your life, mga ma'am, sir, no? Sa ato niya pagpangabuhi sa ibabuhi kalibutan, marami na tayong mga pinagdadaanan. Abuhon ato niya mga inagyan ato, abuhon ato niya mga eksperyensyahan sa rekomstansya nga nagkakabot sa ating kabuhi. So deserve man ato niya, i-enjoy ng ato niya life. No, hindi mo kailangan mag-ipon ng milyon para mag-enjoy ng buhay. Although yung pera is essential, importante yan, pero hindi naman ibig sabihin noon na ubusin mo yung buhay mo sa kakaipon bago ka mag-enjoy. Kasi bago mo ma-enjoy ang inipunan mo, hindi mo na kayang gumala. Masakit na 'yung mga tuhod mo, o 'di ba? Masakit na 'yung likod mo. Kailangan mo muna magpamastunan, kailangan mo may alalay. Eh di may ano mo ma-enjoy ang kabuhi mo kung makaron abir imo nga physical nga ano, condition nga hindi ka makatindog kung wakat alalay. Hindi ka makapano kung wakat alalay. Hay ano kun lang ma-enjoy mo, dating ma-enjoy mo ra imong life. Hindi ka makakieki, hindi ka makachatcha. Hindi ka makaliksi-liksi. Hindi ka tiyo, katumbo-tumbo. Hindi ka maka-jump shot, ay. Ma-enjoy mo life mo. So, di ba? So, as simple as that, no? Simple man ang gidguntaro, ato niya pagpangabuhi, no? Simple nga pagpangabuhi, pero kita man niya tawo, abiro nag-obra nga magiging komplikado rin, eh. So, alam mo yan kung ano yung kung ano rin makapalipay kay mga simple nga pagpangabuhi, eto gawin mo, eh.
Oh, wag mo masyado pa komplikaduhin para hindi ka magiging problemado sa pagmamahal. Ay, naku nga naman talaga. O, alas 2:19 ang ato niyo oras at kapagpangalagad, mga palangga. Rinyo nga mga greetings, ihabol niyo na yan sa ato niya programa. Kaya ato na doon niya pagkabasaw sa pagpanambalik. Of course, with our topic, ato na tanang pagkapanambalikan. Pagkatapos, gid gamang kita importante nga mga reminders, kindly stand by.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: Kaya at marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift,
4: OT,
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
7: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
8: Samson Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
8: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa. At ibigay sa mga buta. E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Matsagal ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
11: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calibo, Aklan.
12: si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
13: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
14: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
13: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
14: Mm-hmm.
13: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Sat nga pagpangalago na karyan lang yung TV sa mga bagong hijama nga nakabukas sa tanga mga monitor. Well,
1: eh, kumusta?
0: Nakatulog no! Ay, Sarah all, nakatulog. But anyways, para ang inyong araw ay mas kumpleto, para ang inyong buong maghapon ay mas maging masigla at masaya, 2:29 na! Oh, oras atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ang kaping masarap kasama, hindi katulad ng kakilala mo. Hindi katulad ng kakilala mo na, ay nako, nangungonsumi ka. Nangungonsumi ka. Itong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mga palangga, ito po yung kasama na hindi ka talaga, ibang magiging komportable ka, maganda pakiramdam mo, relax ka, o diba? Wala ka, hindi ka magpapalpitate.

talaga. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ang kaping talagang hindi yan siya nagsasalita, pero ipaparamdam niya talaga sa'yo kung ano ang totoong pag-aalaga. Ay, ang galing ko. Ang galing ko. O, diba? Ang kape, hindi naman talaga siya salita kasi kape yan eh. Hindi naman yung tao. Bagay yan siya, hindi siya tao. Pero ipaparamdam niya sa'yo yung pag-aalaga. Yung pagiging komportable. Pag siya ang kasama mo everyday. Imagine na. Wala kang maririnig na reklamo. Wala kang, as in wala. Basta ipaparamdam lang niya sa'yo kung ano kaganda ang pakiramdam mo kung siya ang iyong kasama. Kung siya ang iyong iniinom everyday ang More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Nakakaloka tong coffee na ito.

At hindi ako magsasawa, hindi ako magtataka nga mag-remind kinyo kung haman it more power get. Why? Kaya tanahamba ko gani. Hindi man siya nagsasalita, pero mas ipaparamdam niya sa iyo

sa Leza Public Market. Numan siya sa Maypas Drugstore. Magapit yun lamang dun sa highway, sa kilid, or katapong kidyamang imawit naman siya PNP. Sa Cherry and Alex, likaran yun imawron sa may crossing. Tabok imawit crossing pa Kamansi o Kamansi Sur. Yan, Tabok Imoron. Cherry and Alex, sino ba naman ang hindi nakakilala dyan sa masarap na butcher nila dyan? Nalitsyon ang sahog. Oh, sipa nyo ba? Peg, may kape dyan na more power. Pwede kayo makabili. And, una sa Bulwang, sa Carlos Pharmacy sa Bulwang branch nanda, available man una rong more power. Tabok kita iya sa Kalibo. Ina sa may Kalibo Shopping Center, sa ANC Drugstore, and sa Carlos Pharmacy sa Kalibo branch nanda. Iya sa may Martilino, sa Trahi Pharmacy, kilalang kilala na yun ang Trahi Pharmacy, sa may Regalado o nasa St. Anne's Pharmacy. Sa Regalado, is St. Anne's Pharmacy. Agto kita sa may Mabini, o mag-o-iswag kita sa may Mabini, daiwa o na ka mga butika ro inyo nga pagabakan at kape sa Mia's Drugstore, Mia's Drugstore ang Tia's Pharmacy. So, una malaron ka atubang kitabok ni dron it provincial hospital. Hindi ka magtagang karon na sa kabuon ng pharmacia una. Una may una kita nga daywa ka mga pharmacia nga available dong kape sa Tia's Pharmacy ug sa Mia's Drugstore. O iswag kita sa may party at Pook. Yam. Bago mag airport, Pook Airport, bago mag Kalibo International Airport, na sa All-in-One Convenience Store may available una nga kape. Sa ilo kita sa Part 8 ng Banga, sa J3M3 Drugstore, sa Banga Public Market, diretso kita sa may Banwa Itlibakaw. Okay? Sa Banwa Itlibakaw, una sa Neck Store, sa Libakaw Public Market. Matabok kita, o makross kita pa agtut Altavas, hayina doon sa Pew Kids Store, sa Altavas Public Market. So, nando, yun daw mga outlet na pwede niyong bakan at kape, pangutana ka muna. Kung na-curious ka mo kunamaan, makaroon ro ako niya ginapamba with regards sa kape, marami na po ang nakapagpapatunay. Kung maunorong manami nga epekto sa tangagawa, so try nyo rin. Diba? Try nyo rin. Walang masama ang mag-try. Okay? Hindi po kayo manghihinayang sa bibilihin yung kape na more power. Kay siyempre sa patuloy niyong pag-inom ng kape, di karon man ninyo mabatsyagan doon ana nga effect. Ang magandang effect sa ating katawan or sa ating kalusugan in particular. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life.

kailangan sa oras at alas dos sa ating pagpangalagad. Bago kita bago na kung tawan it oras ng inyong ang mga greetings para pagabasahon ko kay samta nagahugat-hugat kita kay masako guro ang aton nga iban nga mga ano nga mga para-outwasers. Ito po muna yung ating katanungan ngayong hapon at ang ating pag-uusapan na magiging topic ng ating pag-sasama. Aba-aba, tama rin titilis nga mga pa-ikog-ikog. Bago na. Ay, tara, ito na pangutana sa makaroon nga hapon. Kay, you know, it's a very timely. Timely at the same time, hindi lang naman ito nangyayari ngayon lang. Diba? At sayod na kon, particular sa mga mag-asawa, okay? Sa mag-asawa nga nagagumon sa andang mga in-laws, na-encounter gidro makarang klase nga problema. I knew that. Alam ko yan. Although hindi man ako, waman ako nag-gumon, kaya waman ako nag-asawa. Waman ako tasawa. So waman ako nag-gumon. Yan na tara. Pero, syempre, personally, may na-observe akong mga ganyang klaseng scenario. Okay. Sa mga mag-asawa ra in particular nga nagagumon sa andang mga in-laws. Di syempre, sa namba, gani na to. Diba? Ako ang gidro niya ginapadumdum kinyo for me. Nga, kung mag-desisyon ka mo nga magpangabuhi, magtupon ikaugaling mo ninyo nga pamilya, make sure nga may inyugid nga sa iluhan after like kaslon ka mo. Diba? Nga maging legal do inyo nga pag-iba, may inyugid ana ron nga istaran bisan tagpi-tagpi ita na una para basta mahambag ta ninyo nga inyo. May sarili ta kamong dapog. Sarili ta na kamong kaldiro. May sarili ta na kamo dyan nga tuga nga bisan maglinugad mata kamo halin agahon nasa gabi nga maabutan nga kamo itagahon agwagapihan yung man kamo tiginugad. What at mapakialam kinyo kay inyo tag sariling panimagay. Diba? What na it may mamba bagang wakat panimbangan. Nga kinangan mo nga magbugtaw itimprano. Kinangan mo nga magdibga mo itimprano kay siyempre nagagumon ka una sa imong in-laws. Diba? Kailangan mong makisama and it's very normal. Dapat good man. Ikaw dapat ang mag-adjust talaga. Ikaw ang mag-adjust nga son or daughter-in-law. Ha? Nga nagagumon sa imo nga mga in-laws. Ikaw ang mag-adjust kay ikaw una rog sampid. Diba? Nagsaka ka lang dyan, bae. Kay siyempre sa nga ganya, ikaw uno asawa at anda nga unga. Oh. Pero dapat ikaw talaga rong mag-adjust, hindi yung tagbagay na mag-adjust him. Typical doon yung nagkakaganabo sa aton niya, kwan, palibot. Diba? Sa inyong, kwan, pamilya siguro na kamo mismo na eksperyensyahan nyo ran, na agyan ninyo rin makaroon klase nga mga sitwasyon at pagpangabuhi. Sa nasabi ko, eto po yung ating katanungan. May kaugnayan sa ganyang mga senaryo. Ito yung tanong. Kapag ba hiniling ng asawa mo na bumukod kayo kasi hindi niya kasundo ang nanay mo, papayag ka ba? Oh. So, pagpalagay abi naton, babayi, no? Ikaw nga gagaki, te. Ina mo gin saka ari imo nga wife sa bagay ko inyong ko imo nga mga ginikanan sa inyong ancestral house eh sa bagay ko ginikanan mo may nag-humon ka mo una mag-asawa ko ka mo ina pa ka mo nag-star nga mag-asawa now kay hindi ka sundo it imo nga misis si nanay mo nagkambal si misis mo nga kung pwede mag sipara ron kamot igistaran kay buko na itkasundo. Ha? Buko na itkasundo ra imo nga nanay. Ro pangutana. Masugot ka baga sa hiling ng iyong asawa na bumukod kayo
ng inyong tirahan dahil hindi niya kasundo ang iyong nanay. Okay. Diba, kagabanan, nanay gidman, bayi ag nanay. Bayi, ah, nanay ag daughter-in-law, kagabanan, dung uwa nagkasundo. Swerte ka, kung ikaw nga daughter-in-law, kasundo ka ko imo nga mother-in-law. Nga mas palangga kapagani kaysa sa anang sarili nga uma. Diba may mga ganun? Maswerte kayo. Diba? Maswerte ka mo kung kasundo ninyo rin inyong mother-in-law. Now, kung rong sitwasyon is, hindi mo kasundo ang mother-in-law mo. Hiniling mo sa mister mo na bumukod na lang kayo ng bahay kasi di nga kayo magkasundo ng mother-in-law mo. Ang tanong sa mister, mister, papayag ka ba na bumukod kayo ng bahay kasi yung asawa mo at sinanay mo hindi magkasundo? Ano ang iyong sagot? Yes or no? At paano mo yan? Paano ka magdedesisyon na magiging win-win? Yung pag hindi rin umabot sa point na sumama din ang loob ng magulang mo sa'yo dahil mas pinili mo yung asawa mo? Or hindi rin magagalit sa'yo yung asawa mo kasi hindi mo kayang ibigay ang kanyang hilig? Ang hirap, no? Ang hirap, no? Nakakaloka. Kawawa naman si Mister. Pero kung ikaw, Mister, ang tatanungin, papayag ka ba sa hiling ng iyong misis na magbukod ng tirahan kasi hindi niya kasundo ang iyong motherhood? Hindi niya kasundo ang motherhood mo. Teh, ano ang decision mo? Sige, abis, sabta niya man, abis na paligin niya man ako, sabat ka na kung paano na itong tao at solusyon da. Alright, sige, atawat at siyempre prato niya mga prato sa skin na parang say hi sa atga pagpangalagad. Okay, Jun, may ragit nga hapon. It adlaw nga Webes ni Telia. Sa so, tanan niya mga palautwasers, mayad nga pang orason, kinyo tanan, kabay nga, sa mayad niya kahimtangan rong tanan, hambay ni ano? Hambay ni John. Oh, si John talaga nag-antabay to sa monitor niya. Okay. Adlaw man kita, kimo ti Telia. Sago ang magsinadyayang. Thank you so much, Gideon. Matuod ka gititailos, grabe rin mga handa makaroon sa mga piyesta, kapin kagabanan sa mga abroad rotagbagay. Ningko payabangan na lang hagwas may lechon kada sakaan ko. Happy piyesta sa barangay Pulo, Banga, bispiras makaroon agali. Pero nagkangay ka ako niya itong sa Pulo, ay pero sa New Washington. Taimaw, pero sa Pulo. Pulo man to New Washington, galing. O galing may Pulo, Banga man, o. Oh. Kalain. May Pulo ni Washington man. Mamila, teka sa masigid sa pag-invite last time, ha? Una sa may La Savema. Ah, sa Pulo ni Washington. Oh, tama taro nyo, di ba? Kapi pa ko, nagkabana naman talaga. Pero may mga naghahanda, may mga, oh, may mga abroad. Kasi siyempre, alam naman natin, pag sa abroad, iba naman talaga yung ano doon. Iba naman, iba gid bataro dating pag sa mga inamba mga abroad. Kaya syempre, ang dating ito nga silduhan, dolyar. O, diba? So, kumbaga, once a year malang manmana doon, di ginapreparahan, ginananda ron eh, no? Ginatrato, tagagiro anda nga pamilya iya sa aklan or si inman nga mapista bisanda nga, ay, mahanda kita, nay, tay, ha? Kung mga unga abito sa abroad. Or inyo man yung mga asawa sa abroad. O, istoryahan tayo, ganyan, mahanda ito sa pista. Kaya, pasalamat man natin sa patron. O, di ba, rung mga deboto man sa patron, naghanda, gid man at mana, karon niya mga, basta ikasarang na tanga maghanda, tuod lang, gid. O, okay. Okay man doon, kay, at least kung, mamista ka, kilala mo to, Jonah, may sakaan ka. May sakaan, may pamistahan ka, gid man, kay, syempre, may handa. O, oh, di ba? So, rin kita na rong ano, rin kita rong manami, matana ko mga mapista-fiesta nga ra, hindi sana imong sangka kakanaan, malibri. Oo eh, imong sangka ilabsan, di kapat imo nga malibri yung sangka ilabsan ay, ahay, ah. Baka rin yung panimpo ay nagkakuan yung tanarong tao man,
ano gana, panggakman. Ay, di ka timo mo panggakman, makaro, di ba, Ma'am Rosie? Ma'am Rosie Isog, di ka timo mo panggakman, makaro sa chimpunga, ka-pirakot, pero pag pangapuhi, kag, ro, fiesta nga ro, kung amat pala nga isang bisis, pata sa isang dagon ro, na, ro, minu pa nga ro niya ginahandaan sa fiesta, ate. Ro, fiesta ba lang manimo, makwan? Makaon itlibre, kaya kung makaon kakaroon sa karinderya, may bayad. Uy, grabe pa man doon servings, baka ro, presyo pila makaroon. Pag mga karne, pinakamana ba 70 or 60? O, 70. Pag mga pinakamana ba 70 per order? Isipa ba nga? Hay, iba kayo patanin mo to sa karinderya. Sa karinderya, toro 70, 80, rin yung mga ginakaon niya, putahe to sa pistahan niya, pili ka nga, libre, libre pa kaon. O, pinat, agay mo masave. O, unlimited pa. O, pag gusto ka kaon, kasi pre, naka-buffet. Doon handaan, naka-buffet. O, ikaw lang bahala nga. Muna sa ina masarangan mo, ikaon. O, pikan ata ng putahe. O, isipa, baga, maglimang kaputahe. Sa, ano, sa fiestahan. Sa isang setting lang, limong kaganaan. Tatikman mo lahat yung putahe na limang putahe na yan. At ikaw, backbone mo to sa karanderya. Mag-tig 70 ang ginabi. Limang kaputahe, pila. O, 350. Limang kaputahe, mag-tig 70. 350, sige na pa, same pating mo 350 plus ka. Oh, may pa. O, ba, pila gagi, ipagpalagay tam. O, for, 350, ipagpalagay 400 kita. Ay, sige, kapat imo, nakasave kay 400 sa kakanaan, nakapagusto, kapat kaon. Nakasari-sari pa nga putahe rin nakaon mo. So, mga ganong mindset ba? Pero syempre, manami gin matag-agto sa mga handaan nga nun kung imbitado ka. Kaya syempre, kung imbitado ka, gina-welcome kagid matimo, di ba? Nami mata sa feeling doon niya, ay, mayad nga nakaagto kagid ing. Di ba, may mga makaroon niya, may mga makaroon baga dahil niya mga reaction kay imo nga makitaan niya. Pag makitaan ka, since gina imbita ko, ay, thank you, gina na, tita Lilas, nga nakaagto kagid na. So, manami mata sa pamatsyagan nga may makaroon ka kapag sugod, babaga gina-welcome ka, totoo yan. Kaya nga kung hindi ka imbitado sa isang okasyon, don't come. Don't go. Huwag kang mag-attend. Kung nagiging option ka na itong last minute na lang din at na-invite ka, huwag ka rin pumunta, why? Eh, parang nagiging, ano, option ka na. See? Doon yun, doon, dapat, doon, isa sa mga rules nga dapat ato niya pag-ahuptan sa ato niya sarili, huwag kayong pumunta sa mga okasyon na hindi ka imbitado. Kasi iba pa rin yung feeling na pumunta ka sa isang okasyon na imbitado ka. Okay, na-invited ka talaga. Yung bang, hindi, kung friend mo man ang invited, and then in-invite ka, siguro okay-okay lang din naman yun. Pero, mas maganda pa rin yun na ikaw mismo invited ka talaga nung may, yung nag-host ng okasyon. Yan. Arte! O, pero totoo yan. O, iba yung feeling, invited ka kaysa sa hindi. Kasi parang, kung hindi ka invited, parang hindi ka naman ano doon. Pero pag invited ka, syempre, eh, paano? Nabibigyan ka ng attention ba? Yan. Hindi naman ako KSP. Pero gusto ko yung pag-invited man ako, pag ano man ako, yung bang pag-agto mo sa lugar, parang na-feel mo ka agad that you are welcome. Diba? Yung welcome ka sa ano, sa runya panimagay. Hindi rong, kasi hindi ka naman imbitado. Siyempre, kapag you totally wanna, move on ka, pero hindi ka pareho, imbita ka talaga. Kailangan ko talaga mag-explain. Kailangan ka talaga mag-explain ng ganon. Aba ni, ay!

0: pyesa sa Albasan. Alright, sige. Tampay ni John. Ano na, ma-video okay kita titelos next month. Ah, kasi birthday ni John. Kaya nga June. Kaya nga June yung ano niya. Yung, di ba June, yung June is palayaw mo lang? Nakalimutan ko yung pangalan, tunay na pangalan ni June. Sinabi na niya, ito yung tunay niyang pangalan. Kasi birthday niya is June. Yan. Birthday niya is June, kaya yun. Basta June. Mabidyo okay ko na kami next month. Wow! Ati, sige, nakakontrata kagi ako next month. I will mark my calendar. Ano galing nga to, June? June 21 ka, di ba? June 21. Tama to, June? June 21 ka ba? June 20 or June 21? Ma'am Rosie Isog! Good afternoon, katutong Tita Lils. And God bless you so much, Mama. Good afternoon sa mga taga-barangay Andagaw. Yan, sa Banwa 8 Calipo. Sapat ni June sa ating pangutana. Ambag ko, kung hihilingin ng iyong asawa na bumukod kayo ng tirahan dahil hindi niya makasundo ang iyong nanay, ikaw na lalaki, papayag ka ba? Sagot ni John, kung sa akin, big yes yan, kahit sino, kahit siguro sabihin pa ng nanay, nanay's boy ako, haba ni John, pasensya sa nanay ko kung iiwanan ko na siya sa bahay. Sa una pa lang sabihin ko na sa kanya na bubukod ako pag nag-asawa ako. Okay. And ano na? Bubukod ako pag nag-asawa ako. Buhay pa nanay ko ngayon pero wala namang problema sa kanya. Ayaw ko umabot yung oras na may giyera sa asawa ko at sa nanay ko, kaya sagot ko big yes. Oh, kasi yung scenario, parang ganito na kasi yung scenario. Sa tanong kasi, parang yung scenario is talagang doon sila nakatira, nagagumon sila sa bagay ko, anang husband, and then nag-abot sa point, yung pang hindi talaga nila ma-drive yung kanilang ugali na mag-in-laws, yung daughter at yung mother-in-law, hindi talaga nila ma-connect yung kanilang ugali at hindi sila magkasundo. Kaya yun siguro yung point nga, syempre, hihilingin na yan sa mister niya na bumukod na tayo lang. Oo, kasi, di ba? Para siguro naman, para sa babae na maiwasan kung ano man yung, kung ano mang conflict or pag-aaway or pagtatalo ang rumatabo kung magbuhay pasanda. Siguro pangutana sa gagaki, dung decision is anang husband kung ano ang gagawin niya. Kaya ba niyang iwan ang kanila, ang kanyang pamilya, kanyang mga magulang, na hindi naman maabot sa point na sumama yung loob ng mga magulang kasi mas pinili ng kanilang anak yung kanyang asawa at pinaniwala. May, alam mo, hindi talaga hindi kita maduwa or makaroon niya klase ng mindset sa part it mga parents man. May una matanga mga ginikanan niyam, kumbaga para kanda is mas mayad matamanya ni nga bumukod ka mo para mas inyot ang masairan kung paano magpangabuhi. Yeah. Actually, may mga ginikanan mat anang gusto mat aman yan. Ingat nga mga unga, may mga asawag magpangabuhi ko mat ana. Hay, bumukod na. Magsariliit ng kanilang tahan at kanilang kaugalingon, tumayo sa kanilang sarili mga paa. May mga anak lang kasi talaga na siyempre, parang takot na maghiwalay sa mga magulang dahil iniisip nila na baka hindi nila kayanin kasi may pamilya, gusto nga tutukunin, ganito na mabudlay. Nga kun, gusto nyong magbuo ng isang pamilya, you are financially, emotionally, and psychologically capable and ready. Diba? Hindi pwedeng pag-asawa ka, bubuo ka ng pamilya, at dito lang kami sa poder ng aking mga magulang, kay alam ko na kahit anong mangyari, di nila ka pababayaan. Bumarap ko pa bakat gatas ang unga, naman si nanay, si tatay, nga bakat gatas, hindi. Kaya ko, hindi man na damati isa ng mga apo. Oh. Ito na, awa ba kong mindset nga makaroon? O, di ba? So, rupanguta na abe sa husband kung papayag ba kung hihilingin ang kanyang wife na bumukod sila ng tirahan kasi hindi niya makasundo yung mother-in-law na yung kanyang mother-in-law according sa wife. Okay. Yung decision ba na hindi rin na parang umabot sa punto na magbasot man or misinterpret man it ana nga parents ityagaki. Siyempre yung maragi na parimbangan ityagaki kapin pa kundong relasyon it imo nga ityagaki sa anang it husband o ityagaki sa anang ginikanan is ganun ka close eh, paano abi kung nag-iisang anak lang siya. Yung scenario is nag-iisang anak lang yung lalaki. O diba? Nag-iisang anak lang yung lang o ni kuiho lang. O, nag-asawa. Yung asawa yung doon niya itinira sa kanilang bahay. Yun nga lang, itong si Mrs., hindi niya makasundo ang kanyang mother-in-law. So itong si Mrs., humiling, nagsabi, nag-confess sa kanyang husband, love, pwedeng ano, bumukod na lang tayo ng tirahan kasi para makaiwas na ako kay mother-in-law na base magkagulo pa kami or abot pa sa point nga mag-away kami nga may mga mas lumala o problema something like o diba? So kung yung scenario kasi is kung unikuiho siya siyempre pag unikuiho wrong relasyon at ginikanan sa andang nga nakapokus lang sa kanilang anak na hanggat maaari nga buhi sanda ayaw nilang mawalay sa kanilang feeling kanilang anak kahit sila'y nag-asawa na. Bisa niya nag-asawa gon, gusto nanda nga una gyapon sa nga poder. Eh kung ikaw abi nga uniko iho. Sin ano ra imo nga pagahimuon kay si Mrs. mo. Gusto bumukod si mother or si father mo. Ginahambagan man ikaw nga iya lang kamo kay kabahuman ro aton nga bagay nga ra. Imo man ra tagapagmana ka man. Wa mat iba nga maano makinabang kara kamo man. Eh ikaw nga ano abi? Ikaw nga husband, ikaw nga ano himuon mo? Nga magiging win-win ba? Rong ano? Magiging win-win dong imo nga magiging decision. Di ba mabudla? Pero siguro kung makaroon dong scenario, like ako abi halimbawa, ako ang uniko iho, halimbawa lalaki ako, no? And then, do yun niya, uruin ako niya sitwasyon sa ako niya ginikanan at sa ako niya husband. O sa ako niya asawa, abe, sa ako niya wife, abe, ibutan ko ako niya kagalingon niya, ako rong gagaki. So ano rin moon ko kung pangayoon ko ako niya asawa nga, magbukod kami itamon nga, istaran kay bukod hindi niya ginmakasundo ro anang nga mother-in-law. First thing first, siguro nga gawin ko is, kakausapin ko yung asawa. Kung ano ba talaga yung ayaw niya, yung I mean is, magiging ano ba, magiging open lang siya, ano ba talaga wrong problema? O si saon mo gitaan ng problema, kahit alam ko, hindi mo naman 24/7 na mo-monitor kung ano yung problema nilang mag-mother-in-law, di ba? Huwag ka man nag-monitor kada kung ano mataroanda nga, ginumpisahan mo naman it, hindi sila magkasundo. After yung makausap yung asawa mo, malaman mo kung ano yung dahilan niya, usapin mo rin si mother mo. Oo. Sorry, ahaman si mother mo. Tanungin mo rin eh, sa side niya. From that point ha, malaman mo ang side ng mother mo, malaman mo ang side ng asawa mo, mag-usap kayong tatlo. Mag-usap kayo. Kasi ang problema naman, hindi naman agad yan ang susolusyonan sa agad-agad na decision pag sinabi ng asawa mo na magbukod tayo kasi di ko pasundo ang nanay mo. Sasabihin mo, okay, sige. Without knowing first, ano ba talaga ang dahilan ng problema? Okay? Ano ba talaga ang rason? Totoong rason. Ang pinag-ugatan ng hindi pagkakasundo. So once na malaman mo na both sides, kung ano, nung andang mga kanya-kanya nga kwan abi, nga rason, hamaan, why? Diba? At istorya ka mong tatlo, heart to heart. Ipaliwanag. Magkasundo. Magkaroon ng compromise. Kasi I know bilang anak. Bilang unik ko iho. Diba? Bilang unik ko iho. Ikaw, ayaw mo rin ma-detach sa mga magulang mo sa ngalan nga ikaw malang man yan isang unga. Yes, andyan yung asawa mo. Pero sabi ko nga, kailangan mag-compromise. kailangan mag-compromise both sides. Kasi kung mapag-usapan naman yan, magkaroon ng kompromiso ang bawat isa, na, di ba, para maiwasan kung ano man ang mga misunderstanding. Ako naniniwala naman talaga ako pag napag-usapan ng mahinahon ang ganyang bagay at problema. Malaman nyo, mabibigyan nyo ng solusyon. Di ba? Oh. So, win-win ang solusyon, hindi mo iniwanan ang magulang mo. Hindi mo, although hindi mo napabigyan yung asawa mo, pero nakasundo sila. May compromise. Kasi kailangan mo lang naman, kailangan din naman maintindihan ng asawa mo, ang sitwasyon mo. Andun ako sa point na syempre, pag sinabi mong asawa mo, kaya mo nga pinakasalan yan, asawa mo na yan. So dapat, kung ano yung makakabuti sa inyong pagsasama bilang mag-asawa, yun ang dapat na gawin. Pero hindi naman pwedeng iset aside mo, wrong side it imong parents, kung ano ba talaga ang dapat mong gawin bilang isang anak. Kasi, depende man abe sa sitwasyon dun eh. Diba? Eh, kung permi lang mamatuot, kung may sitwasyon matanang nga, palimbawa ganito, kung ang sitwasyon is, may pisikala na. May mga pisikala na nagkakasakitan na, nagbubulyawa na. Halos araw-araw may ganong senaryo sa bahay ninyo, no? Ruin mo nga asawa, agruin mo nga nanay. Nga wala na talagang katahimikan ang kanilang, hindi na talaga sila magkakasundo kahit ano pang gawin. Kung in-exhaust mo na rin lahat ang effort mo para pagkasunduin sila, pero wala pa rin. You have to decide na rin na mag-separate para maiwasan pa ang mas malalang awa. Ang pagdedesisyon sa ganong klaseng sitwasyon is nagdedepende sa sitwasyon. Okay, nagdedepende sa sitwasyon. Andun ako sa point na para sa isang mas matiwasay na pagsasama, di ba? Sa bilang mag-asawa is pag may mga ganyan mga bagay, pinag-uusapan at pinagkakasunduan. Pero huwag mong kalilimutan na meron ka rin mga magulang. Although meron ka na rin pamilya, pero you have also your responsibility and respect na dapat mong ipakita at ipabatsyag sa ginikanan since they are your parents. Di ba? Respeto ba nga ginatawag? Kasi di ba may kasabihan niya ta? Marami ka man ang makikitang magiging kapalit ng asawa mo. Pero yung mga magulang mo ay isa lang. But yung kasabihan na yan, nagdedepende talaga yan sa sitwasyon. Dahil sometimes, mas nating pinipili yung like asawa mo kaysa sa magulang mo. Depende sa sitwasyon. Diba? O, depende sa sitwasyon eh. Kung mas makapagbigay ng peace of mind sa bawat isa. Kung malala na gid talaga ang sitwasyon na hindi naman ma hindi wala na gid mabudlay yung gid niya i-reconcile dong andang relasyon niya daywa nga mag-in-laws. So, kailangan mong piliin kung ano yung dapat mong gawin. Asawa mo or yung magulang. So, ikaw na mag-weigh noon. So, yun ang tanong eh. Kung papayag ka ba kung hilingin ng asawa mo na magbukod kayo kasi hindi kayo magkasundo ng nanay mo. So bago ka magdesisyon, alamin mo muna kung ano ang dahilan kung bakit hindi sila magkasundo. Yun lang naman ang akin. Ayo palayo gid man ni Jun Rod Jun, oh di ba? Pabati kay Lolit Budjao at Jun Sauri sa mga taring Pangasinan. Halinta sa ako ni Hipag, ang gwapa. Ma'am Crishel, May Malio Kabatian, hello tita. New viewer here. Ay, meron din po in laws na labag sa loob nila magbukod lalo na bunso yung anak nila. Yan, kung bubukod man, gusto pa rin nila mag-provide ng needs. Gusto pa rin nila nakaka-contribute sila sa kailangan sa loob ng bahay. Correct yan, sabi ko nga. Nagdedepende talaga yan sa sitwasyon. Kasi meron namang mga in-laws na meron nga mga mag-asawa na gusto nang bumukod kahit magkasundo naman sila ng kanilang mga in-laws. Diba? Merong ganun. Wala namang problema sa mga in-laws, pero yung mag-asawa nagdesisyon na magbukod. So, yun ang scenario talaga, ang sitwasyon talaga ng mag-asawa pag una nga nag-star sa andang mga ginikanan is nagadepende sa sitwasyon. Ang pagbubukod ay hindi lamang dahil sa hindi magkasundo ang mag-in-laws, kundi meron din naman gusto talaga nilang magkaroon ng sarili nilang tahanan na matawag na kanila para masairan gitaranda kung paano magpangabuhi nga mag-asawa na sila ang nagaprepara kung andang mga kinahanganon nga sila rong mag-ahait andang ginakaon, ginapangabudlayan andaro andang mga randang ginakaon sa damag-aha, sa darugo trabaho, sa dagapangita. At hindi nga paggising na lang nila ay nakatugon yung si nanay na, nakagahagot suga si tatay na, nagamakaon yung lang sandal, yung ginadatunan yung lang baga. So, meron namang mga mag-asawa na gusto naman na mag-separate, kahit magkasundo naman sa mga in-laws, pero gusto lang nila talagang magkaroon ng matawag na sarili nilang tahan. O, diba? Magkaiba. Kaya nga, nagadepende sa sitwasyon ang ganong klaseng mga bagay. Pero wala pong mas pa na solusyon sa isang hindi pagkakaintindihan ay ang maayos na pag-uusap. Alamin mo na kung anong punot dahilan dahil mahirap makialam ang walang alam. Attorney Operario, hiniram ko yung word. Yung linyaan mo. Totoo naman yan. Oo. Hindi naman dapat mag-decision agad-agad si Mister. Napapayagan niya si Mrs. niya na magbukod. Kung hindi niya naman alam kung anong dahil, bakit ba? Ano pang hindi yung pagkasunduan? Ano bang ayaw mo kay mama o kay nanay? Tanongin mo si nanay mo, Nay, ano bang problema ng ninyo ni Mrs.? Bakit ganito ba? So kung malaman mo na both sides, pag-usap kayong tatlo. Pag-usapan ninyo. And then magkaroon kayo ng compromise agreement. Good. Para maiwasan na rin yung mga sigalot. No? Kasi mas magaan ang pagsasama ng mag-asawa kung walang kung matawhay rong imo nga mga both and loss nimo nga nagasinagayo kamo it maayos. Why naman ta chimpo? Thank you so much gid sa inyo nga pag-iba sa pagpangalagad natin. Makaroon nga adlaw it Webes until tomorrow sa Biyernes nga edisyon pagpangalagad programang pala utwasan mo. Of course, and still, with you, sinadyahon! You're beautiful and cute, Tita Lils de la Cruz. Nag-aiwan din ako at maayad-ayad ng hapon. Salamat gayon sa inyo nga pagpamati. God bless us all and bye!
1: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5
0: Radyo Todo.

0: tonight. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa igamo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. The

0: si Ma'am Annabel ng Nueva Ecija.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
3: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, diyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,
4: patata na vara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5. Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawaw git ang benepisyo ra ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud ado adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masayra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa ato.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
3: ngawat. Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yun?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia, ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant na anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Langit Banwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 20.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming a frozen food products, patata na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpiti. Po,
6: nag-coffee
7: ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag, tako it power baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, tako pirmi at laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga tungod mabawhon git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagitao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitate. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus. Plus one.
8: Go! I love this station.
9: They're always on. Radio Todo for the best variety of music. Ino ang

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom po it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga rin abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa ato.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
2: Ithribio.
3: O, si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang Ithribio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: Ithribio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danggay.
9: Tatay?
8: Mindoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kadalang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa anilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudunan tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rise Brand. Saan man daw po kayo na Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan. Siyempre, hatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre po, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

saan man tayong lugar, naroon mga kaibigan, tara na at tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa atin po naman pala dudunan. Bukas na po ang atin po naman numero 0969-226-9623 yung atin po naman numero. Na pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Tawag na po sa ating mo namang programa at tayo po yung magkwentuhan na namang muli. 0969-226-9623 yung ating mo namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating mo namang panatuntunan. Eto na, ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ay, kalusugan. Kalusugan po, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Pangalan po ninyo, tatay? Hello po? Hello? Hello po? Nawala.

Tawag mo ngayon uli mga kaibigan. 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito sa ating palatuntunan mga kaibigan. Tawag na. 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan.

0: Hello, magandang kalusugan po.
1: Sa kalusugan to?
0: Yes po. Tatay, ano pong pangalan po ninyo?
1: Ray.
0: Ray, okay po. Tatay Ray, taga saan po kayo?
1: Sa Kalasyaw.
0: Kalasyaw.
1: May tatanong po lang ako.
0: Ilang taon na po kayo, tatay?
1: 69.
0: Okay po. Ano po yung tanong po ni Tatay Ray?
1: Kung saan makakabili ng kwan, yung rice coffee.
0: Okay. Kung saan po makabibili ng ating rice coffee, dyan po sa Kalasyaw.
1: Oh.
0: Opo. Tatay Ray, kayo po ay hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Hindi pa. Mag-uumpisa pa lang sana. Wala akong mabilan po. Nagpunta ko sa Mercury, wala.
0: South Star Drug po, tatay. Dyan po sa Kalasyaw. South Star Drug, Magic. South Star Drug, Robinson's. Tapos, Jovis Pharma Trading.
1: Saan yun? Saan kaya yun? Medyo malayo yun, Robinson.
0: Malayo yung Robinson sa inyo? Sa Pangasinan po ba yan, tatay? Di ba? Pangasinan? Kalasyaw, Pangasinan?
1: Kalasyaw, Pangasinan.
0: Opo. South Star Drug Robinson's, South Star Drug Magic. Meron din po sa Jovis Pharma Trading.
1: Pharma Trading saan? Sa bayan?
0: Jovis po, tatay. Jovis Pharma Trading.
1: Pharma Trading. Sa kaya yun? Jovis. Hanapin. Wala na iba?
0: Jovis po, tatay. Jovis. Jovis.
1: Jovis. Pharmacy.
0: Opo, Jovis Pharma. Opo.
1: Saan masasakuan po yun?
0: Ang nakalagay lang po dito sa akin, Kalasyaw.
1: Jovis Pharmacy. Saan kaya makukuhin? Wala, nagpunta ko sa Mercury. Nagpunta ko sa marami doon yung hirina na yun. Wala akong rice coffee.
0: Sa Kalasyaw po yan, tatay. Kasi po, ang alam ko po, halos lahat na po ng mga butika dyan sa Kalasyaw, meron po ng ating rice coffee. Baka po naubusan lang po kayo, tatay. Ipagtanong-tanong nyo rin po sa iba, sa ibang mga butika po, tatay.
1: Galing ako sa Mercury. Galing ako sa Paliapat, yung area na yun.
0: Basta po, tatay, South Star Drug po meron. South Star Drug. South Star Drug.
1: South Drug.
0: South Star Drug.
1: Star Drug.
0: South Star. South Star. South Star Drug.
1: South Star Drug.
0: Opo. South Star Drug. Opo.
1: Sige po, sir.
0: Paano po ninyo, tatay, paano po ninyo nalaman, tatay, yung ating produkto, Tatay Ray?
1: Gabi-gabi ako, narinig ko sa radyo.
0: Narinig niyo po sa radyo? May iniinda po ba kayong karamdaman sa ngayon?
1: Ay, meron din. Hindi ako nakakatulog. Tatlong oras lang ang tulog ko.
0: Tatlong oras lang yung tulog po ninyo. Napapakinggan nyo po sa ating programa na nakakatulong po yung ating rice coffee sa mga nahihirapan matulog.
1: Opo. Inaanin ko po. Maganda na rin tulog nyo na.
0: Opo. Tama po. So, kailangan po, tatay, na makapagsimula na po talaga kayo ng pag-iinom ng ating rice coffee. Kung sakali po, tatay, halimbawa na naglibot na kayo dyan sa inyong pong lugar, sa Kalasyaw, at wala pa rin po kayong, at napuntahan nyo na po yung mga nabanggit po natin mga butika, kung sakali pong wala, tawagan nyo po ako muli, tatay, para masabihan natin yung ating mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa Kalasyaw.
1: Okay, South Star Drug.
0: South Star Drug po, tatay. Sa Robinson's daw po, meron. Tapos, sa South Star Drug Magic, tapos Jovis Pharma Trading.
1: Magic, malapit na pinyan yung Magic.
0: Opo. South Star Drug po doon sa Magic po, tatay.
1: Okay po, sir. Thank you.
0: Opo, South Star Drug po, tatay. Tatay, nakakita na kayo ng ating rice coffee?
1: Oo, yung kung na papakinggan ko, yung mayroon daw platon.
0: Ano po yun?
1: Nakakahon na mayroon nakalagay na tasa yung kwan.
0: Yung isang tasa ng kape, may larawan po doon na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yun. Pero hindi po yun hotdog, buamera po yun. Katulad lang po kasi ng hotdog. Pero yun po yung hahanapin po ninyo para hindi kayo magkamali. Tapos ang spelling po ng rice natin, tatay, RISE.
1: Oh, si po, narinig ko. Sige po, sir. Narinig ko yan. Marami siya ng mga ngayon dito. Wala, hindi kayo mo kakita.
0: Opo, opo. Sige po, tatay. O, basta, balitaan niyo po ako. Kung halimbawa makabili kayo, sabihin niyo po sa akin kung saan kayo nakabili para matulungin din natin yung iba nating mga kababayan. Kung sakali naman pong wala, nalibot niyo na yung mga butika sa Calasiao at wala po talaga kayong nakuha ng ating Rest Coffee, balitaan niyo po ako muli at para masabihan po natin yung ating mga deliveries.
1: Sige po, sir. South Star Drug Magic.
0: Opo. Magic, opo. South Star Drug Magic, opo. Opo. O, tatay, balitaan niyo po ako, ha? Balitaan niyo po ako. Aasahan ko po yung tawag po ninyo ulit.
1: O, sige. Sa San Carlos, sir. Mayroon?
0: San Carlos? San Carlos, Pangasinan. Wait lang po. Titingnan po natin dito. San Carlos, San Carlos City. Tatay, San Carlos City, halos po lahat ng mga butika doon. Calif Drug Store, Three Boys Drug Store, Salva Convenience Store, Princess Pharmacy, RCJ Pharmacy, Jealous Variety Store, Save You Drug Store, St. Charles Pharmacy. Lahat po yan sa San Carlos City po, tatay.
1: Yun na lang, marami namin dun. Kaysa Calasiao, marami namin mapupuntahan.
0: Opo, malapit lang po ba kayo San Carlos City?
1: Medyo sasakay pa ako ng isang sakay. Mamasaya ko ng 15.
0: Ah, okay lang yun. Po. Okay lang po yun. Okay lang po yun, tatay. Basta mag-iingat lang po kayo. Kung maaari po, tatay, na sana po may kasama kayo para, kumbaga, mas panatag ang loob po ninyo na may kasama kayo.
1: Oh, kasi yung ano yung, kasi pagbabawas ko, kumisan tatlong araw.
0: Opo, problema po yun, tatay. Dapat po, araw-araw tayong nagbabawas kasi araw-araw tayong naglalagay ng basura sa loob ng ating katawan. Sa pamamagitan ng mga pagkain po natin, so kailangan po dapat araw-araw din po kayo nagbabawas.
1: Pero meron akong sir, yung stainless sa 20. Wala problema yun?
0: Ay, wala pong problema, tatay. Herbal po yung ating produkto. Kumbaga, natural yung ating produkto, tatay. So wala pong problema, wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose.
1: Tapos yung ano, umiinom ako ng vitamin A syndrome.
0: No problem yun, tatay. Wala pong problema yun na umiinom kayo noon, umiinom kayo ng vitamins nyo at umiinom kayo ng rice coffee. Wala pong problema, wala pong side effect, wala pong overdose. Kahit po may iniinom kayong maintenance galing po sa doktor, wala pong problema yun, tatay.
1: Sige po, sir.
0: Tatay, dapat mga 2-3 sachet po sa isang araw yung pag-iinom natin ng ating rice coffee para mas ano po sa inyo. Okay po?
1: Okay.
0: God bless po, tatay. Balitaan niyo po ako, ha? Tawagan niyo po ako muli. Salamat po, Tatay Ray.
1: Okay, maraming salamat po.
0: God bless po, Tatay Ray. Maraming salamat, bye-bye. Si Tatay Ray, mga kaibigan ng Calasiao, Pangasinan. Magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Sige po, tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. At yun syempre ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ganun din ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Kaya po itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan sa amin kung may mga tanong po kayo o mga testimonya na nais po ninyong ibahaging kwento para po naman na maging inspirasyon sa iba nating mga kababayan na hindi pa po nakaiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang programa. Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero.

Tawag po muli mga kaibigan sa 0969-226-9623. Again, 0969-226-9623 mga kaibigan, ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan mga kaibigan. Itawag nyo na yan dito po sa ating programa at tayo po ay magkwentuhan at magpaliwanagan tungkol po naman sa ating po namang mga karanasan sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available po ang ating ding Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar mga kaibigan ako. Dapat po ay nakapagsimula na rin po kayong uminom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dapat po ninyong matikman rin ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng tawagan sa ating mo programa, mga kaibigan. Pwede rin po kayo mag-text na po kung may mga katanungan din po kayo at hindi kayo makatawag, pwede pong i-text. O di kayo, mga kaibigan, i-text niyo po kami, sabihin niyo na tawagan kayo para magkausap po tayo. Kami po yung tatawag sa inyo.

0: Sabi dito, Kuya Boy, umiinom na po ako ng rice coffee. Gusto ko pong maayos ang aking problema tungkol po naman sa bato. Ano po kaya ang mga dapat kong kainin? Sa tulad ko pong meron pong sakit sa bato. Thank you very much po. Actually, maraming salamat na po at kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee dahil nga makakatulong po ito sa atin. Gaya po ng mga testimonya, mga patutuo po ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee, malaking bagay po na tuloy-tuloy yung pag-iinom nyo po ng ating rice coffee. At malaking bagay din po, mga kaibigan, yung tanong po ninyo kung ano po yung mga dapat nating bantayan sa pagkain pag kayo po ay meron pong sakit sa bato. Ang mga bato po kasi, o yung kidney po natin, ang isa sa mga organ ng katawan na may pinakamalaking papel po na ginagampanan sa maayos na paggana po ng ating po namang katawan. Ang pagsasala po ng dumi at sobrang mga sustansya sa dugo, pagbuo po sa nilalabas na ihi at pagpapanatiling balanse ng mga tubig sa katawan ay ilan lamang po sa mga mahalagang papel na ginagampanan po nito. Sa kasamang palad, ang mga bato po ay isa rin sa mga organ na maaaring dapuan ng sakit na kung lumala ay tiyak na makakaapekto po sa normal na paggana po ng ating katawan. Sa pagkakataon po kasi na madadapuan ng karamdaman ng bato, gaya po ng impeksyon, pagkakaroon po ng bato o sa bato, yung kidney stone sa tinatawag po natin, na makakabara sa maliliit na tubo sa bato, marapat lamang po mga kaibigan na bantayan ng mabuti yung ang pagkain na kinakain natin. Nang sa gayon ay hindi po lumala yung kondisyon ng isang tao po na meron pong sakit sa bato. Dapat alalahan din na upang mabuhay ng normal, ang isang tao ay kinakailangan po ang isang malusog at gumaganang kidney. Ano po yung mga dapat na iwasan ng taong may sakit sa bato? Kailangan po nating iwasan yung mga pagkain may mataas na level ng sodium. Yung pagkain po ng may mataas na level ng sodium, ang pangunahing pinagbabawal sa mga tao pong may karamdaman sa kanilang bato. Ito po yung sapagkat ang sodium po ay makakapagpataas sa presyon ng dugo na nakakasama naman sa maliliit na tubo sa loob po ng bato. Ang mga pagkain pong may mataas na level ng sodium gaya po ng mga instant food, chicheria at mga pagkain pinaalata ng husto ay dapat iwasan. Okay po? Ano pa yung iba? Yung mga pagkain may mataas na level ng potassium. Bukod po sa pagsasala ng mga dumi sa dugo, sinasala din ng mga bato ang sobrang sustansya at mineral, kabilang na po yung potassium. Ang mahinang bato, dahil po sa isang karamdaman, ay maaari lamang na mas lalong manganib na humina at mapinsala kung dadagdagan po po yung kinakain ng potassium. Halimbawa sa mga pagkain mayaman po sa potassium, saging, patatas at mga kabuti. Yan po yung mga dapat po nating iwasan. Ano po? Ganon din po yung mga pagkain may mataas na level ng phosphorus. Ayon po sa mga pag-aaral, gayon din daw po kasi yung potassium at sodium. Ang sobrang phosphorus po sa taong may karamdaman sa bato ay maaaring makapagpalala lamang ng kondisyon. Kung kaya, mabuti pong malimitahan din ang dami ng kinakain mayaman din gaya po ng tahong, keso at mga isda. Yan po yung kailangan po nating bantayan. Ano pa yung iba? Teka lang, may caller muna tayo. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello? Hello po. Hello? Wala. Ano pa po yung iba ng mga pagkain na dapat po nating iwasan kapag tayo po ay meron pong karamdaman sa bato? Bukod po sa pag-iinom po natin ng ating rice coffee na dapat po tuloy-tuloy, dapat may iniiwasan po tayong mga pagkain. Sabi ko nga, hindi po kakayanin ng rice coffee lang kasi po yung ating rice coffee po, mga kaibigan, ay hindi naman po gamot. Nakakatulong po ito para po naman na mapalakas yung ating katawan at maibsan yung iba't ibang uri ng karamdaman, pero hindi po ito gamot, mga kaibigan. Kaya po naman habang umiinom tayo ng ating rice coffee, dapat may disiplina rin po tayo sa ating po namang sarili at iniiwasan yung mga pagkaing dapat po nating iwasan. Kasi mga kaibigan, kahit ano pa po yung gamot na iniinom po ninyo o kahit pa gaano karami pong rice coffee yung iniinom po natin, kung hindi po tayo mga kaibigan na nag-iingat sa pagkain, wala din pong mangyayari mga kaibigan. Kaya nga po, dinidiscuss po natin ito para po naman sa lahat. Base po ito sa mga katanungan ng ating mga kababayan. Ayon po sa mga pag-aaral, ang mga pagkaing mayaman daw po sa oxalate gaya po ng spinach, mani, kamote at tsokolate ay makabubuting limitahin muna kung sakaling dumaranas po ng karamdaman sa bato. Ito po ay sapagkat ang oxalate po ang siyang kumakapit sa calcium na nasa dugo at bumubuo po sa calcium oxalate na siya po namang nagiging bato o yung stones. Ano po? Na maaaring makabara sa daluyan po ng ihi. Ano pa ba yung iba na dapat po nating iwasan kapag tayo po ay nakararanas ng problema sa atin po namang bato o yung kidney stones? Ano po? Sabi po sa mga pag-aaral, dapat din pong malimitahan yung dami ng protina na kinakain ng taong may sakit sa bato. Dahil naman ito sa posibilidad ng pagkakaroon po ng uric acid stones sa mga maliliit na tubo sa bato na maaari din po makabara sa daluyan ng ihi. Bukod po yan mga kaibigan sa pag-iinom araw-araw ng ating rice coffee, yung po yung sabi natin na dapat may pag-iingat din po mga kaibigan. Kasi kapag hindi po tayo nag-ingat din sa mga pagkain, remember mga kaibigan na nabuo po yung mga karamdaman po natin dahil po sa hindi tayo naging disiplinado sa pagkain. Kain tayo ng kain kahit ano. Kaya po ganoon mga kaibigan, kailangan nating maging disiplinado sa pagkain. Yung mga tama at yung mga bawal alisin, yung mga tama lang yung dapat po nating kainin. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Naputol. Kailangan po natin mga kaibigan na may pag-iingat pa rin. Ano po, sabi nga natin na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung wala tayong ginagawa mga kaibigan, kahit nga po sinasabi natin ito po ay bigay ng may kapal sa atin, yung ating po namang rice coffee, para po maibisan yung karamdaman ng ating mga kababayan. Kung wala naman tayong ginagawa para po naman sa ating sarili, wala rin po mangyayari. Kaya kailangan po mga kaibigan na nag-iingat tayo sa ating po namang mga kinakain sa araw-araw. Kasi dyan po mga kaibigan, sabi po sa pag-aaral, 90% ng problema po sa ating kalusugan ay dahil po naman sa lifestyle po natin. Yung uri ng pamumuhay, yung mga kinakain po natin sa araw-araw. Yung pang-aabuso po natin sa ating katawan. Nakakatulog tayo mga anong oras na, madaling araw na dahil po sa panonood ng kung ano-ano sa cellphone. Na po tama yung ating body clock mga kaibigan. Nagkakaroon po ng problema yung ating katawan pag ganoon. Tapos kain pa tayo ng kain ng mga alam natin bawal po sa atin. Kaya po ganoon yung nangyayari po sa atin. Kaya malaking bagay po mga kaibigan yung pag-iingat sa pagkain po mga kaibigan. Lagi pong tatandaan ano po yung pagkain po mga kaibigan. 90% ng problema sa ating kalusugan dahil po doon sa ating lifestyle. Pagpupuyat at yung mga bisyo-bisyo na yan mga kaibigan. Doon po natin nakukuha lahat. Anyway mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Paalam na po muna ang inyong lingkod. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abalas, Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye bye, ingat, God bless.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: The streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Todo, Aklan 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa Bugos, Caraga, Pilipinas, may kapin 2 minutos na kataliwan. Oras kera itala 7. Standby sa pagpayagi programan diretsa.
2: Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa Lipuna. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Good evening, Pilipinas! Good evening, Western Visayas, Banway, Calibog, Bugos, Caraga, Provincia, Akan, mayan-ayad nga gabi ikaton tanan-tanan. Welcome now sa pagpulayag kita programang Diretsahan. Today is Thursday, May 29, 2026. Datod kira ka pag-agdag, pag-welcome, ita malipayin kira kagabihon sa pag kira ka mga katunod at kabarkada sa kanginan. Nga nakatutoko na naka-open na naka ng mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
3: Diretsahan!
1: As well as samon kira ng mga televiewers, samon kira ng website sa www.radiotodo.ph. And we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan!
1: Dato nagkira ng pag-abi-abi, itapalipay kira ng kagatihon sa Rekar 327 ng mga kabarangayan, 17 natin ng mga kabanuhan na nagroong kabisira kung banwa Karait, Kalibo. Good evening sa ating mga friends na sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, Kalibo Oyotrong Satellite Market.
3: Diretsahan!
1: Good evening man sa ating kirang mga kaiping mga kaprobinsyanan sa Western Visayas, sa probinsya Karat Antique, Iloilo at Negros Occidental, tama naman sa probinsya at Guimaras at probinsya at Capiz. Likewise na sa probinsya at Romblon, Masbate, Palawan at Paras Mindoro area. Totoo man maabutan kung pagwarawag, signal kung 88.5 FM, damo'y kirakin nyo kapag paabot. 8 minus wagon, malinong ag malipayon nga kagabihon, katon tanan-tanan.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa Lipuna. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Sa ngayon po akong kailangan maging technical partner sa technical side, broadcast engineer Boboy and Reggie Plasho, station manager is Emilia De La Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kailangan Anchor Man, yung kailangan El Capitan sa Anginan, Anchor Man.
3: Diretsahan!
1: I-programang Diretsahan. Daya, si Katunag Kabarkadang Chi and Dilibli, na magpanerbisyo kinyo pagkaroon kailangan adlaw ka webas. Okay, ano ba kung mga mainit na mga balita at isyo nga atong karang pagatutukan sa kabilugan ito atong karang pangalagad sa programang Diretsahan? Dahil karang controversial banwa nga Boracay Bridge. Kahapon banwa may giniwat nga hinun-anon doong atong karang provincial government headed by Aklan Governor Joe N. Miraflores. Together with the stakeholders kung banwa karait malay, no? Gakim pro mga businessmen from the island of Boracay. Giniwat na banwa ina sa Hinan Hotel ay kinapanag-ianda, if I'm not mistaken, ni Hendrik Chosoy. Ang gintambungan na ganit banwa it mga nagkakasalisari ng mga representative coming from the different sectors of our society. Agarong naging sentro nga ni Itdaya Karanginon Ano. Raya karang ginbuhian ko no na statement ni Mr. Ramon Ang doong COO kong San Miguel Holdings Corporation. But kaina banwa bawa natin yan. But kaina banwa sa interview it GMA Online ginpamalibaran da banwa ni Mr. Ramon Ang no? Nga bukod na ko, no, it minatuon. Ang sa account banwa ni Mr. Ramon Tolpo, sayang ka, bitirano nga journalist, ano banwang ginambay nga sinungaling si Governor Joe N. Miraflores. So, standby ka mo karon ba, no? Masadyara. Nga hinampang makaroon iya sa provincial account. For me, no? Based on ton banwa karang pag panagawasaw that no one is telling lie or lies, no? On this issue. Not even Governor Joe N. Miraflores or Mr.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: FM, ang radyo na kaibigan mo. 88.5. Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Nagnamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gitamo it More Power Biotic Coffee agud dinami ra inyo nga.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapag-

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Go! This is my radio.
2: I love this station.
3: They're always on.
0: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas makaroon, ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, ay

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kateklan Church.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: TDX 500!
6: Ang may powerful compound
5: ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
6: Garantisado!
5: Epektibo!
6: Aramis TDX 500!
5: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio!
6: Yung may VCO!
5: Ang VCO!
6: Yung may D3!
5: Mabakas, mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
1: lalakas,
5: at gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga
9: malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-San Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
10: si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy. Oh, ngayon, magaling na.
10: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
13: The station with the best music. Best music.
14: I love the music.
15: Best music.
12: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
16: Yeehaw!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, para mismo. TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakaimon ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

stop believing.

ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nasunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: kay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.16 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Berrada. Walang pinalalampas. Walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

2026. Daywang adlaw kun lang ang naghahabil-habil. We have 2 days more to go. Ag magantas dong bugan itamayo. Ag matabok kita sa bugan itahunyo. Bukas klase na naman. Sa mga inunga, sa mga ginikanan, sa mga lolo ag lola, ag sa mga nagpa-eskwela, good luck. Ay amat-amat yuman nga nagabatyag itakagaga o atong busa o atong gawas ay pilang bugan malang nga nakapupahuway kita, di ba ga? Sa may mga estudyante pa sa aton niya mga inunga ha, magtutom kamo sa pagtuon ay manami ana kon may imot ang diploma. Mabudlay kung uwa kat diploma. Sa hagambagunon nga bisan sa pag-apply ay doyon dosambilog sa mga ginausoy nga mga kredensya. Ang diploma po. Oo, matuo, depende sa diskarte. Pero may mga kumpanyat ana na ginausoyan kat imo ta record. Konsiin ka na-graduate. Aga kamusta ro imo karang mga grado mga katudo, di ba? Doon doon ginausoy eh. Ay mabudlay ko no nga mag-usoy ka trabaho kung uwa ka tinapusan taba. Hasta kayang sa mga sales boy. Hasta kayang sa mga hard labor babog at nga trabaho. Bataron kon may diploma ka at kung ano rin imong tinapusan ay pwede mo tang mai-apply. Ah, pwede tang imong maging basihan ay nakatapos ka, di ba? Gani pag hutuhot gid ha. Mintras nga nagahutuhot man do inyo kara nga mga ginikanan. Di ba kapagsalita? Kabisan sa kalisod ita pangabuhi. Ay ginauna gihapon do pag eskwela ni Toto ag ninini para nga makatapos. Ay kita nga ra nga mga pobre. Doyon man lang ruma ipamana namong manggat. Ay uwa man mana kita't manggat Toto nini. Uwa man kita't kwarta sa bangkong milyones. Uwa man mana kita't iktarya-iktarya nga hugta nga ipamana ko kinyo agud hindi ka mo magkalison. Ay ro edukasyon sambilog sa mga pamana. Ang sambilog sa mga manggad naton nga hindi na mabuoy itiba, hindi na matakaw. Pwedeng parisan, pwedeng tupngan, pero hindi na na mabuoy imong tantong galing sa pag-eskwela mga katudod. Doon dong manggad naton. Rong pag-eskwela agrong magkatapos. Ay matsa junto nga ra? Tama ba? Siguro maibutang taman by June 6. June 7, June 8. Gali June 8, no? Ay rurayang 1, 2, 3, 4, 5. Seryosong usapan. Ay di karon mag-arangkada o ginatawag nga Brigada Eskwela. Pero pagkumpuni it mga nagkagasabat, pero pagpintura ko mga nagpuhusaw nga mga pintura, pero pagpanghawan sa palibot, agod manami man dong aura it eskwelahan pagbalik ni Toto ag ninini mga katuto. Ani posible nga mga June 8 pata. So sigurado gid nga 100% balik eskwela na po mga katuto. Ay ro unang Domingo, ay ro bugan ita Hunyo rong unang adlaw Lunes. Apit sa uno. Ay di karon pata mag-aarangkada ro mga ginatawag karang Brigada Eskwela. Rong pagbuguligan it komunidad estudyante ang mga volunteers. Nga ayoson kung tagsa-tagsa ka mga eskwet lahat. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyot.

0: Iyon kita motion basko gantayon waton karang mga tagsa-tagsa ka mga monitor agod makabati man do aton nga kagapit bagay it balita ako nanoro mga balita makaron nanoro ginaistoryahan makaron nanoro top stories of the day makaron mga katuto ro mga hatis issue di ba ga bukon it puro scroll yang kita scan it mga chismis istorya ni Marites sa social media mamati man kamo kung amat it balita di ba ga sa kaadlawan makaron sa barangay Mubo happy happy piyesta ha kasadya ko andang binaili kabi eh. Nakita ko sa mga post ko mga taga Mubo sadya ro saot kabay pa nga uwa kamo magbugaw espesyalero mga kusinero ro mga nagagaha agot hindi man maadlawan do inyong putahe temprano man nga makahakid agot maidaton sa mga bisita diba ga Kapitan Wendell Tayco sir diba ga Kagawad Junior Tori sir diba ga Toto Ibiyap sir sa uman ha sa mga taga barangay Mubo ha happy happy happy piyesta po o dumog kaadlawan kahapon natapos yun naga pizza 30 ag 31 si indong piyesta sigurado ako sa 31 no bali domingo merong piyesta it pagtapos it sa gala. Ayan, bugak it sa gala. Agrocentro it mga aktibidad dahil sa mga chapel doon sa mga simbahan. Ay bida karon do aton niya mga chikiting. Espesyalero mga kababayinan, kadayagahan, no, si Nini. Adlaw-adlaw nagasok-sok it tilang puti. Ag may bit-bit nga bugak mga katutod. Maka pupahuway yun do hardin kara ni Kapitan Nanini yung mga kabayan ay one time mga last two weeks nakapamasyar ko to nakapangapi aba ay nagapanawag nagapakayo itana nga rang buwa ko kat buwa kabo-abo hindi man maubos-ubos ay nga ni makapupahuway man aga makabuwak-buwak man do ibang mga hardin kararon kung matapos yun do sa gala so good morning ulang ha kay Nanay Cap at kay Tatay Cap sa Pamilya Reyes kay Kapitana Lourdes Nini Reyes at kay former barangay Captain Rolando Toto Reyes ha sa Pamilya Reyes ina sa Tinigaw ay tao Nanay Cap kung handa undo akong tasa pag may ininit kang tubig ag may mainit kang malunggay pandisal ay aton yung mang pamahawon ag mag-istorya guman kung saan aabot ang ating chikahan kung nagapamati si Kapitan Nini ay kung uwa ay mora nagapamati ay uwa kitat kapi ag uwa kitat malunggay pandisal dun ay pero sigurado ako nga nagapamati igit rong Team Boboy sa buko may mainit nga taho ay pamasyaran namo ni Katodong John agtuna namo do tahuan inong Boboy sa buko agkumaot taho nga manamit may taho nung Boboy ay kunuwat kapito kay Kapitan di ina kita sa istansya manamit-samit kita itataho so good morning ulang ha sa mga taga barangay istansya
1: di ba kapagsalita
0: lagi naman kay Tatay Jesus sa Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply aga good morning man sa mga taga barangay Tigayon una kay Daddy Bert Tabasa aga good morning man sa mga taga barangay Linabuan Norte patayin. Sa mga taga Barangay Bacau Sur, Barangay Bacau Norte. Idol, nabayan mga pasaway sa Nipon. Sa mga taga New Buswang, Old Buswang.
1: Yan si Idol.
0: Kahapon man nung kadlawan ita New Buswang. Ayo man Albert Noro Santa Elena. Kasero bye bye. Ay San Juan aro andang piyesta. Ay makapilang beses man kita nga hakangay ka to ni retired police Willie Ramos. Kasirang pagkatanda ro bye bye ay San Juan. Apit sa 24 gitaro kapiyestahan pero ro iya sa sentro ay matsa kahapon aro kaadlawan mga katuto Santa Elena oh, may una pang halipatan kita nga uwan naton hitamyang sa may part ita batan kahapon may piyesta pa os konta kami rito o galing matsaagang-agang kung makon eh. Pabalik lang makon kita't kalibo. Good morning man sa mga taga Barangay Puok, Barangay Andagaw, aga kama naman ha sa mga taga Barangay Kaano, sa mga taga Barangay Naluok, Barangay Briones ha, especially sa Briones Housing, agina sa Barangay Mabilo Kalibo. Tinatamyaw gid ni Kagawad Inday Ruana nga mga constituent. Kakabay pa nga una kuno kamo sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan ag mayad nga sitwasyon. Ag okay nga okay paghihapon kamo sa all right. Matalinong talakayan. Masarap pakinggan. Riyon gid ro aton nya mga mangingisda. Sa aton nya mga knitting boys. Sa mga manog batak ita niting manog lambat manog tew-tew manog lasdak manog pamunit mga katudo maayad-ayad gid niya aga sa mga taga sityo bye-bye ha pag sa mga taga sityo Pudlon ina sa Magno family kay nang pini ay ginaobra na kita nga alarm clock gali ag kitaruan ng energizer kitaruan ng vitamin samtang nagapatiyog ko anang washing machine samtang nagagugaba-gaba imaw tayo daw ang nagbibigay ng lakas aba lakas good morning man kay nang Nini Amalia de la Cruz Ubiaga ro aton niya mga suki nga hindi gid naton pwedeng malipatan ay permigid nga nagapamati kay nung muli ha abi nung muli bonita gunding pantat din agbumalik ka sa El Capitana kay aton yung man nga pamasawan naghasi nung dulpo ay gusto gid ni nung dulpo nga makatapak ha
1: nga walang boses
0: ag makabuyot it mikropono ag magkanta good morning kay nung Molly Subiaga ina sa MGM gas station MGMC gas station
1: di ka makapagsalita
0: ag kama naman ina sa tambayan ng bayan ina kay nang nung Merlin ag kay nang Julian nasa pamilya rilo sa mga taga Tabok, sa mga taga Takas, sa mga taga Pangpang Village, sa mga taga Sintro Proper, at sa mga taga Altamar. Maayad-ayad gid niya agahon. Welcome sa aton karanga pagpangalagan. Sa mga taga Barangay Tambak ha, sa Quintana Rintillo Magno Family. Maayad-ayad gid niya agahon. Sa aton niya mga taga Kalibo Public Market, ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga Kalibo Shopping Center, sa aton niya mga toda, especially sa Aktuda, kay nung Johnny sa Minyo. Nung Johnny, magamig-gamig ko na imong kape. Nagabaga-baga na sa kagamig. Bisitahin man. Good morning man kay Sarhinto Romel Morato. Nga nagakapi-kapi yun ita more power. Kay nung Vincent Chua ha. Kay Papa Dads. Ginatamyaw ko gid ita maayad-ayad nga gahon. Nabiga-gaalang abi Papa Dads or nung Vincent ro imo nga ron nga itlog. Ang ipabit-bit kay Katodong John Paagtoriya ay basi hambay mo magbugotogon doon. Asa kahina ko negosyo makaroon. Pero itlog abi ni Papa Dads ang roanang ugo mat sa parihas kita makon gakintab. Papa Dads, good morning ha. Payad man man ang mahambay si idol nga rang roana man manang day ay mat sa kakintab man ha. Imaura ro lokal nga si Bato de la Rosa. Kung gausoy ka mo kay Senator Bato, ito ka mo agto sa public market. Ah, ito imaw nagapanago, nakapuga imaw t-shirt. Ah, ito ka mo agto ha, ang magpanindahan dito ka na. Ay nag-apply imaw to tindero sa tindahan. Good morning ulang ha sa mga taga Kalibo Public Market. Sa mga taga Kalibo Shopping Center. Welcome, welcome, welcome sa aton karanga pagpangalagad. Aga siyempre banwa, no, sa aton nga pag ililimaw sa kabilugan itaton karanga pagpangalagad. Pagaibhan man kita ko aton nga mga katodo patrol reporters nga kaina pa naka-deploy nagawarang-warang sa anda karanga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Area of coverage, ha? Standby ka mo sa report ita pag-asa, ha? Ay gina-monitor tarurayang bagyo. Samtang nagagapit nga nagagapit sa Philippine Area of Responsibility, tarurayang bagyong kaloy. Standby ka mo, ha? Sa pinaka-latest update kay gatao katon ita pag-asa. So, standby ha. Standby man kamo sa aton karang gale warning, sitwasyon itbaybayon. Ang kama naman, ang heat index naton importante ro kainit no nga ma-monitor naton. Ang kama naman do panyempo makaron nga adlaw, agro panyempo sa sugod it apat nga adlaw sa ginatawag naton nga 4 days weather outlook. Aga standby man ha, ay sa hindi magbuhay pagkatapos ita pag-asa manindahan kita. Kaibahan si Katodong John Cabicilla ay may mga ging palibot kita kana. Aging palibot-libot naton duray mga manugbaligya it mga higuyamot baga. Mga nagabaligya at saging. Mga nagabaligya it rayang balinghoy, nagabaligya at gabi. Ag iba pa ina sa may area ita kilid kong ginatawag nga San Lorenzo Road. So standby ka mo ha, aking libot ra kahapon ni Katodong John. Salamat gali kay Mami Perle ha sa anang mga berding tinuga kahapon nga ging bagaring na kamo ni Katodong John. Igto tagali imaw sa Juliana's Market mga katodo, manami utara anang aura rito. So, good morning kay Mami Perle Puentes de la Rosa. Ag salamat gid sa imong mga berding gulay, berding tinuga. Kay Kapitan na Juliet Melgarejo ita Andagaw. Manamin mabayaran sa iyong mga kabay. Kay Auntie Emma Vega. Mangayan. Kay Kwan, Auntie Linda Quaterno. Nga nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Welcome, welcome, welcome sa aton karanga pag-ililimaw. Ano ro mga mainit-init agabugubantayan nga mga isyos? Ro aton nga bagong public market, hindi pa po tayo tapos. Mayroong Rotaplex Construction, dong contractor, ay nag-explicar. Nga mana, wrong design or disenyo, ay igto pat amana ginaobra, ag igto pat amana magahalin sa main office sa Manila. So, obrahon dito ron, ipakita sa LGO, sa Municipal Engineering Office kay Mayor, ag paaprobahan. So matapos nga maaprobahan, ay ibalik guman dito. Ag iga pa implementar gun dayon ti hamakon mo taron italiko mga katodo. Matapos nga maaprobahan do bagong design, it mga stall una sa bagong tindahan kaysa kayon dayon iga pa implementar. Ay paano nga na ipa-implementar kung uwa man yanit gamit ay kapistit do na aton doon niya pag-istoryahan sa kabilugan it aton karang pag-ililimaw. Pero pangaywa wrong issue sa Boracay Bridge. Ay umpisa kahapon abo kita nga nakaistorya nga mga aklanon. Agro mga aklanon ay nahati nahuyay pero anda karang opinion sa issue it Boracay Bridge Project kung San Miguel Holding Corporation. Sa opinion ba yakon madayon o kon hindi? Agasin o bagaro nagasugid it minatuod.
1: Sa idol na payan mga pasaway sa lipon ng ginay.
0: May chronology si Attorney Boy Kimpoy. Itry ta nga maabot ha si former Vice Governor. Agnaw sanggo ni ang panlalawigan member Attorney Boy Miharis Kimpoy. Ay ging explicar na sa anang personal post. Kung anong adlaw, anong oras ag si Insanda nagkita. Ibahan si Governor ag si Congressman Congressman Joven Miraflores, Governor Joven Miraflores at imaw nga nagbisita rito. Nag-agto ag nakikipag-meeting ha kay Ramon Ang wrong President CEO kita San Miguel Holding Corporation. Aging hatat ha ko aton niya mga aklanon official wrong chronology it mga mugo-mugo ang sentimiento ag reklamo ag oposisyon. Namati matangani kuno si Ramon Ang agroan ang hambag kung magmauron mana kamagulo malang amon lang manang i-pull out i-withdraw o plano nga pagpaobra tulay kundi manami mando pagamatian ko aton nga mga provincial official nanday governor nanday congressman Miraflores aga vice governor former vice governor board member Attorney Boy Kimpo. Sa andang nabatian. At sa andang nabatian during the meeting. Ay, king pakamayad manandaron niya magpatawag man dahil consultative.
1: Salita.
0: Updating. Aging sugid man do andang istoryahan dito ni Ramon Ang. Kiraya man na roan ang ginghambag ay magulot agali man na hindi lang namon pagipilit amon lang man ang i-pull out o withdrawon. Hindi lang pagpadayunon do ginaduso namon nga Boracay Bridge Project. Base ron sa ba ni Ramon ang mga katuto. Oh, ay sinuro nagapinorel. Ayang-ayang man nga mag-ubrat at istorya si Governor Joen. Ayang-ayang man nga saroyong bagay magpinorel imaw. Ay bangod nga ni sa pag-alboroto it mga aklanon ang imaw ro gobernador. At una bes ay hindi man imaw magsugot mga katuto. Ah, di ba nga? Pero ayang-ayang ano ro gadgad niya magpinorel si Governor Joen Miraflores. Ha, nga purila na naro mga aklanon. Ay bangod si Governor Joen, nakita ta sa anang karanhon. Ay sambilog imaw sa mga bata ginadayaw nga working governor. Ha, iya sa Pilipinas or iya sa Western Visayas. Haman man at magpinuril ta imaw. At kung natong pangutanon hamat magpinuril si Governor Joen Miraflores para alin kapurilan na naro aklanon. Ay bukod man siguro't karanhon do makaroon ni Governor nga magpinaumang nga magpinuril imaw.
1: Yung mga bunga nga walang boses di makapagsalita.
0: Kani ay sa akong pagpati umubrat at istorya rayang si Ramon Ang. Kasi Ruanda nga ging istoryahan ay puro verbal. Kuwat ebidensya. Bisan pangani nga may picture sanda pwede mang i-deny kutoso nga si Ramon Ang. Manahe may picture kami matod ikto sa Manila.
1: Sa idol
0: so, galing picture taron kat among hing istoryahan hay rayat amana ho. Bukod at party mana sa tulay. Bisan may video pangani pwede pananarong i-deny sa anang pagkatuso eh.
1: Ay
0: uwa abit ginatawag nga halimbawa apidabit. O a matter a piece of paper, no? Nga una ro andang gentleman's agreement agpirmado abi. Ni Ramon ang ni Governor Juen ag witness abi man na si Jobin. Witness man si Boy. Kayo ay. Kani hay matcha something naging hampangan ta. Ni Ramon ang nung kredibilidad nung pagkatawo it atong pinalangga nga gobernador. Nga dapat siguro kita nga mga klanon hay maghugpong. Kabuligan ta. Kahaw ason sa rayang kontrobersiya. Ay kabuabo utang nakikisaw-saw nga mga judgmental mga katuto. Kaparehas kay Ramon Tulpo nga ra. Wala ni siguro gaagtor iya ron sa aklan ag magpangusisa. Ang uwa nga ni siguro kakilaga sa atong pinalangga nga gobernador. Nahambago ng sinungaling si Governor Joen Miraflores. Ang maapektuhan ko noro, interest at negosyo ni Governor. Ano ro negosyo ni Governor sa Boracay? Ay kami sa kabuhayon yun iya sa aklan. Iya kami natawo, iya ra among inunlan. Iya lang man siguro kami mamatay sa aklan nga ra. Ay wagit kami tabatian nga may mga negosyo rito, may interest rito. Aro mga Miraflores sa isla kara ita Boracay. Kani balansiha man abi ninyo. Aga inyo man nga tan-awon ay kami nga mga klanon nagabuligan ana nga salbahon sa kontrobersiya. Ay sayod ko na mabagos ta na Rosan Miguel nga ra. Maobra tarat istorya para sa maron dong kredibilidad, para sa maron dong pagkatawo it among gobernador kon masamad ninyo. Berrada. Ay abo ta nga nagapati nga uwa ta nagapinoril ang uwa ta nagaobra at istorya. Si Aklan Governor Joen Miraflores. Ay Ramon ang para ana yo. Para maggamig-gamig ring ugo Ramon ang ay nagalitik siguro ay ugo mo. Kasi may madugom ka nga handom sa Islat Boracay. Mga aklanon, ayaw nyo pagpasugte. Kung pumilit gid man imaw, barikadahan ta. Atan awon ta kung madayon datulay nga ron. Ay imaw ro aton nga iubong rin na saan nga ron ginakot-kot sa tulay. Kaliang i-check ka rin aton doong pag-asa. Ay total naka-standby yun si Katodong Lian Loreto. Ro aton nga weather specialist to direkta sa pag-asa weather station sa Quezon City. Okay. I-check natin, Katodong Lian, standby. Radyo Todo, live, report. Oh, Katodong Lian, magandang umaga po, please go ahead.
2: Magandang umaga. Kanina nga pong 12:30 a.m. ay nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility yung binabantayan natin na bagyo, itong tropical storm na may international name na Jiangmi. At dahil nakapasok na po ito ng ating PAR, ay tatawagin na po natin ito sa local name na Domeng. Si Bagyong Domeng po, ay huli po nating namataan sa layong 1,345 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Tropical storm category po ito, may taglay na hangin na aabot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan nga, kumikilos po ito pa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon, hindi pa po ito direkta nakakaapekto sa ating bansa. Ngunit yung buntot lamang po nito o yung trough, ito po ay magdadala ng mga pag-ulan at makulimlim na panahon dito sa may Eastern Visayas maging sa may Caraga region. Aside naman po dito sa minomonitor natin na bagyo ay yung southwesterly wind flow o yung paunang ihip nitong habagat ay magdadala rin na maulap na panahon, kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito naman po sa may Palawan, maging sa may western sections ng Visayas and Mindanao. Asahan nga po natin yung katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan dito po sa may western Visayas, Negros Island region, maging sa may Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen, maging sa may Lanao del Norte. So doble ingat pa rin dahil posible po itong magdala ng mga pagbaha at paghuhunang lupa. Other parts of the country naman po, kahit may bagyo po tayo, no, magiging mainit pa rin at maalinsangan, lalong-lalo na po sa malaking bahagi naman ng Luzon. So meron pa rin po tayong matataas na heat index ngayong araw. Base naman po sa ating latest forecast track and intensity, ito pong si Bagyong Domeng, meron po siyang lawak na aabot po ng 800 kilometers. Ngunit malayo po ito sa ating mga kalupaan. Kung mapapansin nyo nga po, mababa yung tsansa na ito po'y mag-landfall. At sa nakikita natin, ito nga po'y magno-northwestward at magno-northward over the forecast period. At mag-sustay po siya dito sa may area ng Philippine Sea. So sa nakikita natin, no, within the next few hours ay maaaring mas lumakas pa itong si Bagyong Domeng, maging severe tropical storm, possibly by 2 p.m., at maging typhoon category naman po bukas araw ng Sabado. Nakikita din po natin na hanggang typhoon category lamang po ito habang binabaybay ang Philippine Sea. At pagsapit naman po ng Sunday ay magno-north, north-northward o northward patungo naman po sa may Japan area. Makakalabas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility possibly po by Monday. Ngunit kahit malayo po ito sa ating mga kalupaan, ay maaari po itong magdala ng mga pabugsubugsong hangin at meron din po itong epekto sa ating mga karagatan. So expect po natin dito sa may eastern seaboard ay magkakaroon po tayo ng mga masungit na panahon and also yung matataas na mga pag-alon. So possibly magkaroon din po tayo ng coastal gale warning dito po sa may extreme northern Luzon over the weekend. At aside po dyan, may indirect effect din po ito sa ating panahon sa susunod na apat na araw. So ano nga pong direct or indirect effect nito sa ating panahon? Maaari pong ma-enhance o mapalakas nito yung southwesterly wind flow o kumbaga kanya pong possibly po magkaroon ng mga pag-ulan dulot nitong paunang ihip ng habagat. So possibly tomorrow ay magkaroon pa rin po ng epekto yung southwesterly wind flow dito sa may Palawan and western sections of Visayas and Mindanao. But starting Sunday hanggang sa Tuesday ay meron ng enhancement o kumbaga kanya nga pong hihilahin yung hangin patungo dito sa ating landmass dahil malakas nga po ito na bagyo. So dahil sa paghila nitong bagyo sa ating southwesterly wind flow, maaaring makaranas ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan yung mga kababayan natin dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Nakikita nga po natin, no, even dito sa may Luzon area, sa may Metro Manila even ay makakaranas po tayo ng mga malawakang mga pag-ulan, especially by Monday and Tuesday. So sana paghandaan po natin ito kung meron po tayong kailangan ayusin sa ating mga bahay, yung mga gutter natin o mga bubong na merong mga sira ay i-take na po natin itong chance na ito ngayon para po ay ayusin na po natin yung ating mga kabahayan. Dahil posible po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil dito sa enhancement ng southwesterly wind flow. Para naman po sa ating pagsimula ng ating rainy season o yung ating habagat, no, nakikita natin within the next few days, possibly by first week of June, ay magdeklara na tayo ng simula ng ating habagat. At para naman po sa magiging severe winds, no, sa nakikita natin, mababa naman po yung chance na magkaroon tayo or mag-raise tayo ng wind signals, pero yun nga po, meron pa rin pong pabugsubugsong hangin. Simula bukas, meron na po sa malaking bahagi ng Visayas and also sa may parts din po ng Luzon and Mindanao. And also, dito rin po sa Sunday, no, especially sa may extreme northern Luzon area, ay malalakas po yung ating mga hangin dyan. Para naman po sa ating heat index, ito po yung natala natin kahapon ng alas 5, pinakamataas po dito sa mga lugar ng Tuguegarao City, Cagayan, Kasiguran, Aurora, Sangli Point, Cavite, San Ildefonso, Bulacan, nasa 47 degrees Celsius na danger level pa rin po ito. Nakapagtala naman po tayo ng hanggang 43 to 44 degrees Celsius sa Metro Manila kahapon. At magpapatuloy pa rin nga ang mainit at malinsang panahon ngayong araw sa malaking bahagi ng Luzon. So expected pa rin po natin hanggang danger level na heat index dito sa Metro Manila 43 to 44 degrees Celsius pa rin at 47 degrees Celsius pa rin po sa may Kasiguran, Aurora, maging sa may Sangli Point, Cavite. So yung heat index po ay pinagsamang epekto ng init ng hangin and also yung halumigmig. So, kung meron po tayong danger level na heat index, ay maaari po itong magdulot ng heat exhaustion, heat cramps, and in worst case scenarios, yung heat stroke. So, delikado, magdala pa rin po tayo ng payong kung lalabas po tayo at stay hydrated po tayong lahat. Sa ngayon, wala naman po tayong nakataas na gale warning sa ating mga seaports. At yun lamang po ang latest mula dito sa PAGASA. Next update po natin dito kay Bagyong Domeng ay mamayang 11 a.m. Maraming salamat at magandang umaga.
3: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid niya, salamat ha, kay Katodong Lian Loreto. Ruaton niya, weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa PAGASA Weather Station sa Quezon City. Road direction abin ni Domeng ay nag-record imaw. So that's why nga hambay ita PAGASA nga roana nga wisik-wisik ro makaapekto iya kato, no? Mga katudo, no? Ay bangod masyadot ang magapad roan ang sirkulasyon. Nag-abot ana ita pila to? 80 kilometro, no? Amakon mo taruan ang wisik-wisik, ha? Aruan ang sirkulasyon, no? O galing si Domeng, mga katudo, ay kuan malang eh. Pila malang man yan eh, roan na karangkuan, no? Roan ng kabaskugon nga dayang hangin, no? Ita Bagyong Domeng, no? Nagahugang imaw, mga katudo, sa northwestward sa kadasigon nga 20 kilometro kada oras, no? Ruan ang hangin sa sentro si Tinta ay 5 kilometro kada oras, no? Ruan ang gustiness ay 90 kilometro kada oras. So nakasugod yun imaw sa par. Ngani ro pangagan na nasagwa nga si Jangmi, aging bayluhan nyo naton it local name nga si Domeng, mga katudo. So bagantayan na. Wa man imot direktara nga igo sa kagugtaan sa bilog nga isla ita Pilipinas kasi nagkurbada imaw eh. Kung sa katon imbis nga rumbuhon na ay pumasaka uta imaw. Pagsugod na na sa par pumasaka, no? Kaya madaplis yata imora sa isla Pilipinas iya sa ibabaw. Rumabat siya ganyan na ito, doon ang wisik-wisik, itan ang sirkulasyon, itan ang diametro ba? Anang kagaparon it bagyo. Doon yun yata ma-experience yan naton base sa report ita PAGASA. So, salamat ha, kabay pa nga bumag-upagid wrong direction ita nasambit ka nga bagyo. Ang kabay pa nga matunaw imaw. Ang amat sa ice buko, ang amat sa ice kindi, no? Matunaw lang ba imaw? Nga uwagon ita kunano pag-epekto. Mga katudo, no? Iya sa pungsod a Pilipinas.
3: Todo berrada, berrada.
0: Si katudong John Cabicilla naka-standby. Agod pagkatapos ni katudong John, istoryahan tarayon. Rorayang igapatuman nga waste segregation ag pick-up point. Kasi roga 85 tagaliit mga pick-up point pero mga barangay opisyal. Kung pila ka mga pick-up point ruandang ibutang sa barangay, ag-obrahan dayon dat report, ag-i-forward iya sa LGU Solid Waste. Agod ro taga LGU Solid Waste ay masairan kung si inyang banda ag pila ka mga pick-up point do barangay may una. Base ra sa king sa akon nga pagpangusisa, ha, mga katudo, no? Ro segregation, may mga barangay nga rumasegregate ay tanod. So kung masegregate yun nandar, pwedeng i-dispatchar, ipilak, ay ipilak, no? Ipahakot sa garbage collector. Pero hindi mapilak, ay doon do problema at barangay kung siya nanda ibutang, ag paano nanda i-dispatchar ron, mga katudo, no? Ay may mga barangay kitang asairan, nga mga tanod, rumabulik sa pag-segregate, no? Ita basura, dinugangan, takinanda ro trabaho tatong tanod. Imbis nga gabantay takunta sa peace and order doon ay. O galing uwa mat masyadong kwan eh. Bukon man git trabahoso, no? O galing ay ging obrahan mo tat. O galing sa kwan malang ron eh. Question malang sa pag-uwi istorya, no? Question malang ron sa voluntarismo ita mga tanod, no? Kung okay kan daw hindi, no? Nga obrahon sa nang manog pili it basura. Meta kung taron kung gapilit pasi, madali ka tayo.
3: May punto ang basura bawat komentaryo.
0: Ang mga katodo, di ba ga?
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Pero mas kayaan madagot makita kung aton niya mga pumuyo nga ro sakripisyo it aton niya barangay una haman. Ay ro atong barangay ay nag-implementar it segregation. O, agro mga tanod ruging utilize. O, mag-uoy man ka mo ha. Nga ni ina pa yang sa inyong bagay, sa inyong ugsaran, dispatch nyo dahon sa mga pick-up point ay isegregate nyo na para uwagon ita abong trabaho ro aton niya mga barangay tanod mga katuto.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Aton niya mga barangay tanod nga rahay. Allowance malang ron. Ha? May unang nagabatot 1,000, gabatot 500, o may nagabatot 800, lumabaho-baho siguro nga barangay ro, like poblasyon, estansya, andagaw, puok, yun siguro mabaho-baho ro andang allowance nga ginatao sa mga tanod, no? Kasi bukot at sweldo ron eh. Kasi pag hinambag tanim mo nga sweldo, ay dapat compensated, ay ro yun allowance ron. Pangbakay at sigarilyo ron. Pangbakay at katol sa andang pagpugawin na sa barangay para ma-maintain dong peace and order.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Balikanta rahin doon na, no? Agbalikanta si Madam Herlin ay gusto kong mabuligan do aton nga local government unit itabanwang kalibo pag-abot ni Karasa implementation by June it stricto nga pagpatuman it no segregation, no collection ag kung uwa sa pick-up point ini pagkolektahon ag i-declare imaw nga illegal dumping.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Nang adlaw nga to ita mga taga solid waste enforcer 18 ka mga tawo, no? May taga Kalibo nga nadakpan, may taga Numansia, may taga Banga ag taga New Washington.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay, mga tawo nga uwat huya.
3: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Sa inyo ha, ay nakalib si Katodong Ruli makaroon ay kunuwa base kon hipang hingayana na yun kamo. Kasi ginapakuot na rito sa taga solid waste rung mga pangagan. Kurayang mga violator nga ra, agod mahuy ansandara.
3: Todo berada, berada.
0: Samtang sa pihak nga bahin, balikan tamando aton nga istorya et pamolitika. Pitik politika porsyon. Natagbo ako sa andang nga ra nga mga trademark, marka. Akwan. Double akwan. Kon kay Jojo ang inyo abyan, ang inyo masaligan. Oh. Pag-abot kay Harisco, no, makaroon do anang pangalan, the best one sa serbisyo. Kay Papa Jess, Alagang Marquez serbisyo is the best.
3: Todo berada, berada.
0: Iya sa Banwat Kalibo, ay Mayor Jory Sucro, Bagong Kalibo. Ronomansia, Arriba, Ron New Washington, One New Washington.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Kung dati ane rubanga, magbuguligan kita, no? Hay tao makaroon kay Mayor Edison kung ano, no? Ro Balete, mag-uunungan, Uwa ako kasayod sa Batan, agkaman naman sa Altabas, ito na ko sa Altabas kahapon. Naga-witness ko rayang medical mission. Naging tao ni Oswag Ilongo Partiles, Congressman James Jojoang, aga former Congressman Chodorico Ted Nonong Harisco. Naghayad sanda it medical mission. Libreng konsultasyon ag libreng buong. Alin sa magugang hasta sa pinakabata. Ayroon nagmanihar dito. Nga nagpanguna sa mga doktor is si Dr. Bong Kwatson.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Roaton niya Chief of Hospital at Dr. Rafael Stumbokon Memorial Hospital. Amakon mo ha? Agrabe ro kalipay it mga Altabas nun haman. Ay kung magpa-check up kating makaroon Albert ay siguro manaba bubaratoon git-agit doon 500 bayad mo sa pagpa-check up. Ro iba 600 to 700. Ha? Doon taro sukot pa karon, check up pa karon. Ay ring pamasahi pa. Oh. Ring inog bakit bugong pa kon may reseta kay mo si Doc. Hayro rayang ging tao nga ra ni Jojo ang agni Ted Haresco libre. Libreng check up, ha? Ag may libre kang reseta, ag may libreng bugong. Oh, ha? So nalipay taro mga altabas nun. Ay bisan mana idol sa pamasahi nga ni nabudlayan kami. Pero inugbayad pa kaya sa check-up, kaya may mga kaigmang huran kitang namumuslok kaya hindi takapa-check-up, ay bangon nga ni Koka Pobrehon.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: Sumabaho nga bagay, aging kalipayra ni Mayor Dini Bulldog Report. So hindi na ipabati naton ha. Ang ruminsahe ha ni Congressman Ted Haresco. Si Congressman Ted Haresco kahapon, samtang nag-istorya kami, ay ginahinyo naton niya kung pwede imaw interviewon sa Rayang Medical Mission. Ag nagpahoo man imaw ruan ang sabat, sige na. Laban na kung laban.
3: May punto ang bawat komentaryo.
0: So ano rin ang bago ni Congressman Ted? Nga sige na, laban kung laban. Ano bang ibig niyang sabihin?
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Natubaga ruan ang sabat nga sige na, laban kung laban. Sa aton nga hinyo nga ma-interview naton sa Rayang Background at Medical Mission sa may Barangay Bayang, ah, sa may Banwa kara ita Bayang ba yon? No? Sa Altabas, oh, Manop ha, Manop.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: So, Bayang Batan eh, Romanop Altabas, ayan.
3: Komentaristang walang sinasanto. At kasarangat
0: po mga kumuyo kahapon ha, nga nag-participar. May mga gapsag, may mga kababayinhan, no? May mga katiguangan nga nalipay. Ay habuan nato sa interview kahapon, duraya nga mga kumuyo. Bukod niya mang it-Altabas nun man eh. Para sa lahat eh. Ha? Pero gaban, ay mga taga-Altabas ay igtuging hiwat nga ni, no? Sa Barangay Manop sa Banwa Karait Altabas. Pero dali yan ha, ay i-check anay nato si Katudong John Cabicilla ay total naka-standby yun direkta sa may Kalibo Public Market ha, manindahan anay kita, Jan Albert, ara na si Katudong John Cabicilla, i-check naton.
3: Radyo Todo Live Report, Report.
0: Okay, yun si Katudong John, i-check naton sa anay karangalin niya. Patrol, please come in.
4: Katudong Judil, no, iya kita makaroon sa may kahabaan kita San Lorenzo Drive na kung siin ay di karakastar sa likod na kung rung ginamba natong perme nga mga gabaligyat mga bao, no, ag prutasan ni Papa Dads ba, mga nangan, interview nato si Papa Dads, no, si Brook Dinsen, no. Sa makaroon katulong Judil, no, iya sa atong sulod dito atong merkado publiko, lalo din sa atong nga P6 yun. May nag-abot kaya turong adil ng mga isda, no? Abunda kita at mga isda makaroon. Bisan sa bilog nato niya, no? Ay abunda kita at isda. Nakita nato na itong former vice mayor, no? Ma'am Madeline ang Regalado. Haro nagpapanindahan niya si ma'am Regalado, no? Kita nato, gakaway-kaway si ma'am Madeline, no? Agararo mga isda, no? Abunda kita at isda. What problema? Abo nga isda. Nag-abot pa ko niya sa sundita itong merkado publiko. Gurayan ba? Gurayan. Kay paring Ryan na Dila Cruz, no? Ag paring Jodje, abor Gurayan, ag abor Umaro. Rarang Gurayan, makaroon na hayaw 180-200 kilo. Rumarot ni Paring Ryan, agasta marot sa sud, yung halos parehas. Alin ita 180-200 mando kilo. Halos parehas o kilo ita Gurayan, agmarot katulungan dyan. Marami rumarot ni Paring Ryan. Yung paas pagin, tagbilog na rahat, tagputi na nga marot na. May asahasa, abo mando asahasa nga rah. 180-180 kilo. May sulig kita, abo-abo mando sulig nga 180-220 kilo. May tiyaw kita, abo mando tiyaw nga rin. Bawat sang ka-isda nga ginamit lang naton, ay abo ta sandara, lain ko kahapon nga, sinkiriti, no? Sinkiriti, dahil ta, abunta ta kita makaroon ng tiyaw. 140-160 kilo. May mataan kita rin, mataan 180-220 kilo. May malasugi kita, malasugi 400 kilo. Ruatong nga bantalaan kay Brad Reno, 280-300 kilo. May damol kita rin katulong nga dyan, no? 160 kilo. May aloy kita, no? 140 kilo. May durado kita rin katulong dyan kay Brad Reno, may durado yung mao, 200 kilo. Ag kay Nanay Marit, kanamitong ruisda, pakaroon niya Nanay Marit, no? At kaklase ruisda, pakaroon ni Nanay Marit sa sudita't ang merkado publiko. May mamsa, pakaroon si Nanay Marit, kanamitong ramamsa na, 300 kilo. may tirok man si Nanay Marit ba, kaya agkura sa bahol sa tirok na, ginakiwa na nara, 220 kilo, agro ka namin itong gara, ruliwit ni Nanay Marit, nagasiga-siga pa, kaya agko, makaroon ruliwit ni Nanay Marit, ay 240 kilo, agro pinakamanami ka na, may Nanay Marit nga, bugret ka tulungan din, no? Ba, birap lang kami
0: kita. Ginahidlaw, ta kita makaot bugret nga ron.
4: Abaw, akadaram na nam, babi,
0: ay manami ron, makarang masilak, lamayohon mo, Anay. Ang paghapon-hapon mo imaw ihawon, ang pritohon, esos kanamit.
4: Kanamiton ka, tambok-tambok, no? 250 lataro kilo itabugit. Bakas-bakasan ninyo, dahil rin na sa latok ni Nani Marit, makita ninyo rayarang ginagambit natin, may mamsa imaw, tirok, liwit, ag, bugrit, no? Ay, imaw mo na nagublik yaro
0: na. Doon siguro ang ginahambang ni mo nga ron nga tirok, ay magagko, ay basi kung doon yung taro ginatawag nga, ano yun yan, no? Kung magagko nga mayad, barakuda, no? Royon siguro ay batog o taron batog.
4: Ah, batog o. Iba lang ito. Batog, tumato dahil
0: nila. Romarro ko na, pero raya nga rang ginahambay mo kayo na ay mauintok taron. Imao ikumpara sa batog. No?
4: Oo, mauintok na batog. Tagali, sorry, batog. Tagali,
0: pag bumahog pa sa batog, barakuda na.
4: Mm-mm, batog, tagali rin. Halipat ka, no? Batog tagali ro balik yan ni Nani Marit mo wag ko tanga tiro ka batog utara
0: oh pag no, may intok abi ro nyamat mga ama is ay bat tirok pag umag ko imawol mat mga batiis batog pag bumahog pagid ay barakuda
4: barakuda na tama ra to kay Nani Marit to ay batog tagali ra nang atong ginabalik yan no sarangan tat bawol abi no no aga may bisugo man kita katrong ajol no 300 hasta 350 kilo ina sa akong classmate no may bisugo imo may danggit man imo na 300 kilo do atong lilak ay 200 kilo dahil mga ginasambit naton nga mga isda ay abundat kita makaron no dahil abo nga isda ro nagabot ya sa sundita to merkado publiko may mga binanira may tribut sisoy nagahilira lang sa aton nga bagsakan area lalong-lalo gid kay paring raya na De La Cruz agkay paring Jodje De La Cruz no abo ra nang isda makaron na ana nga gurayan ka abo-abo katulong nga Juli agana nga marot agratong bango sa pundaman ta kita no magaling ka Kapitan Nerio Fernandez kay Ma'am Nining Tolentino sa dati for peace dealer abo tratong bangos no wag ta problema hasta rito sa may Rudilin Punlis bangos no ag sa kaiping Magallanes ka pamilya nagabigyapat bangos ro na no na abundat kita bangos depende sa agot bangos ha depende sa agot bangos no depende sa klase sa agot bangos mo 180 200 220 hasta 240 kilo kina may magpo nga bangus to kina nakita naton maayuan pa 190 ta o 180 no na magpo tang bangus na panami makam do bangus naton dahil ay tama gito pagarbis magpo o bangus naton makaron sa sulit naton merkado publiko agro aton nga karne katungil wa kita pa no ato nga karne man o kratong address chicken ang ratong pagkat imo matagyapon wa mata nagtaas no 200 sa 200 gis matagyapon do kilo pero kung taapin matanim mo manok no na para pares kaya gabligat manok ka kay paring Victor Dimo no na baka baka ayo sa kita kana no bro brato ta kuno amigo ni mo nagabalik diyan no agar ka karne naton kita native na manok 380 matagyapon kilo pero kabo tar pa si termit manok ka mabakal niyo sa iba't ibang presyo pili ata kamo no pano gusto niyo nga anuhon makaron sa adlaw nga Biyernes no nga pag lahaon makaron no Friday night no ang sa karni naton mga karni naton itbaboy no agar karni naton baboy no po kasi pork chop aglimpo dahil dayro mga manami na parts sa karni baboy ay mabakal niyo sa 320 hasta 330 kilo no pero kung paapin niyo ro maka ayo pataka mo no kababo tro parts sa karni baboy nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo ro sikip pang sitambro na pang sisig niyo pang ginuguan pang paras o pang ilaga niyo ro na iba't ibang presyo ro pili at kamo no kama naman ito parin natin, baka ganwang ranang unog gara, 420 kilo, pero kapo ito parts sa karit, baka ganwang mabakal niyo sa iba't ibang presyo. Rato na po ang taon nuna, gaon, baka namin ito. Para sa Cairo, Guntogon restaurant, reading review na nang restaurant, abo undo, nagpamahaw ina ka na dahil pang masaraan na karong presyo. Aka namin ito parulasa, ka namin ito sa puro sugit, kama naman sa kaya parang Harley's Rinderia, nasa ubo sa Hilbarios, sabaw palang ulam na kanam itong kabuabo madapot tayo karon tanan yung mga tricycle driver sa jeepney driver L300 driver kinakana tanan aba hay baya trato da amigo si oo nagbakal kilag kilag di mo katatong judil ra oh ara oh
0: judil ay aba hay kabay pang hisakop na ako karon
4: oo
0: kabay pamatong hisakop mo rimong anak
4: Bila po ng balunggay.
5: Nagabakal tayo. Parindahan nyo tayo mo. Katulong dyan. Oh, may bilit-bit yung tas natin. So, may anaw ka nga. Bit-bit ka. Baldi yun. May sugyo na.
4: Halong kayo. I love you.
5: Thank you. Thank you.
4: Nandito si Kuya John.
5: Katulong dyan yung haron. Mga amigo natin nga ato din yung avid listeners kid itatog nga Radyo Tudo ang nagasuporta kid si Daddy Jesus no? At katulong din no pag abot sa gulay wag ta problema dinadi karo sa bagsakan niya abong gulay di karo sa akong likod abong gulay man katulong din no kaya abong gulay riya katulong din no kay nang nilya nang nili Baldos ko abo ra nang gulay makaron iya no abo riya mga gulay at karo sa suot bagsakan area sa kredit ato na position kaabong gulay no mga tinaddad ang mga ginasinsin natong mga gulay ang mga binilog-bilog natong mga gulay pagpagwa naton niya sa may aton nga palapos sa Kilapot Cirod abo man gyapon ha abo man gyapon nga gulay katong nga dul ag atong mga gaon ta imo kag pangutan na katong kahapon kung mga manong oras ang darya nga naga-steer kara ra aton nga kahabaan ita San Lorenzo Drive katong nga dul ay adto na naton si Bro Vincent Chua dahil sa darya ro andang lugar di karara at andang teritoryo di karara katulong Ajidil ag pangutanon natin sa dano live natin yung pangutanon si Bro Vincent Chua pro protasan ni Papa Dads katulong Ajidil no kung maanong oras ang darya na nagbaligya riya sa kahabaan ita San Lorenzo Drive katulong Ajidil Bro Vincent good morning live kita kay katulong Ajidil no sa Tudo Birada anong oras mo Provincia, maka asta di karang anong oras na mo nagbaligyari sa kahabaan ni San Lorenzo Drive?
6: 4 o'clock o 4:30 yung kami. Dahil prepare pa kami. Start kami ito. Kasi may gamakaluwa, sila naka-set up ka. Para, yan, duungan kami yan. Kalikuga, pati yan. Pero sa hapon, wow, na, mga launa, marites at among labanan niya.
5: Oo, tatawa ano siya gabaling.
6: Eh dati gani ang asawa na bukod chismosa, maka chismosa ko eh.
0: Yeah, bao, bariya ka kusip sa tisim
5: na salangit. Diyos, dikado, tara. Kasi doon na, outside di Colombo, kata yung gurubin din, tara.
6: Yung inisorya ka may paghapon, inisorya
5: ka eh. Ano no? Aga,
0: doon yan eh, ruandang sitwasyon una, hasta lang man gali alas, ala una.
5: Kala una
0: tapos yung senda.
6: Ay, iya mainit tapi kaya Sir Judel mainit tapi di kala
7: didan
6: pag ara mga suki mga gamot mga itong ipapadad sa binaray fresh from the farm sa mubo sa pamanukan sa mubo ron.
5: Gani ay makarug katulong nga Judel no doing it up ito sa pinakapunta sa nagabaligya at mga ka mga gaon kamuti gabi Balingka, Saging. Ay naka-interview mo kita katulong yung sinulto kanda kahapon. Sino kanda hasta mo kung sa dagit man ita alas 5 rito kahapon. Pero ang patag hapon, kung pares mo kamo kay Bro Vincent niya sa Papa Dads, protosan ni Papa Dads, kaya pag abot ito kuno ita hapon nga ra, ay makayaka o gita lang kuno. Nagatiis, lagi lima tasandara. Ay mag-alim ako ng sandangan eh, ay kung man o gilagro itawar yung nag-asood, ang nag-pabalik yung mag-baka-baka rin sa sandita ng Merkado Publiko, ay doon ang ilang raanda karang katulong nga Judin nga kinatistisan. Ang di karang sa likod nato, no, kaya nang balot ng ato, atong nga mga kaapin, kaya nagabigyan man sa dahit ang makasari-sari ng mga gulay katulong nga Judin, no, kaya ruanda man karang hamba, imo man parigas katulong Judin, gatis man, o sa agahon nga ra, ang nakakabinta matasanda katulong Judin, dahil abo-abo matagod pa rin dahan, gahon, pero pag abot ito kung hapon man, ay mahina o kita kung kaprungin dahil man po lagi mata kung tao rin ang nagbalik ang nagpinindahan o galing sandara, nagapiis lang ginag kung sandara bago sa namaguli ay kinangan na makununanda ay masundong for me may maka bintaman sa nasunong ganit kay Bro Vincent ay dati kuno ay naga panimaw, may sakit imong hipa dati kuno imo ay nagpanggulaw imo tanang alaasra ay makaroon o tanawa sipot
0: gapanguspad yan ah, gapanguspad pati buhok wala na
5: pati buhok nagkadua on ka na dahil raan ako ng mga alas kato katong dinil ito takro nakahamno may security pa kuno to
6: patago ka anay
5: patago na kuno anay doon ko
0: na raan ako ay pagugos na para kapital
5: pinalagas lang na kuno katong dinil ito pang kapital na sana nga nga negosyo
0: kabudlay kita bisan una di karo sa guwaro negosyo ikumpara rito sa sugod.
6: Eh kami ya dati among daliri tanan may singsing eh makan wakon puro tudlo lang
0: tudlo lang ha.
5: kita mo sir.
0: So ka budlay kita ro negosyo una makaron umpisa nga naghalin ka mo.
6: Ay, mabudlay kita. Super budlay. Dati idol ay sa pihak. Nakakabenta kami mga 20 or 24,000 a day, 14,000. Iya gani ko amat ay 1,000 maximum lang yan mga yan. Mga swerte na kami pag mga 5,000 kami yan.
0: Swerte ko taro yun. Hmm. So ano mga ginabayaran ninyo adlaw-adlaw?
6: Eh, ticket kami ya. Dahil kami nga okay. Nag-overface ko yan.
0: Ag ikaw sa bilog man sa nagahugat, no? Nga makatungtong sa bago nga public market. Hey, nanor, ay may anong bugad yung mata?
6: Eh, dala, iya kami.

0: Ay, Rotaplex, ro contractor, naghinyo pagit another, kwan? 25 weeks, no? Bali, 6 months kung imong sumasumahon. Ay, makumutat buhay ron.
1: Iyaw ba siguro kami karang magpaskwa sa idol?
0: Sobra na ron, base sa sunod pangadagon, di pa ka pumakahalin. Ay, kinapa-approve ba taro, kwan, design, halin sa Manila. Bagto sa LGU, balik sa Manila, bago implement. Ay, paano implement kung waman yan itgamit, ang watgaumbra?
1: Dana magani oh wa magani pa imo di antos lang yun
0: di sige do yun oh sige do yun malang amo nung Vincent thank you kid
2: okay ah thank you kid ah bro Vincent sa papadad thank you sa papadad sa majidil do ay gigataon natong katong idol
0: sige thank you
2: ah si Daddy Jesus sa Alcobitas do bakal imo itlog aga prutas
0: man mahamal maton gabakay kapat itlog ay may imo man.
2: Diyan kita sa ato ng mga drive physician katong ajun no dahil nakabol kita kay Sir Benny Sir Bani Obligar no it mga presyo it anak karang mga nakasari-sari nga mga bau ag uga katong ajun no ara oh kanamito no kitang kita gini mo rana kwan rana karang pusit katong ajun no mga mga kupang kwan tara pang regalo ha alin ita 1300 1400 data stat 1600 bro kilo it pusit malmal matagali.
0: Kaya ba hay hindi natagali kita marigaluhan ka sa kamahay.
2: Rarang dilis katurung aja dulu alias tat kali ni 350 sa 400
0: bro kilo. Bisan dilis sa kamahay man.
2: Oh, nang bani.
0: Sa mga uwat kwarta, sa mga uwat kwarta mahal.
2: Mahal sa uwat kwarta pero kung may kwarta manami
0: pa rin.
2: May tirok niya katurung aja dulu 280 bro kilo. May marot ima katurung aja dulu ya 150 plus marot anang ugahan bau araw. Tao. Cintas 40 kilo, may suriya 280 kilo, ranang tamban, kababong klase ranang tamban, may sanggatos, 140, may 200, no, ranang hasasa, 180 kilo, labitay mo katong dyan, tapos punta labahin na, haya sa 60 kilo, ranang sapos, 240 kilo, ranang 120 kilo, ranang bisto, kininto 50 kilo, no, may gumahay mo katong dyan, no, 600 kilo, may pasayan na narang pasayan alin ita 200 das data alin ya rabi buputos sabi mong pasayan ka tong adil no tig bay buputos pero kilo kra 150 ro kilo di kara makita dai wa ka klase kara rato na kay malu na kali mo nga drive fishing aga sir bani oblig nya no tig kaping kat kaya sir sa pikono thank you Herbert no nagasin kita sa rato fish ni sir Bert sa pikono agay nanay ni Baldos no daw abu-abong samat kita nanay ni Lino Baldos ba mga Dilacos family ra ina sa Maya Guding Ramos ha
0: okay katodong John dali ang katodong John dali ang dali ya pagkatapos mo abi o na swingi abi ro print it ang poy ay may mga negosyante ri karon nga ging bawa yon hindi yon pagpabaligyaon no kung nagtaliwan pang adlaw takaw-takaw lang kuno, takaw-takaw lang kuno ro andang baligya sa agahon ay pag-abot itapon ginabantayan yo sa nat police ang mga enforcer, no? May una abi nga nagpagapit diya katon kahapon katondong yon. Ngaro anang hambal, ha? Rayang si Mrs. Analita Gabay. Nga may nagbuo kanat kwarta, no? Agtapos imaw lang kuno rumaprasis itana nga permit ayaman manang buwan man ako kwarta gi process si permit kun ginabawi malang manmana kami iya di karasa print it ang poy may pangalan imo ging tao iya kakon kun sino kuno nagbuo kanat 5,000 katodong John
2: okay katodong John bawal abi di karon doon
0: ayo ay pero hamat pangayuan ka 5,000 para katodong yon kung ginabawa hamat buwan ka pat 5,000 ang nagpromisa nga i-process to permit hasta makaunuwa man
2: do yon do masayari katong yon ato nung atokibon kung naman do yon
0: tokiba tokiba ha tokiba ay do nag-agto nga usuya ha usuya si Mrs. Analita Gabay ano na Apolinario katodong yon
2: Apolin Nario. Okay ka to gay, tiktok na to.
0: Ina ko na imoron ko nagahon, ina imo ko nagahon.
2: Oo, sa maya tubang itan ko ka to gay. Sa pagkatong kahapon ito, nakaantangan ni kita. Ina sa may last na drugstore ka to, may ina mga kuwa sa nagabalik niya sa isla.

0: Baldi, kilala kayo na Rose Tapon doon. Si Baldi ka pa doon, no? Yan ay nakakita ako nito. Nagsuda ko kita sa may private supermarket na ito, no? Ito kay Mami Perlino. Thank you kay Perlino kahapon, no? Kanami, nagalit ka po doon lang na rin pisto sa sud. Ita nga, bit. No, ay, dati abe, manakal. Dati is Mami Perlino, kaya sa dati na tananang pisto, eh, bukas na ron, ito pa, nakapahuway, kasi mamalaw, nakabungto niya, wow, naman ako problema, wow, pagbutas niya, dahil mamalaw, parang pisto, manami pisto ni Mami Perlino na sa ita private market na Rungadyo. Lalo sa punta, ito tabi sa sulit na nagpangutanan kita rito katungil kahapon, punta san na rito bigya. Ay, nasa gao, nasa tathapon katungil. Nasa tatalasinko o alas 6 na rito nagahimos. Kumpleto takutan na rito dahil mas makapahapon mata ko. No, may nagabalik ba tayo? May nagaparindahan. Iba na rikara sa atong temporal may kalibu public kettle. May nanood gabing area rikara na. Hindi ka mo mag-arkilatry school. Hindi ka tingan niya kaso. Hindi ka sa area nga na. Ay mal-mal talaga pagsukot yung pamasahe rin. At doon tangan nila, harus huwas na balik rin ang katulungan nila. Ang lalo huwa man ay parking area rin sa sud. Ay doon nga siguro katulungan na kung pag-abot na ita hapon, ay malaka-aka o katulungan na balik rin ang nagpanindahan niya sa sud. At doon po rin naman yung may kalibo public katulungan. At doon nga niya sa atin, interview na ito, halos tanan yung mga negosyan rin. Kung ano randa nga sentimento, no? Gusto kita ko tuntanan dahil nga mga kusyagira aton nga bagong talibo market dahil nun mo nagpangayo mataplasoro aton kontraktor hasta uman it's man yung man randa pag tasty is iya sa nga temporary nga may talibo public market katulong nga ang idiritsyo ko lang katulong nga nakabuhagi kita makarunugin na sign ni Ma'am Lilia nga makabuhi kita balita aton nga provincial hospital katulong nga judil, no? Idiritso lang nato, no? Sangka 19 bilyos na tinugla katulong dyan, na aksidente sa motorsiklo o sumunggab mo sa sangka truck, no? Gindala yung provincial hospital, masubo-subo, deklara mo nga di on arrival. Dahil nabuti at na 16 at 35 or tapot-hapon, imang rat vehicular accident si Gab Rospet, 19 bilyos pang idaron ko, no? At barangay na sa Banwa Taliting, ato siin, nag-gindala yung sa itong provincial hospital katong Gidil dahil ang biktima ay vehicular accident sa MDRR Banot Katusin. Dahil nga ang biktima sa kais ng motorsiklo katong Gidil, no? Pag-abot na rin karoon sa may sityo tam barangay aras ha aksidente na katong Gidil na sumunggap imo sana nga kasublang truck katong si ay gindali-dali man imo rin diskundihan nita MDRR Banot Katusin ang gindala yung biktima sa sa hospital pag-abot niya sa atong emergency room pag-check at ang emphasis yan ay gindiklara ng morabilil nga dead on arrival niya sa atong na emergency room kita atong naman provincial hospital ngayon kasi panagto na sa report ni Kudutin na kung ano rin investigasyon ito atong DDPP sa natabo nga rin ang aksidente kundin dito na ang ginita pagkuha ito pinabuhit sa ka dahil bata pag ito na rin sinibian yung nga tulong Jun. Ang grato niya taga MDRR ng Planet Kalibo, katundin, nag-responde kami kahapon sa aton nga Akran Catholic College Campus, no? Dahil may mga pinatis kailin aton nga krimilidyo din ito. So, di katundin, no? May andang liga kagal. 15 days sa dayo na ako. May andang mga aktividades katundin, yung gata para sa bilog na estudyante at technology, hindi nato po sa bitulupangan. Ay, sa andang ako, aksidente, tanay mo, ihigo, tayo mo, katundin, ay, patsyo, sanang uko, no? Inuspundihan na ito dahil nagkakuan yung tarutagin. Putangan ni Ice to, galing matit pag ito ng agagisip. Ay gindala naman niya sa ato nga Dr. Pailis Tumbukon Primo Hospital para nga igagay kayo ito, no? Dahil ulo tabi ka itong ginil. Ang ginita ito masayaran kung ano rito sa suod ka ng ulo. Kabay pa nga huwag matatuan dahil si Mama Di Matiyo Rwandang din ito at Trinidia ay nawag man ka itong ginil sa natabo ng tuta hapon sa andang nga istempe ka itong ginil. So para katulong din, no? Happy listening lang, no? Kaya paring junior turip. Medyo nagkakaray, katulong din, no? Kay Kapitan Wendell Taiko, nasa barangay Bumubo. Gabi kay Ma'am sa Dimac Quintes Regalado, no? Sa kapistahan ita barangay mo, no? Kaya Sir Malapad, may naghahanong nga ito, no? Full public, ba't ko nung ka Sir Malapad? Happy peace tagit sa barangay po sa makaroon yung panguruan doon na makaroon na nandang makaroon sa barangay po. At dapil sininggit kahit nga Junior Alcarano sa Honorable Bryce Cagawad Jungjung Polinsi Pepin Sinigit mabuot ang mabaligo niya kapita barangay poblasyon Honorable Kapanel Ibardula sa kanilang happy upstate gamin ito sandara ang gabi sa mag-asawa former SP member George Pamila Kimpo gabi na mga tigit sandara katulong dilang sa tanda natin listeners no nagsunod kita kahapon katulong dyan sa ating ano market radio todo na randang si Gabong
1: sen
0: katulong dyan no gina
1: sen
0: sa private na tindahan
1: sa Julianas
0: ito, sa Julia.
1: Oh, kita man gihapon ginapamatian. Okay.
0: Alin kaya Mami Perli sa kapitin na hasta sa likod gapasud ako katong dil galano gutara aton nga.
1: So good morning ha sa mga taga Julianas Market.
0: Oh, happy listening in your runa tanan Mami Perli Quintes de la happy listening gid. Mami Perli kasi bong ra nang radyo ni Mami Perli na Gilles Market. Dari ko tingin may ato dato nga dita no magaling niya sa ato nga may area of responsibility ato nga team para yun ato nga makaroon ng kalibo public market. Siya po para sa Todo Birada, ako man si Katodo Radyon, sila ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report!
1: Abugin niya sa yamat ha kay Katodong John Cabicilla, direkta nga nag-report no sa aton kara nga may temporary public market ag sa Dr. Rafael Estumbocon Memorial Hospital. Ayan. Pero sitwasyon ha, like abi kanday nung Vincent Chuway na sa Papa Dads ay from 5 to 1 wagon. Pero mga manog maligya matat mga saging tay mga hikuyamot ay naabutan matakunot alas 4 alas 5 no? Patuag lang ginsanda no? Ay mabuhay man abi masama dro andang arong baligya no mga katuto no kita mo ha ging palibot gid naton tanan kay katudong John para mapulsuhan dong sitwasyon agud kon may nagapamati katon nya mga local official especially ro atong LGU agro contractor nga Rotaplex ay base hikurot baga ro andang nga mga tagipusoon nga harata dati man nagapangdugaw kami. Alin sa liog hasta mana sa tudlo. Basi pa mana sa tudlo sika hi makaron wagon mana gapanguspad yun kami haman. Obos yun mana namot prinda. Ha? Igtugot ang mana ging patago namo sa hinsa may gwardiya pa. Ay ginapagugos gid lang. Oh. Ay hamakon mo rayang additional nga ranga 6 month. Pero according sa sanggo ni ang bayan, oo man na, tama nga nagapangayo kamot extension. Pero ayaw man manan yung pagpaabota ita tunga sa dagon. 6 months. O. Ay aron, abi agto kamo sa tindahan. Ag magpangusisa man, kaparehas ko amon nga nga ginaubra, nga ginabato-bato namon. May naguoy yun nga mga official kita, ang mga katudo, nga haron do sitwasyon. Ruandang mga alahas, obos yun itpang bahiwas, pang prenda para maipagugos yung maipagaga sa anda karanga kapital. Ay bangod nga ni ko paghilinugat kung saan upa matapos do aton yung bagong public market nga makahalin yun sanda. Agod magnami-nami man do andang negosyo, manami-nami man do andang kita. Ay sa dati kuno nagakita pa sanat mga tig 20, 24, manaba mana ay 14, 10 mil. Ay makaroon mana ay malipay yun kami kung may 5 mil. Oh, matuwo man na inguha kung may 1.5 ka o may 1,000 kita sa sangatlaw. Ay si daddy mo nga ni haagyan ang uwangan at binta, haagyan ang dewang gatos na binta sa sangatlaw. At may baruna, nalipay yun kung may 5 gatos na binta sa nagabaligyat mga tinuga nga magpanghimos ay. Ay rugulay, tabi nga rahay, dapat sangatlaw, dewang adlaw, madispat sa mugon. Ay abot at tatlong adlaw, apat nga adlaw, waon, guuot aron, mga tangkong, rawaot aron. Kung may baboy ka, ibahog mo lang. Or tok-tokon mo, ipakaon mo lang sa pato, tambok pa'y pato. Ha? Mga rayang mga berding gulay, tagpang madalian nga dapat madispatsa mo, no? Dayang mga ukra nga, nagagugang taro ukra una sa displihan, bago hibakay.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Gani may bagat-yagon man bagaro aton yung mga a local official, ro atong munisipyo, ro atong kontraktor, ay hindi man siguro naton sana mabasol nga kung kada libot naton at kada pangutan na himawron doon ang isabat. Di ba nga? Ha? Ah, may kaguoy ka mo, may tagipusoon pa ka mo. Ay nako, Maria Kagusip Santisima sa langit, oo. Alas 6.34 oras, agroray ng oras, ginatod-katod, itabimig premium, kitang-kita ang galing. Magabalik programang Todo Berada pagkatapos si Jamagra.
2: Rafael Rentillo, komentaristang

sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
5: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238 for Series of 2026.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa bangko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT!
5: Breadwinner!
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
6: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: D3 Bio!
10: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
9: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Pumakal sa mga butika. D3 Bio! Samfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Samfon Gold Coffee Mix.
9: Samfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samfon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipaydipaydig ko sa mabatian kong Samfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
9: Samfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Backhouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata
13: Navara. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
14: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
15: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 ng madaling araw, pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, kuya boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po, hindi ko na ako nagtatay, saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
14: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
15: Wala na po, at saka inisip ko po mabuti, kuya boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it, parang wala na akong ramdaman na ano, kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
13: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Okay, balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw ba o masyadot ang madasig ro aton nga oras ay alas 6.47 utay agaho, no? Good morning, good morning, good morning, good morning, Anay Gali ha, sa aton yung mga kaigmanghuran nga nagpugaw kabii, no? Mga late tuners, kabubugtaw pa yang habol kamo, no? Ay hara, mga mainit nga mga balita ro aton yung mga ginaplastar nga ra mga katodo. Standby, Anay Katodong Rinald Banjola, ha? Dali yang, ay madali malang, matagod malang ha. Kahapon, ikto kita sa Barangay Man of Altabas. Kasi hapangutana naton, haman itiya sa Man of. Ro covered court gali, covered gym, it Altabas ay palaging busy. Perming may sugod ag may aktibidad. So, uwa it bakante. Kaya ikto sa Man of ay magapad man do covered court, ikto langging hiwat along the road. Kaysa dahon pa sa mga interior barangay, no? Ngaro, ibahay, mabudlayan pa magbiyahe. Ay sa kamahagun niya ni ko pamasahe, no? Bisan habal-habal makaron ang mga katodo. So, gingbutang sa Man-op. Ay Roman-op nga ra along the road. Ha? Pagpundo mo, harun niyagi. Daywang gakang, sugod kagun. Tatlong gakang, sugod kagun sa covered court. Ang mga katodo, no? So, ito ginghiwat. Rorayang medical mission, libreng konsultasyon ag libreng bugong. Ha? Sa tanan niya mga Altabas noon, pero may nakaistorya nga nikitang bukon man yan ni taga Altabas, iba taga New Washington o galing ay nagpasakop naging baton man. Agrong nagpanguna rito, nagpangalima, no? Nag-lead ko konsultasyon ay si Dr. Cornelio Bungkwatsyon. It aton nga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital, no? Ro, aton nga Chief of Hospital, ha? So, bangod ka ra, eh, siyempre, nalipay gila taro alkalde ron, ay, sino man na ako nga magbalibad? O na bes, mana, nagrespeto sa dayak ako, nagpanuktok sa tagbagay, o, nga abi, Mayor Dene or Bulldog, may amon kunta nga ng programa ho, medical mission, eh siguro pagkabati ta ni Mayor, ay mabaho ta nga bagay. Ay kabuabo tang pobre nga hagos, hindi ta makapacheck up sa mga private doctor. Ina ang nagamantiner sa center, pero wa ta naton gina pakamaliit ha, wa naton gina small do kakayanan it mga taga center, no? Ay mga mayad man doon sanda. Pero sa hagambagunon baga, nga ro, mga igmangod naton nga pobre, ginapakamayad lang, ay inaalang magpaamulya sa center. Ha? Ay maabot ka sa center, ay ruin mong reseta. Ay mayad kunta kung mga high blood yang, ay may katapres ina, no? May para sa high blood, may para sa diabetes, may para sa gaga, may para sa sakitian, may para sa sipon, ay ruin ba't ang mga antibiotic. Ha? Nga uwa-una ro barangay. So yun, ado problema, no? Ay, do kahapon niya to, ay rokada, pila, rehistro, pa-check up, bit-bit resita, paagto rito sa lamesa nga nag-release it mga bugong. Akon ginging binantayan, na ano imong ron, vitamins man sa unga, ano imong ron bugong? Oh. May ito nga ning solterito nga na-aksidente sa motor, no? Ging pa-check up nanda para ma-resita hat bugong. Oh, kita mo ha? Ay kung ito tutayon sa mga private clinic, swerte mo kung may limang gatos pa. Pero pinakabarato makaroon 600 to 700 rubayad magpakonsulta mga katodo o wapat buong ron. Ayro na to kahapon. Kaya nga ni hamba ni Mayor Ripoll, sino imo nga magbalibad? Ay libre ra, no? Ag nag konsulta man sa daya ka ko, nag-agi man sa daya ka ko, nagrespeto man sa daya ka ko, nagnaghinyo man sa daya ka ko ngay moon, ruraya nga ra nga medical mission, libreng konsultasyon, naglibreng bugong, ito sa barangay Manop sa Altabas. Pamatian na to na si Mayor Ripoll, matagod malang ra sa anang pagpahayag, ag pagkatapos isunod naton, ro background, nga igahat-hat man ni former congressman at Ted Haresco. Pamatian na to.
6: And Congressman Jojo Ang.
16: Background niyang mayor.
6: Background ng mayor.
16: Mayor background niyang.
6: Okay.
17: Mayor tayo kanya gaon niya tanan sa pala ng mga medyo officer sa probinsya Taklan. Kasi amag kita ko sa inyong presensya magkaroon niya gaon. No, nga iya kami nagabot sa barangay Manok. Sa daya nga nang mabaho na digital mission.
6: Yes.
17: It ato nga party list na uswag din ko nga pumunahan ni Honorable Jojo Ang at kaibana na si Tito Ted Harisco na nagtaugid it mabaho na bagay ang bulig sa raya nga nga agahon na nagtaug sa digital mission at binauman-uman ko nga sandaman ay nagkortesiya sa ako ni Banwa.
6: Good, good.
17: Siyempre ako ay amamat Banwa, ital na bas. Siyempre, respetuhon na naton. Pero ano nga pag-anto, ag nagapasalamat ito ko. At kami nga bilog na pumuguyo at Banwa at Tabas sa daya ng tao kamon na mabaho nga bagay na rako niya mga constituent ay matawa ni Tosto nga sa medical mission nga rin.
16: Ano recover bilog ng Altabas, iyang Rubinho?
17: Iya. Halos magtanan nga ibang nga mga tao nga nag-aliman sa ibang kabaryuhanan
16: it Altabas
17: it Banwang Altabas at iya Rubinho nga gingbutang makaroon niya sa barangay Manop dahil nga nilamon niya Julio G. Ripoll Sport Complex ay binagamit pa makaroon ni Department of Agriculture, no? Halos ang dadlo abi ay accommodated ng mga schedule nga ni iya sa barangay Manop
6: ibigyo bakante
17: nga ni iya ng dadlo yung butang o daya nga rin medical mission.
16: May target nga recipient o unlimited ra?
17: May mga recipient nga target. O kung may unang matamag-abot nga, no, ay i-accommodate matag-hapon siya dahil ato niya medical mission. Dapat salamat ba nato sa ato niya mga gobernador, kay Governor Joen, nga iya man si Dr. Quatso, no?
6: Ayun.
17: Ato niya provincial chief. Gaan ang mga kaibahan. Ako niya RHU, no? Kay Doktora Panier, ang ng mga staff, nung ginakabuligan natin na, no, ay dahil siguro uras na rato niya mga pumunguyo matawan natin i-posto ng atensyon, pag-abot sa health, no, na may mga problema sa gawas ay atong matawan tayo na niya sanday matanaw ito na mga doktor niya sa barangay.
6: Pag matawan sanda, bisan pa nga late yung iba, matawan sanda, kaso ako budahong tanan, no?
17: What? Kung late yung iba, sige mga boss ay ako budahan magyapon sanda. No? Ay, doon yung man doon, ay LG yung man karahay, nagbulig man
6: counterpart man.
17: Yes, pampamahaw, o mga bulong, kung hinapulagin man, ay rato niya mga ibangod makaroon ay kapilang mga dag-on na binuwa na huwag kami kagiyay medical mission dahil gilang na oras, no? Siguro ay napasama kita ron sa
6: imbitahin sa Damiyor ng mga constituents
17: sa Longo kay anong partner si Tito Ted Harisco na siguro man ay ikabalik man mo kapakilaya sa mga ibangod nato niya ay siguro mabuhay man mga makita.
6: Yes.
17: Siguro ay may dahil mag-uras ko na nang pakilaga man iya sa banwa.
16: So mabaho nga bagay na mayon, no? Kasi libre ng konsultasyon, libre buong ay kung magpa-check up ka makaroon, manamang 500, 600, 700.
17: Sa kamatuuran ay mabaho nga bagay raya na din tao ito sa Gilombo na rin medical mission ay libre buong, libre o check up. Tanong niya bagay, may anda pa siguro mga ginatao man doon mga kung ano rin ang
6: may mga t-shirt, kung ano rin ang
17: mga para sa ato ng mga kumuyo nga after nga mag ma ano siya na sa medical nanda ay may ano mga balon, no? Ngayon ay doon among role ay may among pamangaw. Meron na matabago sa inabas. Doon among niya pang third part with local government unit. Mabaho nga bagay rin at lamara.
16: At mga doktor, aklan lang o may mga halin pa sa ibang lugar?
17: May iba man yung mga volunteers yung nag-abot, no? Ako kung nakunta ay na-volunteer man galing na Paylo-Iloimaw ay pasinsa lima na pa ay hindi maka-volunteer. Dapat man ay makamulig man ako sa atong kasi manwang albabas noon, no?
18: Sa iyo tayong Adlaw na? Sa Adlaw na iba? Sa Adlaw?
16: Sa Adlaw.
17: Sa Adlaw mo rin sa manwang albabas.
19: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Okay. Surato Haro Kalipay aga pagpahayag ni Mayor Dinery Paul Senior, no? Na matuod na ron. Sino man ako nga hindi magbaton? Agharon galiro, anang unga ko, no? Kung wa tatawat nga, wa magpailo-ilo, ay mabulunter man. Para baga makaservisyo man imaw, no? Sa mga igmanghod ng Altabas noon. Ay may una tagaling doktor nga o nga si Mayor Bulldog nga ra, no? Ang mga katuto. Kasarangan to tawo kahapon eh, kaabo, no? Ang mga katuto. Para sa little background, ipabati komando aton niya pakikipag-angot, no? Kay former congressman at Ted Haresco, mga katuto. Para pamatian na to. Matagod malang na. Okay. Jan Albert, si Tito Ted, ipabati na to. Okay.
16: Kung ano itong kaganapan niyan sa Altabas?
20: Ito ang tulo ang assistance ni Congressman Jojo Ang. Nagkikita niyo naman na tapos na eleksyon. Panahon na ng servisyo, hindi na kailangan hintayin ang sinunod na eleksyon. Servisyo lang ng servisyo. Kasi obligasyon ng isang public servant, mag-servisyo. Pinabayaran sila. So, ayun po, inulaan po ni Congressman Jojo Ang dahil sa medical na sektor na panahon ko si Rufini ay maingganyo naman sana pagsipag sa kataasan ng presyo nito na dito na nila ay medical na maitutulog ng gobyerno. So, ito pinaka-importante pero niya dito hindi pa lang dito sa hospital. So, ito ay pinapakilala namin na meron tayo assistant sa gobyerno.
16: Kanina sa preliminary talk namin sa mga constituent, malaki daw pa sa salamat nila, no? Libre check-up, libre gamot, kasi kung sa private clinic, ha, mababa 500, 600 to 700, congressman.
20: Malaking bagay yun na libre check-up at libre gamot, kasi pinakababa siguro ang gastusin ko sa special taxi, 500. Tapos sa pamasahe pa, 500. So wala talagang kakayanan kumastos basta-basta na isang libo at isang pamilya para na mapindad yung kalang nararamdaman. Maraming dyan na nakilala ko ba isang breast cancer. So dapat sa under the law sakit lo, automatic na zero balance siya na 1.3 million pesos sa isang programa ng Department of Health. Pero hindi po lang ang baba ang informasyon niya na as long as mahirap ka pamilya, pwede ka maghingi na tulong sa malasakit, under the malasakit ko, na zero balance, huwag ka lang mag-regular loan sa charity one lang. Kaya lang yung charity one dapat sa provincial hospital, napakalimitado. So, paano ka, zero balance ka na, wala ka naman pase para sa charity one. So, I hope na sinusunod yan ni Congressman Jojo Ang kasi right now, ang capacity natin sa provincial hospital, 200 na yata. Dapat po ay sa panahon ko ay gusto ko parang maglayay ng budget ng 480 million more.
16: Eh, tuloy-tuloy na ho ba itong mga tulong natin medical?
20: Ah, yes, tuloy-tuloy na ito. Pero po natin ay isang mabayad buwan-buwan na pwede.
0: So yung pagbisita mo kahapon sa Altabas Public Market is a matter of consultation o ano? Kamustahan?
20: Consultation, tinitingnan ko po bilang privado sector, ano, may tutulong ko sa Altabas kasi medyo naiiwanan dito ang parte na ako.
0: So yung paglabas ba, Congressman, ay malaking tulong na malaman mo ang problema ng taumbayan?
20: Oh, dahil problema. Marami pa problema. Kami nung kumata na datatana pa rin na problema sa tubig. So, malaking problema yan.
2: Sa-suspend din yung man, Congressman, alam po natin na pagkaalam ng karamihan,
21: ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Oh, hato ha. Ay, mas mayad matama na ron nga nagagawa-gawa kita. Kasi sa amon man ang pananaw, mat sa haaaywan man na ro banwat Altabas, kaya akon man man ang agtunan, aging bisitahan. Pero pagbisita na nasa Altabas sa public market is a matter of kamustahan, makikipag-istorya, no? Sa mga vendors, ang mga katuto. Agroroyon niya ron niya medical mission ay mabaho nga bagay. Nga nag-join force handa ni Congressman Jojoang. Nga tauan itlibring mission medical, libreng konsultasyon, at libreng bugong ro mga pumuyot Altabas nun. Hindi lang po nga mga taga-Altabas eh. May mga taga New Washington pa ako itong hamonitor eh, historia ko eh. Oh. May mga nanay ha, nga bitbitro andang unga, andang apsag ay eh, oso makaroon doon buwag sipon. Kapin kong dayang na-expose ka sa sobrang init nga ra, no? Ha? Ang mga katoto, dahil mga inunga nga ra, gaugahab ka tawa, taga-sugid ra kung nano masakit.
21: Todo, berrada, berrada.
0: Abo ro, nalipay kahapon. May mga magugang man eh. May ikto pa kahapon yaging pasilitar naton, makon ikto ka lang mag-agto kay Dr. Bong, ay base kung maaprobahan na ron, pamasahe lang ro imo nga kuyang, may imo nga ultrasound. Ayan, ha? May ultrasound eh. Makon may aton sa provincial hospital. Kasi ro aton niya, provincial hospital, ay agos kompleto gon. May laparoscopic surgeon, may ultrasound, to the echo, CT scan. Oh. Agos kompleto gon, ha? Ruaton niya Dr. Rafael Estumbukon Memorial Hospital it pasilidad. Hindi yun imaw maaaiwan. Ha? Mga ibang hospital. No? Kasi padayon nga gina-upgrade. Padayon nga gina-upgrade itaton niya gobernador. Depende taron ha. Kasi ruaton niya chief of hospital si Dr. Cornelio Pong. Rupin nakahead naton si Governor Juen. Si Governor Juen niya ra. Sa bilog sa mga priority program na top priority is the health, the social services. Ruwi kayong awas it mga aklanon.
21: May punto ang bawat komentaryo.
0: Mga katuto. Ayan po. No? So, sige. Sino sa pihak natin nga linya? Si katudong Rinald Banjola. I-check natin. Saan na karanga report? No? Direkta sa may primero distrito ag segundo distrito kuaton nga probinsya it aklan.
21: Todo berrada, berrada.
0: Si Katodong Ruli boy, ay sayod man naton nga may namatyan abi si Katodong Ruli, no? Mabalik imaw by Monday, mga katodo. Kaya ing take over anay ni Katodong Rinald ang SWIS, no? Ang Tondo at Cavite.
21: Komentaristang walang sinasanto.
0: Alam mo siya partner, si katodong Rinald Banjola, agad may chimpo pa kita, no? Nga tawagan natin doon taga Solid Waste, no? Para maistoryahan natin. To educate kuaton niya mga kalibonhon. Ayan. Aga, saray ang mga nagapamilak ng right basura, ay may na-monitor ako, ha? Picturean pa natin doon sa katricycle. Pero tricycle nga to, ha? Iya man nagabiyahe sa kalibo. Pero, basi makon ana matang basura ag magapit kasi parang drop one ay parang drop ano ano ra dropping point no pick up point nga ginatawag pero anang ging butangan no ang mga katuto no aglulugar ngaron may mga CCTV ay haram ka sige das tong libot itaton ni mga enforcer naka 18 wages na sa unang adlaw ha abi ay pangkihan yo abi ron illegal dumping no. Una ro sa aton nga ordinansa ag sa aton nga national law, no? Ayro pagpilak it basura, Rurayang illegal dumping is tantamount. This is a crime. Ito po ay krimen.
21: May punto ang bawat komentaryo.
0: Sabi po nating krimen, may pananagutan po kayo sa batas. Ayan. Ay, pangutanon, taro taga solid waste ka ra, no? Ara na, partner. Kung nagang-agang, pasikatotong rin lang. Tawagin na lang abi si Ma'am Herlin Samoy. Pakiusoy lang, no? Kung nagang-agang, ay mabudlay nga maghilinugat kita, no? Maguot kita sa oras naton kasi oho alas 7:00 yon do aton kara nga oras no oras sa Pilipinas no dali gang ay atong balikan nakapromesa akong balikan ta si Ma'am Herlin abo nga naga monitor kato naga pinangutanay no sarayang istrikto niya pagpatuman it pagpilak ita basura ara na si Katotong Rinald siya imawgon okay sige unahon tanis Katotong Rinald
21: Rancho Todo Live Report Report.
0: Oy, check na ton from East and West sa patrol. Please come in.
3: Katotong Katotong sa nakasugang kara nga truck daw sa barangay Arnas sa Banua kara ita balete katodog gadbel no natabo og dekay nga aksidente nagatak na alas 3 ta hapon ita hapon sa National Highway ita barangay Arnas sa Banua kara ita balete katodog gadbel no may kembar barang itrek kara gasang ta Rosie motorcycle daw ga kita kali ho sa biktima daw gagin kiraga kasi Julian Gabriel I Rusto asang ka 19 anyos daw agresidente ita nasambit kara nga barangay kamana maro de kraga sang ka Isuzu Wing 1 at Totong Gabel nga ginamaniho man ni Lito Kalamba I. Ivanes sang ka 47 anyos residente ita sent nasarit sa Cagayan de Oro City no at Totong Gabel based sa investigation ita aton niya balete PNP na subrang no kahapo pro de kraga dayo ka magabinikulo di karon sa may National Highway ita banwa kara ita balete o galing nag gapaw no sana pero galing niya karon dai kraga motorsiklo ka todo gid rason kay imoran no sumagi no sa pinaka side na portion itray kraga truck gagin kapangganan ko na kraga pagtatumba ka todo gid dahil kraga sambi kraga biktima kung din aing sigi daga ni mora gagin daga no iya sa doktor kay tumbukon ni Morel Hospital o galing masubo-subo no nga imoran gintik darar nga dead on arrival at katodong dadal. So dahil kraga driver no itabihin ko no kamanaman dahil kraga truck ay una magkaroon no sa paghinakop kita aton nga balete PNP at katodong dadal while nga ginahuwat no rung nga posibli nga pag-istorya between no sa kraga pamilya kung nasambi kraga biktima at kamanaman ng driver itray kraga wing van nga hasong gapan no itray kraga motorsiklo kahapon una sa may barangay Aranas sa Banwa ita Palete.
0: Nagsubuyang sa daray, katodong Rinald.
3: Sobrang katodong Rinald. Kasi
0: no, kay Romerte, Romotor, wala na mapatuloy nga una manduwing ban.
3: Bali, wala man sa binabertikan, o galing umawas si Mo, no? Sa anak ko galing niya. Yung pas, kay Pusing Gidasig, wala na sa pagpadagagan. Na kung nasambik na motorsiklo, katodong Rinald, rason niya inagaw na na. Pero ang linya, no? Itry ka nga wing ban, no? Nga nato ka na rason. Ita pagka-aksidente, kung nasambi ka nga biktima kahapon, katodong nga
0: kurbada rodagan ay kurbada nga hamat
3: lumapag so, mo sa pihak ito kurbada katodong del do area ita gintabuan no dasi ka birang lagdagan daw ko sa mga kiraga biktima aga may mga information na bikita aga bigko nakainom no pero sa mga kiraga biktim katodong del aga do yon ay posibli kinatuyaan na kalita kontrol daw kay madasig no pero anak ko nga pagpadagagan ako anak ko nga pihulo daw ko sa mga kiraga biktima nga gintunaan ako anak ko nga pagkamatay pagkatodong Jodel
0: Daywa utang no? Sarayang dinomingo Daywa kat sa Tigayon sumunggab sa buli man ni Twingban Daya sumunggab man sa Wingban sa Pilisiano tama?
3: Aranas. Sumasubo-subo no nga aksidente katuloy dahil nga natabo kahapon tao na karoon sa may barangay Aranas no sa Banwa ka na itap balete nga gintamatay gigani no itap ronday ka nga biktima nga taga barangay Aranas man no una sa Banwa itap balete katodong nga Jodel samtang iya sa atong talaga kalibo PNP isang ka barangay Tanod no itap barangay Mubo rong pinayo at katodong nga Jodel kami sa kasasagan, no, itry ka lang nga binahili sa nasambit ka lang nga barangay, no, mga alas 11, 54 kami katodong sa Lut Protect Rang Report sa Tagalibo BNP na direct assault at an agent in person in authority, no, na recorded sa atong nga Kalibo ATNT, no, particular Protect Rang Victima, nga nagkapaginaron ka rin 48 anos ang barangay Banod, ang residente ka rin sa barangay Mubo sa Banwar ka rin sa Kalibo katodong tunnel. Kung sa scene, no, based sa investigation, ita ato niya Kalibo BNP ng matak na alas 11 imidya kami eh, why to make rin ka barangay Tanod dahil nag-perform kung anak rin ka duty sa barangay Tanod na una karon sa barangay Mubo covered court during sa ginapatagayon na barangay Religious sa Piasta, no, ay ginaaligar na rin ka rin ka suspect na katodong tunnel ay buki ginamang rin ka nag-abot, no, alga sa wak katakunan naman rin ka provokasyon ay anak rin ka binayo rin ka rin ka biktima at katodong tunnel sa anak rin ka baba, no, kung sin Ronday ka complainant ay nagpahayag nga kung si nga Ronday Kraga suspect ay una ko sa impluensya kung makahilinong para nga linipon, no? Pag Ronday Kraga incident ay nag-itasan, no? Ito ang pinaman para nga parang itano, ito ang sabi ka rin nga parangay katodong nga Azudel, which is yagin patray pa ganin, maging pacify, no? Nasabi ka rin nga sitwasyon, pero Ronday Kraga suspect, pinaligar agad, ang anak ka rin nga sinipa o anak ron nga Ronday Kraga biktima, sa anak ko gatiyan katodong nga Dudel Dason nagit aresto, no, ita aton sa gatina ka nga barangay Tanod Dura sa una sa nasambil ka rin nga barangay aga Gindaga, no, iya sa aton nga Kalibo PNP, no, nasambil ka rin nga suspect matapos ang aging reklamo, no, ita roday ka rin nga biktima, no, particular, no, roday ka rin nga sangka 30 plus anyos nga suspect nga si alias Jeffrey at katodong nga Dudel nga taga-una man, no, sa barangay Mubo sa Balwa Ita Kalibo.
0: Sabay lihan na tabo? Sabay lihan?
3: Sabay, oo, isang comment court. Ito ko doon dahil natabo ro rekla nga insidente, no? Nga binayo to rong barangay Tanod, no? Ita barangay Mubo. At ito doon dahil nga uwa man yung kakaigo karagarason kay ginapabutsyag na una nga ni sa improvinsya ita makahililo nga ilim nun. Pero dahil karaga biktima ang nag-duty kami, no? Una sa comment court. Ita barangay Mubo sa Banwa Ita Kalibo katodong Jodel.
0: Ay sini mamang yes, para makaroon ay na mas kulungan.
3: Ay na moron mamo open itong tugog no katodong Jodel no.
0: Kapitat ilabas.
3: Ha?
0: Padayhan ta lang kay Kapitat ay, ilabas.
3: Wat ganas ba ta?
0: Ha?
3: Wat ganas.
0: Ay oo gali no ay kasi Tanod na narubinayo eh.
3: Oo. Oh, ay kaya ang ganas ron kung nakaroon-anarong sitwasyon katodong Jodel no kay
0: mga maurang tao nga rin manami na i-delete.
3: Wate Manila nga mag-enjoy sa pesta ita barangay mo po. Wate Manila nga mag-share sa Manwar ini kapitan
0: basi sa sobra ng saot ha kasing natarutanod.
3: Wala man tayo nagpagapit kani katodong Jodel tulpi sa ginpayo.
0: Kung amat abi nga raro nagasaot ang kapin kung bundot ay wamo tama batyagin ng alima kung sino waslik no? Pero skin ay, kung makimo makaroon, dapat ay gahawa kita ro dance floor.
3: Ay, ang problema, pangalay sinipa, napatantian.
0: Ah, ay, wow, ta. Ibang istorya ko, ta. Namayo na nanipa pa.
3: Ha?
0: Namayo na gali nanipa pa.
3: Nanipa pa. Natun doon niya, sinarisko, no? Kita ato niya mag-aduti, man niya mag-aragitano, sa mga kibahan, itaragragatikima, ato ni Del, kagagintos na di, no?
0: Pangayaw pa, pangayaw, Roraya, suspect. Pangayaw, ro suspect.
3: Taga-mubo man. Taga-una man, katodong Jodel. No?
0: Ah, ay mabunlay pa kung mga kusinero. Ura, sino tagagaha?
3: Ay, talang, basi ko may antama taga ng mga personal, no? Ng mga hinitong os pa, ha? Ang naging rasyon, no? Kaya siyempre, hindi masiguro sa katodong Jodel matabo, no? Kung waita, nagkakaigo para sa rason.
0: Hindi, may mga circumstansya manabi itkuan niya, ha? Pangursunada.
3: Oo.
0: At may una man nga nagagutaw kita roon ang pagkasiga nga basta nga tang
3: itong
0: ihaniho provokasyon kasingon katimunan ako.
3: Ay, ito yung problema, no? Pero rin sa may gani, no? Nag-control ka po itong emosyon, no? Itry ka nga barangay sa ando, abin mo gisang puti sa mga, no? Sa nasambi ka nga barangay, no? Taga matapu, pero hindi ka nga incident, eh. Kabi una sa barangay Mubo, Kapanwa isa kalibo katodong
0: mga uway tapaman baga o mga tanod niya na kung mag-duty med yan iway mo hi-uway.
3: kani magawani nga magani magun wa mogin patos ay kung gipatos mogin pitik mat na pitik na karang nga uway o arnis kato nito lay sigurado karon
0: mirisin na mirisin na
3: bambay kata mirisin mo
0: wa kung nagsaot ay mo to kasi umpawan pe mo sa umpawan pe mo sa kahilungon magligid lang ito sa dance floor
3: marami mo sa pamasig.
0: Nakita ko abero video it mga taga mubo ka ba ba o kasadya to ba
3: matsaga pakinggan nyo kita kayo mga magadito ka no
0: o matsaga pakinggan nyo kita o galing nag-aoy ko ay halin ko sa manok kahapon eh
3: ang galing eh siyempre yung preparan mo timong awas sabi magkaroon tagadlaw eh
0: ayo taron wako kay hapon mo kabi wako kay hapon imprano ko nagkatuhog o
3: alkansi alkansi kita ito na
0: ha alkansi kita ito hindi man alauna imidya. Ano maubos mo rohan din ni Kagawad Tore ay? Ni Kapitan Wendell, bisan alas ito sa stress ka pa umagto?
3: Ay, siyempre, kay Kapitan, tama una rin bago kay Kagawad.
0: Oo.
3: Ay, basi kumala una yung media sa naiwaan.
0: Pero, mas mauna ka kay Kagawad kasi agagyan niya kay Kagawad. Pag sampot mo kay Kagawad, Yagi.
3: Ay, pinali tabi kay Kagawad Tore nga rin.
0: Hindi, ina ka mauna. Good. Pang cellphone lata kay Kapitan, pa-cellphone lata. Pa-cellphone lata.
3: Well, it's clear to, but again, sir, si kita ay nag-ilabas kita kay Kapitan, pero makala, basta ay agad ko
0: na eh. Ay, hindi ah. Bagon kong maabot late, bisan alas 10 na ito rin na.
3: Ah? Oo.
0: Pero hanggang doon, padayhi lang na ako sa itong Rinald, padayhi lang.
3: O, pusti ko lang.
0: Pero ito ko, tagi-itli ko, papapilo rin, pinutos rin.
3: Hayain pa.
0: Hindi, aba, bata-bata ni Kapitan niya rin. Sugo eh. Bagari nga man at apritada na si Rinald, naghumay.
3: Ay, yaman-yaman, napanaw, taka may doon na talan. Ako, mabili sa isa, sir, kingdom rin.
0: Pero ano, abing hambay, hay... Kutob man na sa gustong magsunod sa taga-todo. Pati man ang Kagawad Junior Tori. Dahil ha? Ay, matsa tatlong kasayakyan kita eh.
3: Taragay.
0: Tatlong kasayakyan.
3: May iwan talaga na minsan yan.
0: 33, bawasan it daywa. 31, mapanaw.
3: Wow. Masya, tagadlitsyon dumaubos.
0: 30 lang, ay bawas, yung gigalis ka totong roli, nakalib.
3: Ay, huwag mo ipagiging sa pista ron.
0: Mabudlay ka ron kung gumapos si Mauto sa may laging banwa.
3: Yun lang.
0: Kita ka tayo, gumapos, tagalay mo rito.
3: Ay, pasikrito okay, si mo, no? Sige,
0: Kap, 30 ma lang kami, Kap.
3: Ipaom lang, Kap, ha?
0: 30 segundos ma lang ang kaon. Okay?
3: Ay, samtahan ka tulad doon sa Wisensya, ito at talaga probinsya Katakan, magkaroon talaga gaon.
0: Ay, abi ko ako sa balita.
3: Oo, isingit talaga, no, kay magkaroon niya gaon, higa patagayin na talagang bell to rec lang nga turnover ceremony, no, sa mag-ukra nga magapungko, nga hepe ita aton nga Malay PNP sa isla Karaita, Boracay, kay si Police Lieutenant Colonel Alain Terence Lekdan, higa reassign, no, katulad doon sa, I think, no, part kita Iloilo, at tatawag yun din, agro mag

0: Ita Boracay agad din resign sa Maikara kong Iloilo City Police Provincial Office based on sa gitpataw kasi niya information kita aton ya Boracay PNP. Sa mga aksidente o residente, no, gragundan sa first, second district in atang karaga probinsya so far, sa atang mga pagkasikir, no, huwag ito na-reported ka na rin dahil ng mga insidente, nga kinrespondihan, no, radmang ng mga kapulisan sa pinanatan ka mga panwag sa Kofita second district kung probinsya ita akan. Mga balita direkta nga natipon, no, sa atong probinsya katakan, no, sa first and second district, at katanong ito na karoon kagagahon sa Japon para sa todo birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
2: Abogid niya, salamat ha, kay Katodong Reynald Banjola, direkta nga nag-report sa 1st at 2nd District, kuaton niya, probinsya Itaclan. Magabalik ako ha, ayro aton nga oras, may 21 minutos yun nakataliwan sa oras nga alas 7, ngayong oras ginatod katon Itabimig Premium, kitang-kita ang galing. Magabalik ako pagkatapos si Jamakara.
1: Rentillo, komentaristang walang

Sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka by Di Alintana. Bimeg ang kasama.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na uwa pakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee.

0: Remix, your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake
3: ayun
2: niyo
3: naman,
2: yan?
3: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
2: Okay.
3: Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-okay sa akin. Tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, din sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
4: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli, free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238 for Series of 2026.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
8: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
11: Kung po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
12: Huwag na yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara na imugos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawa. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Dito, kasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
11: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
12: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
10: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
13: Todo Berrada. Berrada. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
14: Ay, palinda, oh, sobra yun, yumapaw yun. Gumapaw yun kita itasang kapalito. Ay, hinaga lang ron sa aton niya pang Sabadong edisyon. Balikantaro iba nga mga isyos nga uwan naton matalakay. Balikantaro isyo nga sa tulay. Balikantaro premature campaigning. May gobyerno sa Baryo Gali, ha? Hinaga inasabatan. Ha? Daligang, ay, kinapapanawagan na kato, no, ay. Alipat ako eh. Daligang gid ha, daligang ha. Ay may gobyerno sa baryo, kinaga, no? Ina sa barangay, Ambulong, ayan sa barangay Ambulong Batan, ayan, no? So inaga ro gobyerno sa baryo, ro gobyerno probinsyal ay na inaga, no? May gobyerno sa baryo ang abong mga programa ron. Agto kamo, magbalikat gid kamo ang mag-abilit mga pre-services. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo wait katodong Jujet na Jet Reyes. Si Jojo Ang, ag si Jess Marquez, ha, pamatiin nyo, ha. Si Idol ay una ron sa programa ni katodong Jujet na Jet Reyes. Aging katuwang kapartner teknikal ang Kapitan Del Barrio ng Radyo Todo, John Albert de la Cruz. Kaya manu yung anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, energizer ng sambayanan, idol ng lahat. Idol Judel Rintillo po lamang. Abugin niya samat at magandang umaga, bayan!
13: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: First Corinto chapter 6 verse 9 to 10. Nagahambal sapagkat kailan may hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa, lalaki o babae. Magnanakaw, wow, sakim, lasenggo, mapanlait, at mandarambong. Ruatong pagkaunit kagag makarong adlaw, it biyernes, aga sa 1 Corinto nga ra, abo tangi di kasaka, sa kaharian ni Diyos, ay abong manakaw, abong sakim, abong mandarambong kapingid sa gobyerno.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalingan ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May respak na. Radyo, Radyo. Mabilis. Sahim. Papawin. Jujet the Jet Reyes.
1: Dugangan taro atong pagkaunit kagag makarong adlaw banwa ita biyernes. Matya nagainabo raton nga pagkaot kagag makaron. Alin sa Salmo chapter 103 verse 3 to 4. Alin kay Pastor Roland Rubias Tibulanda. Na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan. Na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak. Na siyang nagpupulong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na kaawaan. Mainit mahidaito nagmahilwayon ng agahon bilog ng aklan sa 327 barangay nga nagabilog sa Bogos nga probinsya. Yapak, Balabag, Manok-Manok, tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay, Itkabisirang, Banwat, Kalibo. Maayong aga panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw, nakamukat nung mata, nakabangon pa. Dapat yang nga magpasagamat kita sa Diyos ay nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
0: Todo Komentaryo.
1: Adlaw kitang Biyernes 29 kita sa buwan it Mayo. Daywang adlaw na lang Hunyo na. Mangin ka partner sa technical side, Engineer John Albert de la Cruz. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatulit mainit na gabaga. Nagaaso-aso pa nga mga balita sa Gua ag Sugunit Probinsya. Hasta que alas 9:30.
0: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
1: Jet Reyes po lamang. Bukas sa munya linya 268-4456 na gabaton kung may suwestiyon ka mo. Komentaryo, pananawan, opinion. Kung uwat available nga landline, uwa kamot pantil ko na kamot sa mga punta't bukid. Magayong nga sityo ang baryo. Basta importante, may cellphone, signal, load ka. Kung may data or may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsable ng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga minsay sa numero 09500-886660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa among official website sa www.radiotodo.ph.
0: walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Ano mainit nga mga balita? Dali kang gid ha? Ay as in mainit-init gid atong balita makaroon. Kasing init ag kapaang itatong nga panyempo. Pero i-check na ni Pag-asa, pinakuling update. O ako rin bagyong duming nga nagsugod na sa Philippine Area of Responsibility. Ag suno sa datos si Pag-asa, si Duming sa distansyang 1,360 kilometros southeastern Luzon. Bit-bit ng hangin nga 75 kilometros kada oras ang bugso nga nagabot 90 kilometros kada oras. Mabaskog nga bagyo na. Nagahugag northwestward sa kada sigon nga 20 kilometros kada oras ka sarangat dasig samtang southwesterly wind flow or paunang bugso, paunang huyop itahabagat nagapikto sa Palawan ag western part it Visayas ag Mindanao. Kay bahan kita kara sa Aklan. Aya kita sa western section it Visayas. Doon forecast weather condition sa Samar Leyte provinces ag Caraga region. Mauganon panyempo bangod kong trap itabagyong duming or extension it bagyo. Sa western Visayas, kay bahan ng Aklan, Negros Island region, Sambuanga Peninsula, South Cotabato, Cotabato City, Sarangani Province, General Santos City, Bangsamoro Autonomous Region, Lanao del Norte, Dagarong Provincia at Palawan. Maka-experience at kalit-kalit kaugan, may pagdugdugdug epekto, it paunang bugso or huyop, it habagat. Sa Metro Manila, ag nabiling nga partit pungsod, may magakagakang kaugan, may kaibahan nga pagdugdugdug bangod kong localized thunderstorm. Bilog nga pungsod, posibleng maka-experensya it mga pagbaha ag landslide ay nagkabuborong kasarangan na sa mabaskog nga buhos it ugan. Rohangin agbaybayon sa bilog nga pungsod, mahina sa kasarangan samtang temperatura sa Metro Manila gabot sa 35.3 degrees Celsius maximum nga temperatura wat gabot dong heat index nga gasubra 40 degrees Celsius man. Sa Aklan, kapingidiya sa kabisirang Banwat Kalibo, makaroon nga gahon, mainit, may mga pagdugdugdug, ag pagasundan da it magakagaka nga ugan, pagdugdugdug, hindo ng hapon, ag bangod yan eh, kung mainit ka tiyempo, ay hindi ka mo magbabad sa silak itaring adlaw. Temperatura sa Kalibo, gaabot sa 33 degrees Celsius. O hindi nakasama yung heat index kaya natawag. Hindi ng gabi gamig kita mabatsyagan niya sang kiri. 24 degrees Celsius temperatura. Makaroon nga alas 7:46 ang aton temperatura. Nagahanot na sa 27 degrees Celsius. May porsyon nga magagom. May porsyon nga masilakman. Rong hangin na gawiyop. South-southwest. 4 kilometros kada oras. Bugso nga nagabot. 10 kilometros kada oras. Air quality. Okay pa man ah. Fair. Baway bilog isang adlaw, magag-umon, may mga pagpangilat sa Banwa it Kalibo.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Now, liso kita sa nagapangunang balita Banwa Lokal. Standby. Mga nangan makamanumano ta. First District Congressman Papa Jess Marquez ay igasaysay na banwa kung ano natabo sa meeting kung nagtariwan ng Mayo at 13 sa opisina mismo ni San Miguel Corporation President ag CEO Don Ramon Ang ay igtugid imaw. Ha? Igtugid imaw. Matuod ba ga nung ginhambay ni Ramon Ang nga hindi na pagpadayuno nung tulay bangod kong strong opposition or hindi mga kasimanwa. Ag sambilog igto abisar gatender si Congressman Jess Marquez nga nakabati gid. Ha? Ko istorya igto sa opisina ni Ramon Ang. Ag si Congressman Jess Marquez ay magapit da sa pamilya Ang. Ay dong unga ni Don Ramon Ang. Close, ha? Kay Congressman Jess Marquez.
0: walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Nga niro may connection takara, banwa, kay Don Ramon Ang, bangod ko sa unga ni Don Ramon Ang, nga close kay Congressman Jess Marquez. It is, Congressman Jess Marquez. Makanangan, makamanumano ta, ruwatong representante it unang distrito akgan sa Kongreso. Makamanumano taman, Oswag Ilonggo Congressman Jojo Ang, korayang medical mission sa Manop kahapon, agdayang pag-abot ta, ita Prince Designer. Prince Designer ha? Agsalunis, maabot man, Chinese nga designer. Korayang gina-propose nga tulay banwa. Nga magasugpon sa banwat batan, ag banwa it New Washington.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Sa kamilugan man, kuhaton nga pag-ililiba, makamanumano taman, former Vice Governor Billy Carrizo Quimpo, ay may manaming balita, anin sa aton nga dating Vice Gobernador. O karon, banwa, sa kamilugan, kuhaton nga pag-ililiba, ay iyan na sa linya, ruhaton nga mahugod, ag pinalanggang representante taklan, sa Kamara de Representante representing the first legislative district Congressman Papa Jess Marquez. Congressman, good morning sir.
2: Yes, good morning Katodo Dujet. Good morning sa tanan na kapamati sa inyong programa makarong magahon.
1: Now sir, makarong nabi mainit dong isyo kuray nga rang proposed Boracay Bridge. Kapindo natabo bagang reporting, hindi man kuno to consultative meeting kundi reporting ita aton nga Governor Joen and Congressman Joven sa nangin na resultat meeting niyo with the San Miguel Corporation President ag CEO Ramon Ang nga kulihit ang ani hay according sa interview kuno kay Mr. Ramon Ang ita GMA Online hay nagadeny rong President ag CEO San Miguel nga may una nga statement halin kana nga hindi na pagpadayonon ang proyekto nga tulay. Now ay ito kagid Congressman Jess Marquez ag nakabati kagid sa istorya ag say namon nga close ka manabi sa unga ni Don Ramon Ang. Now ano git aron natabo ito sa meeting Congressman Jess Marquez?
2: Tama ka no Jujet no. First of all, after na marinig ko yung statements ni Governor Joen at saka ni Congressman Joven doon sa meeting nila sa Boracay, I was very happy because in the interest of fairness and truth, I just want to inform everyone that what they shared during that meeting were in fact true and correct.
1: Okay. No?
2: And importante kasi na malaman natin yung buong katotohanan because I was also there during the meeting, no? But things changed when biglang may nag-post sa social media na dinideny ito ni Boss Ramon Ang.
1: Mm-hmm.
2: That is the reason why na ako mismo I called the I have a direct connection with Mr. Ramon Ang through Attorney Jingjing, his legal
1: counsel,
2: legal consultant.
1: Okay.
2: So I called Attorney Jingjing and I asked her if they already have made the official statement. And rosabat ka ako ni Attorney Jingjing, haywa pasanda kaupra it andang official statement. Hanungod sa amon nga meeting.
1: Okay.
2: No? So clearly, the statement from San Miguel was not yet released.
1: Okay.
2: So I asked her bakit may lumabas sa social media na nagdi-deny si Boss Ramon. So what Attorney Jingjing did was to message Boss Ramon because Boss Ramon is in Japan at that time, no?
1: Mm.
2: So parang imposible naman na may kinausap siya kagad. So Attorney Jingjing went back to me and nag-istorya kaming dalawa. Hamba na nakakon na nag-istorya sanda ni Boss Ramon. And according to Mr. Ramon Ang, he only spoke with the president because when the president found out about the meeting, siyempre tinanong ng presidente ano ba ang nangyari sa meeting.
1: Okay.
2: So nag-discuss silang dalawa tungkol sa meeting, no? And according to Attorney Jingjing, si presidente lamang ang nakausap ni Mr. Ramon Ang. Okay? So just to give a point of clarification, no? However, of course, may mga statements din si Mr. Ramon Ang na kinakailangan din nating malaman, no? During that meeting, nabanggit nga niya na sinabi ni Mr. Ramon Ang, yes, sige, alam ko na hindi naman ito gusto ng ating, nag-o-oppose naman ng ating stakeholders, ang ating government unit at saka ang community. Sige, kung alam niyo, kung ayaw nila, eh hindi ko na muna itutuloy yung project.
1: Hindi muna, ha? Hindi muna itutuloy.
2: And then he went on in explaining about other projects. He went on about explaining his Bulacan Airport project. And nag-explain naman din siya tungkol sa Katiklan Airport, no? And paulit-ulit na sinasabi, hindi ko na itutuloy yung project. And somewhere in between, he further added na baka naman kasi in the next 10, 15, or 20 years, pag iba na ang namumuno na stakeholders at saka mga official dyan, eh baka at that time pwede na silang pumayag. Pero nag-joke pa nga siya eh, pero baka at that time iba na ang magpatayo ng bridge, baka wala na ako noon. No? Yun yung statement niya. And itong mga statements na to ay napaka-importante because it also clearly demonstrates na Mr. Ramon Ang acknowledged and respected the position, yung sentimento, na yung mga concerns na ni-raise ng mga stakeholders at saka ng local government at saka yung komunidad, no?
1: Okay.
2: Alam naman po natin na yung ganito kalaking project will not succeed without social acceptability.
1: Correct.
2: Sinabi naman po natin na kinakailangan din po ng proper consultation at saka suporta ng tao na direktang maapektuhan nitong pagpapatayo ng tulay. And it also shows na yung leadership din na natin ay nakikinig sa public sentiment, no? At ito ay importante sa mga future administrations din. Na dapat as public servants, responsibilidad natin na ma-ensure na lahat ng mga discussions involving major projects, infrastructure, eh dapat it remains balanced and grounded, no? And dapat maintindihan din ng ating mga pumuyo na meron tayong local government code, no? Na kinakailangan lahat po yan ay ma-satisfy bago natin maituloy ang isang proyekto. Kaya nga po si I have also my respect to Mr. Ramon Ang to heeding the call of the constituents, especially in the province of Aklan, na you know, ipang isang tabi muna ang proyekto na ito sa ngayon, no? Because alam naman po natin ng development dito sa probinsya ay napaka-importante. Kinakailangan natin ng infrastruktura, yung mga investors, mga oportunidad, this will create opportunities and jobs eh. At saka magiging maganda ang economic growth ng ating probinsya, no? But of course, kinakailangan din natin maging transparent ito, maging maayos lang lahat at saka maging environment responsible ang itong ang mga proyekto na ilalagay po natin dito sa probinsya. At dapat din mag-guide yung ating publiko, ang public. Yung mga opinion at saka yung mga interpretations kasi na nag-circulate online, eh dapat pakinggan muna nila kung ano yung tama at kung ano yung totoo. Huwag muna silang maniwala ng pabigla-bigla kung ito ba talaga ay sinabi o hindi. Hintayin po natin ang official statement ng San Miguel, no?
1: Correct, correct.
2: Kasi mahirap naman na maghuhusga tayo. In fact, may mga nakita tayo na hindi maganda na mga comment. Na hindi magandang mga reports, eh para namang kaming mga tayong mga nasa public service eh hindi nagsasabi ng totoo. Eh ang katotohanan po niyan, lahat naman po ng sinabi at natanggit doon sa meeting ni Governor Joen at ni Congressman Joven ay pawang katotohanan. In fact, yung sinabi pa nga niya na, oh, ikaw, by SP member Boykin po, alam ko na against ka, nag-oppose ka, malakas ang opposition mo tungkol dito sa tulay. Totoo rin yun. At yun po ang nangyari. In fact, sabi nga po nga, nagbibiro pa nga nung huli si Mr. Ramona, sabi niya, oh, Congress, huwag na tayo magpatayo muna ng tulay.
1: Muna,
2: dito na muna tayo sa karting.
1: Okay.
2: Dito na muna tayo sa karting, no? At mukhang mas masaya rito. Kasi yung apo niya at saka yung anak ko, eh parehong kumakarera.
1: Ah, sa karting. Na, okay.
2: Oo, so lagi kaming nagkikita. In fact, yung anak niya na si na presidente ng Petron na si John Paul Ang, eh lagi kong nakakausap yan doon sa Carmona. Kaya huwag muna tayong padalos-dalos at bigyan ng kulay ang mga social media posts dahil ang kinakailangan natin pakinggan yung pawang katotohanan lamang at hintayin natin ang mismo official statement ng San Miguel Corporation bago tayo magsalita ng hindi maganda. Kasi para sa akin, ang servisyo natin ay yung totoo lamang at ang panerbisyo natin ay para sa Pumuyot at probinsya Tacloban.
1: Okay, so klaro, Congressman, ha, nga rohambaw ni Mr. Ramon Ang is isan tabi muna ang proyekto.
2: Yes, hindi niya sinabing, kasi may lumabas na word na back out, I will back out forever. Hindi naman niya sinabing back out, hindi, wala namang word na back out eh.
1: Or cancela, no? Cancelado.
2: O wala namang sinabing I will cancel this forever eh. Hindi naman, meaning to say, the dream is there, his dream of putting up a bridge is there, but not now. Meaning to say, ang sinasabi niya, pwede naman siguro after 10, 15, 20 years.
1: Mm-mm.
2: Of course, ganun talaga eh, no? Ganun talaga, meron talagang may mga vision na ganyan. Pero kung ayaw ng komunidad, ayaw ng LGU, hindi rin papayag